Diyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculo, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati rin po dito sa South po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. Yan. At ang mga nakikinig po sa atin sa mga Facebook pages po natin, no? At YouTube channel. At kayo po ay binabati namin na isang magandang umaga. At syempre, kung kayo man ay nagbabiyahe o nasa bahay o kayo man ay nasa trabaho na, no? At ngayon po ay talagang marami ang mga responsibilities natin siguro na ating pong kinakaharap sa buong maghapon na ito. Ang mga nakikinig sa ating pong radio, AWR 89.1, ay binabati po natin ng isang magandang umaga. Yan. Huwag po natin kalimutan, no, yung ating pong mga numero. 0917-1742-777. No, ulitin ko po. 0917-1742-777. O kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Now, kung gusto niyo pong ma-review o mapakinggan ulit yung ating pong mga nakaraang episodes, no, maaari po kayong pumunta sa YouTube. At i-click nyo lamang po, i-search nyo yung mga pangakong hindi nabibigo. At paki-like na rin po at i-share yan para marami pa kayong mapakinggan. Alam nyo po, marami talaga ang teksto sa Banal na Kasulatan na ating pong pwede po siyang pag-aralan upang lalo pa nating makilala ang ating Panginoon. At syempre, yung pagtitiwala po natin sa Kanya ay lalo pang lalago. No, at dahil rin naman ay lalago sa ating pong buhay Kristiyano. Alam nyo po, sa ibang bansa, ayan, lalong-lalo na sa Amerika, no? Meron po silang tinatawag na mga lugar na kung saan doon sila nagtatago. Ang tawag po diyan ay mga bunker. Ayan, o kaya sa panahon po ng gera, ayan, no, tago sila. O kaya naman kapag ka merong tornado, no? Meron silang pumupunta sila sa kanila pong mga shelters. Usually ito po yung mga basement ng mga tahanan. So pagka humangin o madalhin man o iangat man yung kanilang bahay at ito po ay matangay, ay safe sila sa loob po nung shelter. Alam nyo, sa atin bilang Kristiyano ay meron din tayong proteksyon. At ang proteksyon natin ay ang ating Panginoong Diyos. Sabi po sa awit, no, sa mga awit 91:4, ito po ang sinasabi. Sasapawan ka niya ng kanyang balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay magtitiwala. Ang kanyang katotohanan ay magiging iyong kalasag at panangga. Alam nyo, ang pangako ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang maamong pag-aaruga, no, yan po talaga yung pangako niya. Ito po ay mapagkakatiwalaan na tayo po ay iingatan at hindi po magkukulang, no? At tayo po ay pagtatanggol sa lahat ng mga bagay na kinakaharap natin kung tayo lamang ay magtitiwala sa kanya. Now dito po sa mga awit, no, sa Psalm 91 ay madalas po ay tinatawag ito na awit ng proteksyon, no. Hindi po itinatanggi na merong panganib, no. Pero ipinapahayag po dito kung saan matatagpuan ang ating pong kaligtasan. No? Hindi po inilalarawan dito ni David ang isang Diyos na malayo, kundi isang malapit at personal na tagapagtanggol. Diyos po na sumasapaw, no? At maaari nating kublihan. At ito po ang kapangyarihan ng Diyos na magtatanggol sa atin na kanya pong bayan. Now, sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 732, no? Ang Panginoon ay kanlungan at matibay na tanggulan ng mga nagtitiwala sa kanya. No, napakaganda po na tayo ay maaari tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon dahil siya po ang ating pong tanggulan. Tayo po ay safe kapag kasama natin ang ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin sa English, no? Ito po ang sabi, no? He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler.
Alam niyo po, etong buhay na ito sa atin ay talagang maaari tayo na we are tossed, no, between the waves, yung binabanggit po sa atin na parang tayo po ay nasa gitna ng mga nag-uumpogang mga bato, no? At ito ay hindi natin maiiwasan. Kung sa ating sarili lang, no, para tayo sigurong ano, nasa loob ng ating blender, kahit gaano pa kalaki yung mga prutas, pagka umikot na yung blender, ay talaga namang mapapaikot ka talaga doon sa loob. Now, tingnan po natin, meron tayong anim na puntos mula po dito sa text na ating pong binasa kanina. No? So, gamitin po natin yung acronym na SHIELD. S-H-I-E-L-D. SHIELD. Ibig sabihin, sanggalang. Letter S. Ang Panginoon, maaari tayong magkubli. Shelter of God's tender care. Ito po ay napaka-importante na ating pong lubos na maintindihan. Maaari po tayong makakuha ng kanlungan. No? Dahil ang ating Panginoon, siya ang kanlungan natin at siya po mag-aaruga sa bawat isa. Okay? Letter H, hidden under his wings, no? Nakatago tayo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. No? Yan po ang isa sa mga puntos na makikita po natin dito sa text. Pangatlo ay I, invitation to trust, no? Inaanyayahan tayo na ating Panginoon na magtiwala sa kanya. Letter E, enduring truth as defense. Yung katotohanan na mababasa po natin sa Banal na Kasulatan, ito po, no, ang tanggulan po natin. Dahil ang katotohanan niya, ito ang nagpapalaya sa atin. Letter L, lasting protection on every side, no, pang walang hanggan na protection sa bawat panig. Maari kasi minsan, no, kaharap natin yung problema, pero meron palang dumadating na problema sa likod natin, hindi natin alam. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, protektado tayo, no? Protektado tayo sa bawat panig, front, back, left, and right, no? We will be protected. And panghuli, yung letter D, dwelling securely in God's presence. Maaari tayong manirahan na ligtas sa proteksyon ng ating Panginoon. So ito po yung ating pong anim na puntos. At tandaan po natin yung shield. So isa-isahin po muna natin ulit. Ano naman yung letter A? Point 1, letter S. Shelter of God's tender care. Ang sabi po dun sa text, he shall cover thee with his feathers, no? Sasapawan ka ng kanyang mga balahibo, no? Ang larawan po na ito ay maaari natin sabihin parang isang ibon, no? Inahin na meron siyang mga sisiw na kanya pong pinagtatanggol sa ilalim, no? Ilalim ng kanyang pakpak, no? So, maaring ma-imagine niyo po siguro ang isang manok na meron siyang mga sisiw o at ito po ay kumakain sila. Pag merong dumating na danger, o anong nangyayari? Yung nanay o yung inahin, kanya pong binubuka yung kanyang pakpak at kanya pong pinoprotektahan yung kanyang mga sisiw. Alam nyo, ganyan din ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos. No? Ito po ay hindi marahas. Hindi po ito parang malamig na parang walang concern. No? Ito po ay ang proteksyon ng ating Panginoon, ito po ay maamo at ito po yung personal, no? Pag yung pagsapaw niya, yung pag-cover niya sa atin ay nagpapahiwatig na siya po ay malapit. Tayo po ay binibigyan ng init na sa atin kung tayo man ay nilalamig, kung basa. Pagbasa yung sisiw, anong nangyayari? Nagiging protection ito nung sisiw, no? Ito po ay hindi basta-basta nangyayari. Ito po ay sinasadya. Okay? Commitment ito ng ating Panginoon na tayo po ay protektahan. Now, sabi po sa Deuteronomy 32:11, as an eagle stirreth up her nest. Ang isang agila, no, gising at talagang pinoprotektahan niya yung kanyang pugad, no? Hindi yan basta-basta papabayaan. Pag may dumating, halimbawa, may dumating na umakyat na ahas doon, ay talagang
away po yan, no? At talagang dadalhin ng agila sa ibabaw at ibabagsak yan at mamamatay siyempre yung ahas. Sabi po sa Matthew 23:37, "How often would I have gathered thy children together?" No? Alam niyo po ang ating Panginoon, hinihintay lang po niya tayo na tayo po ay tumawag sa Kanya. Hinihintay niya po tayo na tayo po ay lumapit sa Kanya. No? Kaya lang minsan, no, because of pride, no, o kaya naman, dahil sa iniisip natin, kaya natin, no, hindi tayo tumatawag sa Panginoon. Ang nangyayari ay kapag ka, ano na tayo, yung talagang walang-wala na, pag tayo po ay talagang nasa dulo na ng PC natin, ay saka tayo tumatawag. Alam niyo po, ito ang nagiging problema. Meron akong alam na hospital, no, doon sa Sapang-Palay. Meron po isang hospital doon. Ang tawag po nila, ang bansag nila doon sa hospital, doon sa Sapang-Palay, ay morgue. No? Bakit naging morgue? Kasi naman, kapag ang dumating daw yung ano doon, yung mga pasyente, hindi na daw nabubuhay, namamatay na daw, no? Pero alam niyo po, meron akong kakilala. Meron tayong isang nurse na miyembro po natin doon. At doon po siya napadpad, parang doon siya nagtrabaho. Dahil nagtatrabaho siya sa government, parang nai-assign siya doon ng isang taon, no? At doon sa emergency, doon po siya nai-assign. Alam niyo po, ang kanyang sinabi sa akin, actually, magagaling ang mga doktor doon. Galing po kasi sa PGH ang mga doktor at talagang nahasa yung mga doktor. Ang problema po, ay yung mga dinadalang pasyente doon ay halos DOA na or hindi na talaga mabubuhay. Halimbawa, saksak, no? Sampung saksak, paano pa mabubuhay? At dadalhin doon yung talaga naghihingalo na yun talagang isang ano na lang hindi pumipirma pa. Parang ganun po eh, no? Kaya ang sabi nila, hindi ito morgue. Kumbaga, hindi pipitsugin yung mga doktor dito. Ang nangyayari lang, ang dinadalang mga pasyente doon ay wala na talagang pag-asa. Eh ano pang gagawin ng doktor? Kahit gaano pa kagaling yung doktor, no? Kapag ka isang hinga na lang pagdating doon emergency, isang hinga na lang nung pasyente patay na, eh ano mangyayari? Dead on arrival na 'yon, no? So, ito po ay hindi po ang Panginoon na hindi po ganito, no? Hindi po dapat na tayo ay lalapit sa ating Panginoon kapag ka walang-wala na tayong pag-asa. Minsan ganyan ang nangyayari. Saka tayo tumatawag sa ating Panginoon. Kapag ka wala na tayong pag-asa. Pero ang maganda po dito ay walang imposible sa ating Panginoon. Maari pa rin tayong tulungan. Maari pa rin tayong iangat ng ating Panginoon doon sa ating pong naging problema. At samahan tayo. At bigyang solusyon ang mga problema po natin. Sabi po sa Steps to Christ, page 53. Okay? "The love of God is manifested in His tender care for His children." Yeah? Pag-ibig daw ng ating Panginoon, ito po ay naiihayag, no, sa pag-aaruga niya sa kanya pong mga anak. Kaya kapag tayo po ay natatakot, no, tayo po ay tumakbo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po siya malayo. Siya po ay malapit. Yung kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, yung pangalawang puntos, letter H, no? Hidden under His wings, no? Sa ilalim po ng kanyang mga pakpak, no? Tayo po ay magtitiwala, sabi po dun sa text, "And under His wings shalt thou trust." Alam niyo po, sa pakpak na yung pakpak, ito po ay sumasagisag, no? Sa proteksyon, no? Laban po sa bagyo at sa mga kaaway, no? Tayo lumalago yung pagtitiwala po natin pag pinili po natin na sumailalim, no, doon sa pag-iingat ng ating Panginoon. Yung pangako po niya, proteksyon. No? Ito po ay nananatili. Hindi po tayo nagiging palaboy. Hindi po ito parang option lang o minsan-minsan lang. Ang proteksyon ng ating Panginoon, tuloy-tuloy. Wala po itong katapusan. Okay? Sabi po sa Psalm 51:7, "Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge." No? Ito naman ang sinasabi ni David na sana po ipamalas po natin sa ating Panginoon na tayo po, no, ay mangangako na sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, manganganlong tayo.
Sabi naman sa Ruth 2:12, a full reward be given thee under whose wings thou art to trust. Kaya naman, may gantimpala kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Kaya huwag po na tayo umasa sa iba. Tayo po ay patuloy na lang humawak sa ating Panginoon dahil ang kaligtasan ay nasa Kanya. Ang kapayapaan, kapahingahan, at kapangyarihan ay makikita kapag tayo ay pumapailan lang sa pakpak ng ating Panginoon, sa pag-aaruga ng ating Panginoon. Alam nyo, kapag tayo mananatili sa ating Panginoon, sa magitan po ng panalangin po natin, yung pagsunod po natin, pagbabasa ng banal na kasulatan, lumalalim po yung pagtitiwala natin. At tayo po ay nananatiling tapat sa Kanya kapag lubos natin siyang nakikilala. Okay? At ang pangatlong puntos, letter I, invitation to trust, not fear. Okay? Sabi po dun sa text, shalt thou trust, no, ikaw ay magtitiwala. Alam niyo po yung protection ng ating Panginoong Diyos, nangangailangan po ito ng pagtugon. No? Dahil tayo inanyahan ng ating Panginoon, ano yung magiging tugon? Maaring dalawa, ayaw ninyo or gusto ninyo. No? Kaya nga ang ating pong encouragement sa inyo ay gustuhin nating magtiwala sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo nagtitiwala sa araw-araw na pangapasya po natin, lalo po tayong naiaalis ng ating Panginoon sa mga panganib. No? Humihina o nawawala yung takot po natin. At tayo po ay nakakagawa ng mga imposibleng mga bagay na tayo mismo naiisip natin na hindi ito magagawa kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart. No? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon ng buong puso. At sabi pa sa Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace. Ang ating Panginoon rin naman ay papanatilihin tayong nasa kapayapaan. Kaya nga, tayo po ay lumakad. Kapag lumakas, ang pananampalataya po natin, pag ating pinapractice, kapag ating pong nag-exercise, no? Sa in-exercise natin yung pagtitiwala, ang ating Panginoong Diyos, laging nandyan. Handang-handang alisin tayo sa panganib o bigyan ng solusyon ang ating po mga kinakaharap. Kaya palitan po natin yung pagkabalisa po natin ng pagtitiwala. Sumunod tayo sa kapayapaan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagtitiwala dahil ang ating Panginoon ay mag-aaruga sa atin. Okay? Ang sunod na puntos po, point 4, letter E, enduring truth as our defense. No? Sabi po dun sa text, His truth shall be thy shield. Ang katotohanan ang magiging kalasag natin. Alam niyo po, yung katotohanan ng Diyos, ito po ang actually nagpro-protekta po sa atin sa laban sa mga panlilinlang, no? At mga takot. Bakit? Kapag alam mo yung totoo, hindi ka po kakabahan. Halimbawa, ikaw ay nakarinig, no, ng balita na yung anak mo ay nasa peligro. Pero nakita mo naman at tumawag sa iyo yung anak mo na wala siya sa peligro, nandun siya sa school at nandun sa loob, nagkaklase sila. So, matatakot ka pa ba? Hindi ka matatakot kasi alam mo yung katotohanan na yung anak mo nandun safe. Hindi po siya nasa peligro. Kaya ganun din, patatagin po natin ang ating po mga sarili sa katotohanan na nakikita po natin sa banal na kasulatan upang hindi po tayo malinlang ng mga kasinungalingan ng kaaway. Ang pangako po ng ating Panginoong Diyos, no, pagkatiwalaan po natin dahil ito ay mangyayari ngayon hanggang sa hinaharap. So John 17:17, thy word is thy truth. Hindi tayo aasa doon sa mga sinasabi ng mga tao. Aasa po tayo doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Ephesians 6:16, taking the shield of faith, no? Ating pong panghawakan, ang kalasag ng pananampalataya. Alam niyo po yung salita ng ating Panginoong Diyos, yan po yung kalasag natin laban sa mga pag-atake ng kaaway. Kaya kilalanin po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yung katotohanan na makikita po natin sa pagbasa ng kanyang banal na kasulatan.
Ito po ang ating pong panghawakang palagi. At hindi ho tayo mawawala ng pag-asa. At ang panglima, sa ating pong acronym, no, ay letter L, no, for lasting protection, front and back. Ito po ang maganda, no? Sabi po ni Panangga, ang ating Panginoon, and buckler. Alam niyo po, yung buckler, ito po ay isang maliit na kalasag para sa malapitang labanan. Alam niyo po, yung protection ng ating Panginoong Diyos ay malawakan at detalyado, no? Sumasaklaw po sa lahat ng panig ng ating pong buhay, front, back, left and right, no? Walang bagay ang makakagulat sa ating Panginoon. Sa Psalm 33:3, Thou, O Lord, art a shield for me, no? O, ang ating Panginoon, siya ang ating pong kalasag. Ang sabi pa sa Isaiah 54:17, no weapon that is formed against thee shall prosper. No? Wala daw pong sandata na nabuo laban sa ating Panginoong Diyos ang magtatagumpay. Kaya nga, ano man ang kinakaharap po ninyo, kahit ito pa yung parang napakagaling, no? Nakaaway. No? Kapag tayo ilingatan ng ating Panginoon, talaga, ang shield ng ating Panginoon ay mararanasan po natin. At tayo po ay isasanggalang ng ating Panginoon sa mga panganib. Ipagkatiwala po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Maging lantad man tayo sa mga banta, no, ganap tayong ipagtatanggol ng ating Panginoon. At ang panghuli sa ating pong acronym, letter D, dwelling securely in God's presence. No? Alam niyo po, yung protection na nararanasan po natin ay ito po ay mananahan sa atin. Hindi po ito parang dumalaw lang. No? Ito po ay mananahan kung tayo ay laging mananahan din sa ating Panginoon. No? Para lang po yung yes or no. No? Ang laging tanong ng ating Panginoon sa atin, gusto mo ba akong makasama? Yan, oo. Ang sagot natin, yes or no. Okay? Kapag sinusunod natin ang mga tagubili ng ating Panginoon, ibig sabihin, yes, we want to be with you, Lord. Okay? Kapag no, ibig sabihin, ayaw. No? Alam niyo po, ang Panginoon ang umaalis. No? Kung ayaw natin sa kanya, alis ang ating Panginoon. Now, hindi po ito katulad ng magulang. Halimbawa, sabi ng tatay, no? Kung gusto mong manatili sa tahanan na ito, no? Kailangan mong sumunod sa aking mga utos. Kung ayaw mo, lumayas ka na. Ganyan ang mga dialogue sa mga ito yung mga dialogue sa mga teleserye, no? Yung mga ganyan. Pero alam niyo po, no? May katotohanan din ito. No? Kapag tayo ay mananatili at sumusunod sa ating pong mga magulang, proprotektahan tayo ng magulang natin. Ibibigay yung mga pangangailangan natin. Ganon din sa ating Panginoon. No? Kung ayaw natin sa ating Panginoon, parang tinataboy natin yung presensya ng ating Panginoon, tinataboy natin yung proteksyon ng ating Panginoon, siyempre, hindi na tayo mapoprotektahan. Okay? Hindi na tayo may aalis doon sa lugar kung saan may peligro. No? Dahil malayo ang ating Panginoon, iniwanan natin ang ating Panginoon, no? Kaya nga dito po sa Psalm 91, nananahan pa rin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay maaari nating tamasahin, no? At gawin po natin na tayo po ay secured kapag tayo ay nasa ating Panginoon. There is security, no? Sa relationship natin sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 91:1, He that dwelleth in the sacred place. No? Kung tayo ay mananatili doon sa sacred place at hindi tayo aalis, ibig sabihin, safe tayo. Ganon din po, doon sa mga bunker. No? Kapag kayo ay pumunta doon sa bunker at nagtago kayo doon, kahit ano pang gera ang mangyari doon, sumabog ang mga kung ano, no, safe kayo doon sa bunker. Pero kapag kayo ay lumabas ng bunker, no? Pag may hinagisan kayo ng granada, talagang mamamatay kayo. Pag may sundalo doon na binaril kayo, talagang tatamaan kayo. Ganon din sa shelter, no? Pag may tornado. Kapag nasa labas kayo noong shelter, pag umakit kayo mula doon sa basement, madadala kayo ng hangin, no? At baka kung saan kayo mapadpad. Pero kapag kayo ay nandun sa shelter, syempre, safe kayo. Ganon din sa ating Panginoon.
kailangan tayo ay manatili sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya doon sa John 15:4, abide in me, no? Manatili kayo sa akin. Alam niyo po, tangi na ang namumuhay na malapit sa ating Panginoon at nakaugnay sa ating Panginoon ay makakatamasa ng proteksyon na kanyang ibibigay. Kaya gawin po natin, no? Gawin po nating tahanan, no, ang Panginoon, okay? Hindi po lamang ito sa pag merong mga problema, no? Araw-araw po, no, ating pong tayo po ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ito po ay may magandang bunga sa ating pong buhay. Kaya dito po sa awit, no, 91:4. Ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa na pangako sa atin sa panahon po ng takot, no. Tandaan po natin yung acronym SHIELD, no. Ating Panginoon, siya ang magiging sanggalang po natin. Okay. Letter S, sabi po dito SHIELD, shelter, no, of God's tender care, no. Kanlungan natin ng ating Panginoon sa kanyang pag-aaruga, na mararanasan po natin ang kasiyahan at kapayapaan. Letter H, hidden under his wings, no. Gaya po ng isang inahin, no, kanya pong pinoprotektahan yung kanyang mga sisiw o kaya yung kanyang mga inakay. Yan. Letter I, invitation to trust. Oh, may paanyaya ang ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa kanya. And letter E, enduring truth as defense, no, walang kupas na katotohanan at bilang tanggulan. Letter L, lasting protection on every side. Kahit saan man ang manggaling ang mga problema, ay puprotektahan tayo natin Panginoon. And letter D, panghuli, dwelling securely in God's presence. Tayo po ay manahan, no, sa ligtas na presensya ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, maaring mangalit ang bagyo, no? Ngunit kung ang sisiw ay nasa ilalim ng pakpak ng inahin, mananatili po itong kalmado. Ganun din sa ating Panginoon. Ano man bagyo ang ating pong kaharapin, tiyak meron tayong proteksyon. Kapag tayo tumakbo sa kanya, magtiwala po tayo sa kanyang katotohanan, magpahinga tayo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, siya ang ating sanggalang. Tayo po'y manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Ang hiling po namin, samahan kami sa buong maghapon na ito, at kung kami naman ay haharap sa mga problema, alam po namin, kayo ang magsasanggalang. Kaya po Panginoon, nagpapasalamat kami. Tinataas po namin ang aming papuri at pasasalamat sa inyong banal na pangalan. Tanggapin po kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo, no? At kami po yung nagpapasalamat na patuloy, no, kayong nakikinig at share din po natin yung ating pong mga programa at mga susunod pang mga programa. Muli po, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Then nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yon. Wala na naman. E din nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din pa ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Friday po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Finally mga kaibigan, ano, we have reached the end of this week and we are nearing the Sabbath. Ano, alam nyo po sa sobrang dami po natin ginagawa sa linggong ito, yung mga kabisihan natin mga kaibigan, we can finally rest ano in the Lord. And this morning mga kaibigan, ano, our playlist is a very timely, very exciting mga kaibigan. Kamusta ba ang inyong mga pag-iintay mga kaibigan? Alam nyo po, isa sa pinakamahirap gawin sa buhay, ano, ay yung mag-abang sa mga bagay na hindi natin alam kung kailan darating. For example, yung mga sagot sa panalangin natin, yung paggaling sa sakit, o yung mga solusyon sa problema, di ba mga kaibigan? Pero sabi po, sa Isaiah 40 verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y lulutang na may mga pakpak na parang mga agila. Kaya ngayong umaga mga kaibigan, ang ating playlist ano, ay isa po itong paalala na ang orasan ng langit ay hindi kailanman nagkakamali. Kaya samahan niyo po ako ngayong umaga mga kaibigan and we will listen to the songs that will remind us of God's perfect timing. At kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito, mga kaibigan, binabati ko po kayo ng happy, happy and good morning to everybody. Ano, sana po ay maging pagpapala and I pray that these songs will uplift your spirit. Our first song this morning, mga kaibigan, is entitled, I Have Fixed My Mind. Diba po, ang tema, ang theme ng ating playlist this morning is God's perfect at timing. Simulan po natin ito sa isang desisyon. Sabi nga sa Colossians 3 verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa gitna po mga kaibigan ng pagmamadali ng mundo, ano, kailangan nating iset ang ating mga isipan na ang ating pong Panginoong Diyos yung may control, ano, bago po tayo makapaghantay ng tama mga kaibigan, ano, dapat desidido muna ano yung mga puso natin na manatili sa ating Panginoong Diyos. Narito po ang awit, I Have Fixed My Mind.

That's the song I Have Fixed My Mind at ito po ay inawit ni Sister Ralphela Somoso. Alam niyo mga kaibigan, minsan ano, kaya tayo na-overwhelm, ano, na-overstimulate pa nga minsan, ano, ay dahil tinitignan natin yung buong taon, 'di ba? Pero paalala po sa atin sa Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang bahalang mag-alala sa sarili nito. Ang biyaya po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay sapat para sa kailangan mo ngayon. And even this morning, ano, His grace, His blessings is sufficient for all of us. Huwag po nating unahan ang bukas. Here's the song, One Day at a Time.

Ating pong narinig ang napakagandang awiting One Day at a Time. At ito po ay inawit ng Pael Siblings. Alam niyo mga kaibigan, nakala natin ano, minsan nagdalakad tayo mag-isa. Sometimes we think na we are alone in this dark world. Ano? Pero pangako po ng ating Panginoon sa Mateo 28 verse 20. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kung lilingon po tayo, or we will look back ano, to our experiences in life, mga kaibigan, makikita natin na all along pala kasama natin ang Panginoong Diyos. Hindi po siya umalis at never po siyang nakalimot. Kaya pakinggan po natin ang awiting All Along.

That's the song All Along and it's rendered by the Borrelio Sisters. Alam niyo mga kaibigan, bakit nga ba kailangan natin magantay? Why do we have to wait? Sabi nga sa Roma 5:3-4, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng karakter. Ang bawat segundo po ng paghihintay mga kaibigan ano ay may layunin po sa pagmold ano ng ating mga characters. Wala pong nasasayang na oras mga kaibigan kapag ito po ay inilaan natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po, ano, sa Roma 5:3-4, ulitin ko mga kaibigan, ano, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng karakter. Here's the song, In the Lord's Time.

Ating pong narinig ang awiting In the Lord's Time. At ito po ay inawit ni Sister Joyce Lopez. Our next song this morning is entitled 4 Days Late. Naalala nyo ba mga kaibigan si Lazarus sa Biblia? Ano, sabi ng mga tao, huli na. Pero sabi po ni Jesus sa Juan 11:40, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung maniniwala ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit akala po natin na lumipas na yung chance or lumipas na mga kaibigan, yung mga pagkakataon at apat na araw ng huli ang ating Panginoong Diyos, lagi po nating tandaan na He is never late and He is always on time. Napakagandang mensahe po ito ng storya ni Lazarus sa Biblia mga kaibigan at narito po ang awiting 4 Days Late.

ating pong narinig ang awiting 4 Days Late and it's rendered by Sister Lindsay Nepomuceno. Our next song naman ay galing sa grupong Loud Voice all the way from Malaysia. At ito po ay ang awiting pinamagatang In His Time. Ito po ang sandigan nating lahat mga kaibigan. Ano? Sabi sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa kanyang kapanahunan. Hindi po sa oras natin, hindi po sa plano natin mga kaibigan. Ano? Kundi sa oras ng ating Panginoong Diyos. Ang bulaklak po ay hindi pwedeng piliting bumuka, ano, mga kaibigan, kung hindi pa panahon. In another example, hindi tayo pwede umani, ano, pag hindi pa ready yung mga tanim, mga kaibigan. Ganun din po ang ating mga panalangin. Kaya pakinggan po natin ang awiting In His Time.

Sabi nga mga kaibigan sa Habakkuk 2 verse 3, sapagkat ang pangitain ay para sa takdang panahon. Bagaman ito'y tila'y mabagal, hintayin mo sapagkat ito'y tiyak na darating. Kapag dumating na po ang sagot sa ating pangapanalangin mga kaibigan, masasabi po talaga natin na grabe, napaka-perfect talaga ng timing ng ating Panginoong Diyos. Kasi alam yung mga kaibigan, alam po niya ang makakabuti po para sa atin. Minsan kasi we are praying for something pero hindi pa pala prepared ang ating mga sarili for that blessing. That's why God's timing is always perfect. Narito po ang awiting, Just in God's Perfect Timing.

That's the song Just in God's Perfect Timing. At ito po'y inawit ni Sister Annalisa Ente. Our last song for this morning, mga kaibigan, is entitled One More Time. Para po sa ating huling awit, ano, pakinggan po natin ang paalala na matatagpuan sa Galatians 6 verse 9. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manghihina. Kaya kung napapagod po kayo sa umagang ito, mga kaibigan, let's try again. Let's show up and try again for the Lord, ano, one more time. Magpo tayong bibitaw sa huling sandali, mga kaibigan, dahil malapit na po ang ani. Here's the song, One More Time.

Napakagandang awiting one more time. At ito po'y inawit ng grupong Loud Voice. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Nawa kayo po ay na-uplift at na-inspire ng mga awit na yan. Ano? Sana po ay naging payapa ang inyong mga puso. Ang orasan po ng mundo, mga kaibigan, ito'y very fast. Ito'y napakabilis. Ano? Pero ang orasan po ng ating Panginoong Diyos ay palaging sigurado. Gaya na lang po ng sabi sa Isaiah 60 verse 22, ako ang Panginoon sa takdang panahon ay aking bibilisin ito. Magtiwala lang po tayo, mga kaibigan. Ano? Muli, ito po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Let us keep trusting in the Lord's perfect timing. Happy Friday and may God bless you all.

0: In 2 weeks time or more than 2 weeks o mga nakaraan na ng 2 linggo, bakit hindi gumagaling? Bakit parati siyang puti pero hindi naman masakit o kaya nagdudugo pero hindi siya masakit, tuloy-tuloy? So, ito yung mga tinatawag natin yung mga white patch kung sakali mang tuloy-tuloy yung paninigarilyo natin, tuloy-tuloy yung pag-iinom natin ng alak or hindi natin inaalagaan yung mga ngipin natin. So, ito kasi, it can end up for the patient having oral cancer. So, madalas yan yung mga oral carcinomas or mga squamous cell carcinomas. Na ang problema kasi, pag dumating na sa amin, is nasa, pag nakakita na tayo kasi nito at may tumubo na ng bukol, o hindi na makalunok yung pasyente, hindi na makakain ng maayos yung pasyente, hindi na makapagsalita ng maayos yung pasyente, and nasa advanced stage na siya.
1: Hindi na naagapan.
0: Even though may treatment ito, kunyari, madali kasing magtanggal, pero failure that yung pagtanggal nito, failure na yun kasi hindi mo naagapan. Tulad nga ng sinabi ko, pagdating sa oral cancer kasi, primary prevention ang pinaka-importante dito. So, ano yung ibig kong sabihin doon? Very important na bibisita kayo parate sa mga clinics. At least every 6 months. So, para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng mga problema sa bibig. So, another thing, pagka-promiscuous din tayo, kung tawagin natin sa ating sex life, it's very important also. Okay, na kailangan nating maagapan ito, na kailangan maging anong tawag po dito, maging disiplinado tayo. Okay. So, kung tatawagin din natin dito is that pagka yung kumakikita natin is that may mga gilagid tayo na parating nagdudugo, tapos nakikita na natin na gumagalaw yung ngipin natin. Pagkatapos nun, magmakita na ng dentista is that nasa advanced stage na siya. Okay? Tulad nga ng sinabi ko nga, if after 2 weeks, hindi na gumagaling. Tuloy-tuloy yung pagdudugo. May mabaho na tayong naamoy. Okay? O yung mga kasama natin na naamoy na mabaho na yung bibig natin. Most of the time, nasa advanced stage na yun. Mahirap na kasi din siya. O hindi ko naman sinasabi na hindi siya po pwedeng gamutin. Pero mahirap. Lalong-lalo na kung nagsi-self-medicate tayo. Kunyari, yung mga nag-antibiotics tayo. Okay? Kumbaga, parang, oh, may nagdudugo pero magbibili tayo ng antibiotics at bigla na lang tayo magsi-self-medicate. Delikado din yun. Pwede din kasi tayong mag-end up having yung mga fungal infections kung tawagin natin. So, another thing, ayan, katulad niyan, yung tipo bang tawag dito, yung mga nagnganganga o yung mga nagbebetal na chewing, yung tipo bang kumakapal yung gilagid, kumakapal yung inner, yung cheeks, yung inner cheeks ng pasyente o ng mga pasyente namin, usually yan, irritation dahil yan eh. Hindi lang doon sa betal na chewing, pero irritation din kasi siya dahil doon sa pwedeng pagsusmoking. Possible yan. So, another thing kasi, pagka nagkaroon kasi siya ng, let's say, nasa advanced stage na siya, pinabayaan na natin siya, katulad nito, nakikita natin dito, no? Nasa advanced stage na siya, kung po pwede nating mapakita ito.
1: May mga ano na siya, Dok, no? Parang puti-puti talaga na, anong tawag dyan, Dok, doon sa...
0: Ito yung kasi yan, yung may mga overgrowth na kasi siya. Mm-hmm. The patient ended up having... an oral cancer, and it's a full-blown oral cancer na ito yung tinatawag natin total resection na eh, either partial resection o total resection nung ating upper jaw or lower jaw. Yung taas na panga o ibabang panga. So, another thing is very important also na pagka nagpa-request, ang nagsabi yung mga dentista natin na mag-pa-x-ray tayo, very important 'yon. Kasi gusto na kasing malaman ng mga dentista baka mamaya may tumutubo na rin doon sa ilalim ng ngipin natin. So kaya it's very important na magpapa-request tayo ng mga x-rays. Okay? Ito yung tinatawag nating panoramic x-ray. Dito sa dental department, dito sa Adventist Medical Center Manila, meron tayo. Okay, meron tayong cone beam CT scans.

0: So now, kasi po pwede kasi yung mga impacted ng ngipin, kung tatawagin natin dito, to pwedeng tubuan ng mga tumore na po pwede siyang pwedeng magkaroon ng expansion nung asymmetry kung tawagin na to, hindi pagpantay ng mukha ng pasyente. Yung merong tinatawag nating bakit may namamaga pero wala namang infection kung tulad natin ito, no? Na makikita natin dito. It's because of pwedeng kaya kailangan nating magpa X-ray o dental X-ray para malaman lang natin o baka mamaya may mga impacted ng ngipin. Katulad na nakikita natin sa screen na ito, ito pine-prevent natin. O kung may mga impacted ng ngipin yung mga anak po natin, lalong-lalo na pagka pumalo na yung 16 years old and above at may mga nakikitang third molars o impacted third molars, patanggal nyo na po. Kasi hindi kasi magiging maganda yung resulta niya pagka pinatagal nyo siya or hindi nyo siya pinatanggal. So another thing kasi, lalong-lalo na yung tipo bang bakit nagkakaroon ng hindi pantay-pantay yung kagat, yung ngipin, yung tinatawag nating sungke. Kailangan yun. Pwede kasi siyang pinagmumula na, pwede palang may pinagmumula na something, cyst or tumors no, sa ilalim. Yung mga parating tumatama, may history ng trauma, na suntok, na nagkaroon ng vehicular accident, okay, tumumba, nauna yung mukha. So very important na from time to time, pag nag-request tayo ng pagka bumibisita tayo sa mga dental clinics, is very important na pagka ni-request ng mga dentistan o magpa-panoramic x-ray ka, tulad na nakikita nyo dito. Okay? Etong pasyente na kasi nito, nagre-reklamo, bakit nakakaroon ng sungki yung ngipin? Wherein, hindi naman ako, kumpleto naman yung ngipin niya, pero unti-unti, nagsusungki-sungki yung mga ngipin na. Yung pala, meron palang tumutubong something, merong pathology sa ilalim, may tumor na yan, na ito, 20 years old lang itong pasyente ito na dapat nito na prevent. Okay? Tulad niyan, yung mga third molars na po pwedeng pagmula ng mga tumors, kung tinatawag natin yan, yung mga tumors na kasing yan, po pwede kasing sirain din yung panganyo. Pag nasira yung panganyo, mawawalan kayo ng ngipin eh. Pag nawalan kayo ng ngipin, it's very hard for you to eat. Tama ba ako? So yun, it's very hard. Paano ka kakain? Postizo? Yes, pwede yun. Pero yun nga lang, mahirap ding magsuot ng postizo. Bukod sa hirap kang kumain, hirap ka rin magsalita. At more or less, pagka nagpapapostizo kayo, after 5 years dapat yan, pinapalitan yan. Walang forever sa postizo. Okay? So another thing, kung titingnan natin dito, lalong-lalo na, kunyari, kung meron kayong mga bulok ng ngipin. Tulad ng tinatawag natin dito, no? Yung mga bulok ng ngipin na ito, is very important na pag may bulok kayo ng ngipin, patanggal nyo na.
1: Patanggal na agad, Dok. Paano, Dok, kung nasakit siya or ano?
0: The more kayong dapat bumalik sa dentista.
1: Okay.
0: At pag sinabing patanggal nyo na, patanggal nyo. Katulad ng ginagawa dito, no? May isang kaso kami na makikita natin, kung pwede natin mapakita uli, na itong bulok ng ngipin na ito, pinagmulan din siya ng malaking cyst na sinira niya yung kaliwang panga ng pasyente na ito. Okay? 55-year-old na female patient namin na nasira yung panga dahil nga pinabayaan niya yung may bulok ng ngipin. So, another thing, yung mga tipo bang 12 years old, 13 years old, may tinatawag tayong mga calcifying cystic odontogenic tumors, yung mga pasyente kasi natin na hindi pa nakakapunta sa dentista at kailangan magpa-x-ray tayo ng ngipin. Kailangan yan kasi baka mamaya may mga delay pa kung tawagin natin. Bakit hindi pa tumutubo yung mga ngipin ng anak ko? E 10 years old, 11 years old, 12 years old na. The more kayong dapat pumunta sa clinics nyo, sa mga dental clinics, para makita ng mga dentista, baka naman mamaya may ibang problema pala. Na kailangan na, makikita lang natin to pagka nagpa-x-ray tayo ng ngipin, ng panga, kung tinatawag nating panoramic x-ray. So katulad ng ganito, no? Minsan, may mga pagkakataong, may mga kaso kasi kami na kailangan na magpa-braces ng pasyente. By accident, nakikita ito na, oh, meron ka palang ngipin na impacted. Okay? So, meaning, impacted ang ngipin po, dear listeners po, no, dear viewers, is ito yung mga ngipin na hindi po tumubo ng maayos. Ito yung impacted ng ngipin. Yung impacted ng ngipin na yan, tulad ng makikita niya dito sa screen, eh pwede din again pagmula ng tumor yan na po pwedeng sirain niya, hindi lang basa yung buto, pwede rin niyang sirain yung mga ngipin na nakatabi dun sa tumor na nakikita niyo na yan. Okay? Then, the patient, you might end up having either tatanggalin namin part ng jaw nyo o nung panga, o tatanggalin namin yung buong panga, mawawalan din kayo ng ngipin. The problem here is yung quality of life. Kasi although maganda ang ating, let's say, maganda yung sabihin na nating program na ginagawa natin sa hospital, okay, or kaya yung Philippine Dental Association, okay, may mga programs yan na sinasabi nga na at least you need to visit your dentist, ano, at least once or twice a year. It's very important yan kasi pine-prevent kasi natin yung mga problema na tulad ng ganito. Ang problem kasi natin here in the Philippines na nakikita ko is that ito yung tinas, yung kasabihang ngipin lang yan. Naintindihan mo, Faith, no? Ngipin lang yan. Wherein fact na pagka nagkaroon ka na ng problema ng ngipin, wherein pag dumadating na sa amin yung problema, malaki na yung problema eh. Pag sinabi natin malaki yung problema, maraming masisira sa bibig natin. Number one. Number two, hindi kakayanin yan dun sa klinik eh, na gawin. Saan natin gagawin yan? Sa hospital. Ano ang magiging end dot? Mas magastos siya, di ba?
1: At yung iba po, Dok, di ba, na ano pa sila, na hospitalized pa sila, na tatagal pa sila doon kasi kailangan ng operahan.
0: O, kailangan talaga ng operahan. Mm-hmm. Hindi nga kasi po pwede na gawin ng dentista. Ako ay dentista. Yes, okay? Na hindi ko po pwedeng gawin sa clinic lang. Kailangan kong gawin dito sa Adventist Medical Center Manila. Anong gagawin ko, di ba? Siyempre, safety ng pasyente kasi yung unang dapat natin gawin dito. Na we're in fact na mabuti na lang may mga residente tayo dito ng Section of Oral and Maxillofacial Surgery na tumutulong sa mga kababayan natin na pumupunta dito sa atin at na susolusyonan yung mga ganitong klaseng dito problema sa bibig. Okay, kasi ang problema kasi natin hindi natin pinapansin eh dahil kasi iniisip natin na ngipin lang 'yan.
1: Okay?
0: Yun pala, may mga kaso kasi kami na ang tawag dito is that na stroke. Okay? Nagkakaroon ng infection sa puso. Okay? So, kumbaga parang na stroke yung pasyente, hindi namin malaman kung saan nanggagaling yung infection, so kailangan natin ibunutin yung ngipin. Okay? Hindi namin po pwedeng gawin yon. It's because delikado kasi po pwedeng ma-stroke uli yung pasyente. So sa hospital namin, sa OR namin ginagawa. Secondly, yung mga bulok nyong ngipin kasi po pwedeng magkaroon kasi siya ng heart infections din kasi. It's very important yon. Okay? So kumbaga, parang kung meron kayong problema sa ngipin, yung mga gilagid nyo namamaga, okay, yung mga bulok ng ngipin, yung mga sumasakit ng ngipin, kailangan i-address nyo na yan. Kailangan pumunta na kayo sa clinic. Kasi mas mahirap para sa amin na gumamot.
1: Saka, Dok, nabanggit nyo, maraming parang underlying na mga sakit din sa katawan yung nagagawa. Pag hindi po nila na-address agad,
0: yes.
1: Maaring, di ba po yung iba, pagka ganun, minsan natatamaan din yung sa may brain po nila, may mga ganun po bang cases?
0: Yun yung tinatawag natin na, the patient ended up having neuralgias. Eh. Yung tipo bang sumasakit yung ngipin pero hindi malaman ngayon kung saan ang gagaling. Kaya nagkakaroon yung halos kalahati ng mukha sumasakit. Eh napakahirap yun. Sumakit ng lahat, wag lang ngipin. Tama ba ako? Kasi mahirap magtrabaho eh. Huwag masakit ang ngipin nyo. Next is that, pagka nagkaroon ka kasi, let's say, yung mga samples, yung mga pictures na sinabi ko kasi sa inyo na hindi nyo ilalagaan yung inyong mga ngipin, yung mga gilagid nyo, per se, hindi kayo nagpapalinis ng ngipin. Ayaw nyo magpa-x-ray. Okay? Kung meron kayong oral infections kasi po, pwede din kayo magkaroon ng pulmonary infection. Pwede kayo magka-pneumonia. Possible yon. Okay? Kasi during the COVID, yung COVID times, napakataas ang incidence ng mga patients namin na may COVID, na nagkaroon ng COVID, na hindi maganda yung condition ng bibig o yung tinatawag nating poor oral hygiene. Okay? So, very, very important. So, it's very important na alagaan natin yung bibig natin. Yes. Alagaan natin yung mga ngipin natin. Kung may mga konting butas, magpapasa kayo.
1: Okay? Agapan agad.
0: Agapan mo. Agad. Mm-hmm. Kasi pagka pinabayaan natin yan, yes, okay, pwede nating pabunot, pero ano ang mangyayari dun sa bibig natin? Hindi tayo makakakain ng maayos.
1: Maayos. Mm.
0: Di ba? Tulad nga na nakita ko nga kaninang advertisement natin, food is medicine.
1: Yes, napakasarap kumain. Pero kung kulang po yung ating mga ngipin, papaano na, Doc, no?
0: Yes, papaano na yon. So, kumbaga, parang kailangan natin. So, continuous kong nire-reiterate o continuous kong pinapaalalahanan ko kayong lahat, aming mga kababayan na nakikinig po ngayon at na nanonood, na very important na alagaan nyo yung ngipin po nyo. Huwag nyo hong ipag sa walang bahala. Kasi tulad ng mga larawan na pinakita natin kanina, no, napakahirap po. Napakahirap po na sometimes na hindi din kinakaya, hindi na kinakaya ng mga dentist na mag-treat. Kailangan nito multidisciplinary na approach. May mga ibang doktor pa na kailangan gumamot. Hindi lang mga dentista ang gagamot. Kailangan din namin ng mga tulong ng mga ibang doktor, ibang mga surgeons, ibang mga specialties para lang mapabuti namin yung kondisyon ng pasyente. Like what I've said, it's very important for us to prevent yung mga ganitong klaseng tumors, yung mga infections, okay, sa ating mga bibig. Kasi pagka nagkaroon na tayo ng infection, pagka nagkaroon na tayo ng tumors, na tumubo na yan, sinira na yung ating mga panga, it's too late eh. Although magagamot natin, pero the patient ends up having a disfigured oral cavity. Meaning, nabawasan ka na ng ngipin, nabawasan ka na ng part ng panga mo, o sometimes yan, hindi ka na makangiti ng maayos, yes, hindi ka na makakain, hindi ka na makapagsalita ng maayos. Okay? Siyempre, yung part kasi ng kagandahan ng ating mukha, eh nanggagaling din sa ngipin. Tama ba ako, Faith?
1: Yes,
0: so, yun yung, it's very important. So, kaya kailangan nito, makinig kayo, bumisita kayo, huwag nyo ipagsawalang bahala ang pagbisita sa mga dental clinics natin.
1: Yes, napakahalaga po talaga ng ating mga ngipin. At kung ating pinapakinggan, prevention is better than cure, Doc, no? Doc Mendel, talaga pong ngayon mas naunawaan namin na mahalaga talaga yung pag-aalaga sa ngipin, sa ating pong pagtutoothbrush everyday, at ganun din po sa ating kailangan din nating mumugin. At maliban po doon, kailangan din po nating magpa-check up sa ating mga dentist. Nandito po tayo. Tayo po ay privilege dahil meron po tayong Adventist Medical Center Manila, na meron po tayo dito ng dental clinic, at ganoon din po meron po tayong iba't ibang mga dental clinic dito po sa iba't ibang lugar natin sa Pilipinas. At ganoon din po dito po, nandito po si Dr. Mendelson. Doc, kailan po yung inyo pong clinic kung sakali po na gusto po nila kayong bisitahin?
0: Okay. Anyway, dito kasi sa Adventist Medical Center, araw-araw naman except for Saturdays. Alam naman natin yan. Yeah. Sundays to Fridays, araw-araw open po yung ating outpatient department, yung dental clinic po natin ho dyan. So sa pangunguna ng aming chairman, si Dr. Suarez, and of course, yung ating napakagandang manager, si Ma'am Gil. Hello,
1: wow.
0: Ma'am Gil.
1: Hello, Ma'am
0: okay.
1: Gil.
0: Oo. So ayan, nag-shoutout na tayo.
1: Shoutout po.
0: Oo.
1: So, at sa lahat po ng mga dental staff and doctors po natin, yes, shoutout po sa inyo. Magandang araw po.
0: So kumbaga, yun yung natin. Araw-araw yan na... na po pwede bukas yan from 9 o'clock hanggang 5 o'clock. Magbisita lang kayo at equip yan. So yung ating clinic here in Adventist Medical Center, equip kasi din siya ng ating tinatawag nating cone beam CT scan. Na very important yan, especially kung may mga ganitong klaseng problema, ganitong klaseng tumors, yung mga infections, lalong-lalo na kunyari may mga nababangga, nababasag yung mga ngipin. It's very important for you to visit. Very important also na pagka naman meron ho tayo pong, let's say, pamamaga, nagdudugo na, o kaya tinitiis po natin, huwag po tayo mag-self-medicate. Huwag po tayong bibili ho ng ating pain relievers, yung ating mga antibiotics. Kasi po, dangerous ho kasi ho yung pagsa-self-medicate. Ano ibig sabihin doon sa pag-self-medicate? Tayo ho mismo ho ang gumagamot sa sarili natin na hindi po ho tayo pumupunta sa mga espesyalista. Dangerous po ho yun. So, huwag niyo po hong gagawin po yun. Kasi the more ho pong tatagal ho yung condition mo natin, kung ano man po ho yun, at baka mamaya ho yung mga gamot na tinitake po natin, ho, eh, may masamang epekto ho kasi ho yan sa ating mga katawan, sa ating mga atay, sa ating mga bato, yung kidneys po natin, sa ating mga tiyan. So, po, pwede ho kasi po makasama ho yung mga gamot kung hindi po tayo magpapatingin. Yung mga gamot po, katulong po natin ho yan. Pero kung hindi po natin ho alam paano ho ito po i-take o inumin, eh, dangerous po tayo. Dangerous po kasi ho yan. Delikado. So, wag ho kayo magsa-self-medicate. Wag nyo hong gamutin yung sarili nyo. Very important po na pumunta ho kayo sa espesyalista po para makita ho kung ano ho talaga ho yung pinaka-main problem. Sometimes po kasi may marami ho dyan na kung tawagin nun natin, bakit nagdudugo ho yung gilagid ko parate, Doc? So, yun pala eh, meron na palang diabetes yung pasyente. Kung pwede ho natin tinatawag, pwede ho ta, the diabetes po kasi lalong-lalo na kanyari, hindi po ho controlled, hindi ho kayo nagpapatingin, mahilig ho kayo sa mga matat. Ako, mahilig ako sa cake. Inaamin ko ho yan, mahilig ako sa cake. Pero yun nga lang po, kung hindi nyo ho kayo nagpapatingin, at yung pala ho, napakataas po ng HbA1, yung sugar, yung blood sugar niyo ho. Diabetes po can result into gingivitis po kasi ho. Na kahit anong toothbrush nyo, kahit anong mouthwash nyo, hindi ho nakokorek. Pwede din ho magalaw yung mga ngipin nyo ho. Okay? Very important yan. Delikado ho yun. So, delikado din ho. Kunyari, eh, magpapagawa ho kayo at hindi ho na-diagnose po na may diabetes po. Pwede hindi ho gumaling yung sugat sa bibig. Kunyari, nagpabunot kayo o binunot nyo. May mga kaso kaming ganyan na, Doc, gumagalaw na kasi yung ngipin ko eh. Binunot ko na lang ho, kumuha na lang ho ako ng gasa. Tapos ginanon ko lang po. Natanggal ho naman. Ang problema, hindi ho gumagaling. Isang linggo na nangyari na ho yun.
1: Okay. So kung talaga kung makikita po natin, Doc, kailangan talaga na yung mga gamot ay prescribed po ng ating mga doctors. At saka po, yung atin pong mga cases, lalo na po kung meron po tayo nararamdaman, mas maganda po talaga, the best po talaga na decision ating magagawa ay pumunta po sa ating pong mga doctors, mga dental doctors natin.
0: Well, not only doctors, marami tayong specialista here in Adventist Medical Center Manila, wherein makakatulong tayo ng lahat ng klaseng problema ho natin. So again, like what I've said, it's very important for us to take care of ourselves. Yeah. It's very important for us, since a dentista, ako sasabihin ko, very important for us to take care of our oral cavity, take care of our mouth, yung ating bibig, yung ating mga ngipin, para makakain tayo ng maayos. Okay, another thing, syempre, di ba, napakahirap po mabaho ng hininga po natin. Isa rin po yun, napakahirap po naman na hindi po tayo makangiti ng maayos.
1: Yes.
0: Okay, so, kaya kailangan po, we are stressing this na kailangan po bumisita ho kayo parate at least once a year sa mga clinics po natin para lang ho kung ano man ho yung mga problema or yung mga hindi natin alam na problema po, eh, masabi ho agad po sa inyo at masolusyonan ho agad. Kasi pagka nagkaroon ho kayo po ng, let's say, obvious signs and symptoms, kung tawagin ho namin po, most of the time it's too late already. Eh, napakalaki na ho ng problema. Na malaki na ho yung bukol, okay? Na sinabihan na ho pala ho na magpatanggal ng mga third molars, kung nakikita nyo kanina yung mga larawan ho natin kanina, na, well, yes, nagagamot ko ho, nagagawa ho namin, pero yung damage po malaki na.
1: Okay, Dok. Ang talagang importante po yun, no? Ngayon po, nais po namin malaman, Dok. Ano po yung mga, meron po ba kayong ma-share sa amin ng mga practical or practical tips na pwede po namin magawa para maiwasan po namin, magkaroon po kami ng primary prevention?
0: Well, unang-una yung habits natin. yung ating smoking, yung ating alcohol drinking, okay? O kung may mga nagbe-betal na chewing po yan, yung mga promiscuous sexual life po natin po. Kaya medyo ano po tayo kasi ito po yung tinatawag natin, predilected po tayo po, candidate po tayo po magkaroon po ng either oral cancer or candidate tayo kasi pa para magkaroon po tayo ng oral tumors. Yung sa mga oral tumors po kasi na nakita nyo later kanina, it's because of madalas po yan sa mga ngipin na hindi tumutubo o yung mga ipin na nabubulok. Okay? Marami kasi ako. So, ano yung... So, healthy lifestyle. Tama ho ba? Yeah. So, it's lifestyle. Yeah, so, yung ating health and wellness natin dito sa Adventist Medical Center. Yes. Healthy lifestyle ho talaga. Bukod ho doon, syempre, yearly ho naman dapat nagpapa-executive checker tayo eh. Kasama dapat yung ngipin, pagpapatingin ng ngipin ho natin. Kasama ho yan. Okay? Another thing ho kasi is that pagka meron na ho tayo nararamdaman, isa pa, okay, even if we brush, we floss, we rinse sa PDA, sa Philippine Dental Association, sa kanyang website, at sa mga YouTube channels, marami ho tayong mga instructional videos po yan. Hindi ko na ho i-discuss po yan dito. Kung paano ho yung proper brushing, proper flossing, and proper rinsing. Rinsing with the mouthwash. Hindi ko na ho i-discuss po yan. Pero, ang importante lang ho nito, pag meron ho tayo po kasing nararamdaman na sa ating mga bibig, ito lang ho yung tip ho dyan. Pumunta na ho kayo sa specialista. Ganun lang ho kasimple ho yun. Kasi, like what I've said, if we prevent something, okay, malaki ho yung masisave ho natin, matitipid ho natin. And then, mapaprevent din ho natin ho kasi ho yung permanenting pagkasira ho ng ating mga panga. Yun siya.
1: Ayun, ang ganda. So, yun po yung ating po mga primary tips, no? Napaka-importante po talaga na tayo po ay namumuhay ng healthy. So, we need healthy lifestyle. So, nandito po yung ating Lifestyle is Medicine Intervention Program din po. If you want to join us, we would like to invite everyone sa Lifestyle Medicine Department. Meron po tayong programa na makakatulong po sa atin para magamot po or matulungan po tayo na ma-prevent at ma-manage ang ating mga chronic diseases. Ayan. At ngayon po ay talagang marami po tayong natutunan kay Doc Mendel at tunay po na mahalagang pangalagaan po natin ang ating oral health sa pamamagitan po na primary prevention na nabanggit din po ni Doc. At ngayon po ay sa atin pong pagpapatuloy, amin pong ini-invite ang lahat na mag-comment, mag-like, at i-subscribe po ang ating pong Facebook pages po na mga nag-share po ng ating Voice of Health. So, nais po naming anyayahan ang lahat na i-share nyo po ito sa inyong mga family and friends. At sa ating pong pagpapatuloy, sa more sharing po po na ating pong mapapakinggan kay Doc Mendel, tayo po muna ay pakinggan po muna natin ang short video na ito.
2: Suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program. Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. That will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!

0: Truly, lifestyle is medicine. At ngayon pong araw na ito sa ating pong Voice of Health ay kasama po nating nanonood. Atin pong i-shout out ang ating pong mga kasamang nanonood. Atin pong batiin si Dr. Linda Varona, watching at Lifestyle Medicine Department. Hello po, Dr. Linda. At ganun din po si Sir Julio Tumarla. Sir July, hello po. Sabi po niya ay, hi everyone. Hi everyone po, mga ka-VOH. God bless. God bless you din po, Sir July. And nais din po nating batiin si Ma'am Ineng Makmal. Hello po. Hello po, Ma'am Ineng Makmal. Sabi po niya ay, good morning everyone. Atin din pong batiin si Ma'am Kim Kam. Ayan. Hello po, Ma'am Kim Kam. Sabi po niya ay, please listen, like, and share po. Ayan, ini-invite po niya ang lahat. And sabi po ni Doc Linda, good morning and hoping we take care of our dental health. Ayan. Sabi din po niya ay, Doc, thank you Dr. Mendelson Manalaysay for this very timely and practical lecture. Ayan, thank you din po Doc Linda for watching. And ayan po, sabi po ni Doc Linda, Dr. Greg Ham and Dr. Joyce Robles, very timely. Ayan, nanonood din po pala sa atin sila Dr. Joyce Robles, ang manggasang couple. Hello po, magandang araw po sa inyo. And ganun din po si Doc Alpha Louis Rosero. Hello po, Doc Alpha. Nice to have you po sa ating pong live ngayon. And sabi po ni Sir Jeff Guzman Ago, pa-shoutout po, Lodi Doc Mendel. Ayan, meron po pala kayo ditong fan. Watching po dito sa Smile Maker over Dental Clark, Angeles, Pampanga with Doc Jerome Texon. Ayan. So hello din po sa Lifestyle Medicine na nag-watch din po sa atin ngayon. Doc Mendelson, meron po ba kayong mga friends na inyo pong gusto pong i-shout out?
1: Si Dr. Texon, si kasi Jeff. Hey Jeff.
0: Ayan, hello daw po sa inyo, Doc Texan and Doc Jeff. Ayan. So ngayon po sa atin pong pagpapatuloy ay tayo po ay bibigyan ni Doc Mendel ng ilan pa po sa mga kanyang last words patungkol sa bukol sa panga.
1: Siguro, Faith, no? Ganito lang kasimple yun. We need to start ourselves. So we need to have yung oral hygiene awareness natin as early as possible. Meaning, as soon as magkaroon na nangipin yung mga babies natin, mga pamangkin natin, mga anak natin, mga kapatid natin, kailangan sanayin na natin sila na i-educate natin as early as possible. Okay? Kasi once by 6 months, kasi ang baby magkaroon ng ngipin, kailangan linisin na natin yung mga ngipin. Yes, oo, linis natin yan. And then magkaroon na ng awareness. And then once na po pwede natin siya, as soon as possible, nadalin sa mga dental clinics, dalin nyo na po yung mga anak po nyo, yung mga pamangkin, yung mga kapatid po nyo, mga kamag-anak nyo po, as early as possible po. Bata pa lang ho, 1 year old, go right ahead. Papuntahin nyo na po, dalhin nyo na po sa mga clinics po. And that way po kasi nakaka-form po tayo ng habits na, oh, kailangan realization na, oh, ng mga bata, tinuturoan na natin ng mga bata as early as possible na very important ang pagpunta sa dental clinics. At wag po tayong matakot na pumunta po sa mga dental clinics. Importante po yan. Yes, pwede natin bunutin yung mga ngipin. Oo, pwede akong maglagay ng implant. Okay, pwede akong kumuha ng buto, mag-reconstruct. Okay, ito sa mga natanggal. Oo, pwede yon, kaya ko yon. But then again, unang-una is that hindi na siya natural. Ang dental implant is hindi na natural. Pangalawa is maganda pa din na ma-save natin yung mga natural na ngipin natin. Dahil yung mga natural na niipin natin, yan ang magagabay din sa atin hanggang sa pagtanda natin eh. Mas masarap kasi sa mga nakikinig po, no, na pag tumanda tayo, kumpleto pa rin ang ngipin natin. Maliho yung ating pag, siguro ako naiisip, hindi ko sinasabi yung lahat, ano? Maliho kasi ho yung pag-iisip po natin na pag matanda na, okay lang na magpo-position na tayo. Mas maganda pa rin kasi na kumpleto yung ngipin natin hanggang 80 years old na tayo. Mas malas eh, kasi hindi nyo na ba napapansin na habang tumatanda tayo, kailangan the more tayo maging aware sa ating lifestyle. The more tayo maging aware do sa ating mga kinakain. Paano tayo makakain ng maayos kung nakapostiso tayo? Okay. Yes, oo, marami tayo. Marami magagandang postiso. Pwede ako mag-implant. But then again, magastos ang implant. Napakamahal ng implant. May budget ba ho tayo sa implant? Di ho ba mas mura yung masave natin yung ngipin natin? Okay. Pwede ko sabihin yon. Kikita tayo doon, di ba? Pero then again, hindi kasi maganda siya. Kung ako ang tatanungin, isave nyo ho yung mga ngipin nyo as much as possible. Hanggang 80, 90, 100 years old tayo, kung kumpleto yung ngipin natin, that in itself, yun ho ay kayamanan natin.
0: Yes. Truly, health is wealth.
1: Yes.
0: So ngayon po, thank you so much po talaga, Doc Mendel, for sharing your expertise, lalong higit po yung kaalaman patungkol po dito sa bukol sa banga at marami pa pong kaalaman patungkol po sa oral health. At talaga po, ikinagagalak po namin na makasama po kayo sa araw na to. At ngayon po ay nais po nating invite din sila. Speaking of health, di po ba, meron din po tayong mga programa dito po sa Lifestyle is Medicine Intervention Program. Ayan po, nabanggit ko po kanina. We have our program. Ito po ay every Tuesday and Thursday, 6 p.m. to 9 p.m. At dito po tayo po ay makakapakinig ng iba't iba po mga lectures ng ating mga doctors. At dito po meron din po tayo mga cooking demonstration, exercises na matututunan. Ito po ay Tuesdays and Thursdays lang. 2 days in a week lang po siya for 6 weeks. So, kung kayo po ay interested, huwag na po kayong mag-atubili na mag-question or mag-join dito po sa programa na ito. Pwede nyo pong tingnan po ang atin pong Facebook page, Adventist Medical Center Manila. Ganon din po ang atin pong Facebook page ng Lifestyle. Lifestyle is Medicine Facebook page for more information regarding po dito sa programang ito. And at sa atin pong pagpapatuloy, nais ko rin pong i-share sa inyo. Kasi po, speaking of smile, sabi nga po ni Doc Mendel ay maganda daw po na tayo ay nakakapamuhay ng nakakangiti tayo dahil maganda po ang health ng ating mga ngipin. Sabi nga po ni Mother Teresa sa kanya pong quote, sabi po niya dito ay, "Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love." Kaya po kung tayo po pala ay nakakangiti at healthy po ating mga ngipin, masaya po nating maigigreet ang ating mga mahal sa buhay at ma-spread po natin ang love to all the people around us. Ayan, Doc Mendel. Ano po ba kayong gusto pa pong idagdag?
1: Well, anyway, nasabi ko na, no, basta importante lang is huwag po nating pabayaan ng sarili po natin. Okay, kung tumawa, kumbaga mayroong mga cardiologist po tayo to take care of our heart. May mga neurologist po tayo to take care of our brain, our nervous system. May mga IM specialist po tayo po to take care of our internal organs, etc., etc. Yung mga dentista po natin po napakahalaga.
0: Yes.
1: Hindi porque din dentista ako ay sinasabi ko yan. Sinasabi ko din nila kasi is that ang start of health po kasi natin starts in the oral cavity.
0: Yes.
1: Okay? It starts in the oral cavity. Kung maayos po yung mga pagkain natin, okay, hindi po tayo abuso, nakakangunya po tayo ng maayos, dun pa lang po, dito po lalabas kung gaano po kayong ka-healthy. Eh. Hindi po natin, wala hong gusto hong makakita po sa atin at tatakpan ho yung kanilang mga ilong.
0: Yes,
1: kasi nga hindi nga maayos ang amoy ng hininga natin.
0: Yes,
1: okay?
0: Opo.
1: At syempre, hindi tayo makangiti. Okay? Paano tayo kukunan ng picture kung hindi tayo makangiti ng maayos?
0: Taklob ang bibig.
1: Yeah, anyways. Besides that, is very important na equally important ang oral health natin. Equally important na pag sinabi ho ng mga dentista ho natin na, papastahan nyo na ho yan habang maniit pa, gawin na ho natin ho yun. Okay? Kailangan po natin ho makinig, okay? Bumisita at makinig sa mga dentista po natin. Magagaling ho ang dentista ho dito sa Pilipinas at par ho yan sa buong mundo. Pinagmamayabang ko ho yun. And then it's very important na kasama ho yun sa health maintenance natin. Start, okay, when when the patient is still young, pediatrics pa lang siya, habang bumibisita ho kayo sa mga pediatrician, bumisita na rin ho kayo sa mga pediatric dentist natin. Meron po tayong ganun mga espesyalista just to take care of the teeth of our babies. From there, pag naumpisahan nyo ho ng maaga po sila, hindi ho sila matatakot po na bumisita ho sa mga dentista pagtanda ho nila. Nakikita ko na ho yan. May mga pasyente akong 76, 80 years old na kumpleto pa rin ho yung ngipin. Napakaswerte. Okay?
0: Naalagaan po.
1: Naalagaan. Siyempre, we need to be responsible on taking care of ourselves. We need to be responsible na, oh, pag may nararamdaman, hindi ako dapat mag-self-medicate, hindi yung BBC kukuha na lang ako o bibili na lang ako ng gamot sa botika. And then, ako na lang kasi gusto ko makatipid. Hindi yan eh. In the long run kasi, the more kayong mapapagaso sa ginagawa nyo, the more kasing hindi ma-address, hindi mapipinpoint kung ano man yung mga problema sa bibig nyo because it's self-medicate kayo. Kunyari, may masakit, magpe-pain meds lang ako. Pag may masakit ulit, magpe-pain meds lang ako. During the process na yon is that lumalaki yung problema. At pag pumunta na sa akin, ayan, alam yan ng mga residente ko, alam yan ng mga doktor na nagre-refer sa akin, malaking-malaking na yung problema. Malaking-malaki na ho yung sira. Kumbaga sa akin po, sa akin na ho yung end eh. Kasi pagka hindi ko na ho makaya, mas mataas na specialist na ho yung gagawa for the patient. So sana ho naman, alagaan ho natin ho yung ating mga ngipin. Alagaan po natin ho yung ating mga gilagid. Okay? To that po, maaalagaan po natin yung sarili natin. And in the long run, sa matagalang panahon, mas makakatipid po tayo.
0: Tama do. Kasi maiiwasan yung mga complications.
1: Yes. Yun yan. So, maiiwasan natin yung mga malaki ang problema na pinakita ko sa inyo dito. Kasi pag sabihin nyo na ho, kasing pag sinabi ko na kasi na hindi na ho kaya ho sa clinic po ito, sa hospital na ho ito, mapapagasos at mapapagasos ho kayo. Na dapat ito na prevent yan noon-noon pa.
0: Yes, thank you so much, Doc. At talagang speaking of, sabi nyo kanina, bata pa lang, kailangan talagang maunawaan na ng mga bata na importante ang pag-toothbrush, importante yung pag-take care ng ating oral health. At sabi nga po sa isa pong quotation sa Bible, no, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kasama po dun yung oral health.
1: Amen to that.
0: Natin, di po ba? So talagang, kung makikita po natin, bata pa lang po, maganda pong matulungan na po natin sa mga nanay po dyan na meron po kayong mga kids. Ayan, umpisahan nyo na po ngayon na turuan ang inyong mga anak na kung paano po nila pangangalagaan yung kanila pong oral health. At ganun din po sa mga nanay po, sa mga kababayan po natin, kapuso at kapamilya na nanonood po sa atin ngayong live, ay ini-invite po namin kayo na umpisahan na po natin maging aware sa atin po mga ngipin upang maiwasan po natin. At ngayon po ay open na open po ang Adventist Medical Center Manila sa atin po mga kababayan na gusto pong magpa-check up na inyo po mga ngipin. Makikita nyo po dito sila Doc Mendel at marami po po pong mga doctors ang makakausap nyo patungkol po dito. So huwag po kayong mag-utubili at welcome po kayong lahat. Sa atin pong pagtatapos ay nais po namin kayong ulit imbitahan sa atin po mga susunod pa po na mga Voice of Health at kami po ay masaya na kayo po ay nakasubaybay po sa atin pong araw na ito na topic na binigay po sa atin ni Doc Mendel at patuloy nyo po kaming abangan sa atin pong Voice of Health every Monday, Wednesday and Friday sa GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel. Every Monday, Wednesday, and Friday din po sa Facebook pages of Adventist Medical Manila, Hope Channel North Philippines, and Missions and Conferences. Ganon din po sa AWR 360 Luzon area at DWBL 1242 kHz Teleradio every 12 to 1. Kaya po, lagi po nating tandaan that one of the greatest gifts we can ever give to ourselves is to be healthy. But before we end, nais po namin kayong bigyan ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay sa amin sa pagkakataon upang muli ay makapakinig ng panibago pong lektura patungkol po sa kalusugan, patungkol sa ngipin. Amin pong dinadalangin na samahan niyo po kami sa amin pong pag-aalaga ng aming mga ngipin. Patuloy niyo po kaming bigyan ng maayos at malusog na pangangatawan. Amin pong dinadalangin si Doc Mendel na patuloy po na maging pagpapala po siya sa kanyang mga pasyente at sa mga taong mga makakasalamuha po niya. Dinadalangin po namin na patuloy ng inyo pong banal na presensya, banal na spirito at mga anghel ang siyang aming makasama sa araw-araw. Ganon din po ay matanggap po namin ang mga pagpapalang nagagaling sa inyo. Amin pong dalangin na sa amin pong pagtatapos sa araw na ito ay samahan niyo po kami sa buong araw. Patawarin niyo po nawa kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Ito lamang po aming samo at hilingin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Kaya po, lagi niyo pong tandaan ang Heaven's Prescription upang maging masaya, masigla at malusog. Ito po ang Voice of Health na nagpapaalala that lifestyle is medicine.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Bakit nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taon nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako ng mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ranray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka brin. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, mag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Nagingin ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jacana, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahamak. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako,

0: binidyo na ko. Sinilapas ko sa mga sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasing touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ng galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinend sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang umaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at inang kursyon, lahat, wala akong pinapalampas. Kung maririnig na ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap nitong mga ito, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa Become a Tree of Life. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa isang paksa sa aklat pa rin ng mga kawikaan, Become a Tree of Life. Kaibigan, merong binabanggit ang aklat ng Henesis, Kapitulo 3, dalawang klasing puno na meron sa hardin na nilikha ng ating Panginoon. Yung una ay may kinalaman sa pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Yun ay ayaw ipakain ng Panginoon, ito'y subukan kung sila ay susunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ang pangalawa ay yung Tree of Life o yung punong kahoy ng buhay. Sinasabi sa Henesis 3, ating simulan sa 22 hanggang 24 ang ganito. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo ang tao'y naging parang isa sa atin. Ito'y pagkatapos ng tao ay nagkasala na nakakilala ng mabuti at ng masama ngayon. Baka iunat ang kaniyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya dalawang klaseng puno meron sa halamanan ng Eden. Makakakain sila ng iba't ibang klaseng bunga, lalo na yung sinasabing Tree of Life. Huwag lang nilang hipuin at kainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Wala namang lason yun sa sinasabing punong kahoy na yon na una kong binanggit. Subalit dito nagpapatunay kung ang tao ay tapat sa kanyang Diyos at kung siya'y susunod sa sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi pa, kaya't pinalay punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Ito'y kinuha ng Panginoon, dinala sa langit, at ito ay muling matitikman ng tao at ang punong kahoy na itong wika na mumunga ng iba't ibang klaseng bunga, iba ng iba, bawat buwan, iba ng klaseng bunga, 12 klaseng bunga mayroon ang punong kahoy na ito. Kaibigan, ano sabi ni Haring Solomon sa kanyang aklat? Basahin natin ang pinaka-key text natin dito sa pag-aaral na ito sa 11:30 ng mga kawikaan. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy

ng buhay. At ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Kaibigan, ang isang taong matuwid, siya'y lumalakad ng punong kahoy ng buhay. Ang wika, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Ganito kinumpara ngayon ni Haring Solomon ang isang taong matuwid na ang bunga niyang wika ay punong kahoy ng buhay. Merong tatlong bagay sa ating pag-aaral na ito na ating bigyan ng pansin. Ang una, sapagkat sinasabi humihikayat, we are called to evangelize children. Tayo ay tinawag ng Diyos para humikayat ng mga bata. Bakit mahalaga ang mga bata? Sapagkat sila mahalaga sa ating Panginoon. At noong ang ating Panginoon ay nasa lupa, meron siyang ginamit na ilustrasyon. At nais kong ating bigyan ng pansin ang ilustrasyon ng ating Panginoon tungkol sa mga bata. Narito ang sinasabi sa San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 1 hanggang 6. Nang oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagsabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kaya nga, importante yung mga bata sa ating Panginoon. Pinalapit niya ang isang bata para yung mga matatanda na katulad ng mga lagad ay kanilang makita kung ano ang gustong punto ng ating Panginoon, anong gustong makintal sa kanilang mga puso't isipan. Maliban ng wika, kayo'y maging katulad ng batang ito, kayo ay hindi papasok sa kaharian ng langit. Bakit kailangan tayong magukol ng panahon sa mga bata? Sapagkat ang Panginoon nagukol din ng panahon sa mga bata. Bagamat ang kanyang panahon sa lupang ito ay hindi matagal, 3 taon ang kanyang ministeryo sa lupang ito. And yet ang ating Panginoon ay nagbigay ng panahon sa mga bata at ginamit ang isang bata upang magbigay ng ilustrasyon kinakailangan lahat ng papasok sa langit ay merong ganong ugali na merong kapakumbaban. At meron ding sinasabi sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 10, Versikulo 13 hanggang 16. At dinala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga lagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nahukol ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Kaya nga, bakit kailangan ang child evangelism? Bakit kailangan ang paghihikayat ng mga bata? Sapagkat sila'y mahalaga sa ating Panginoon. Kung papaano sa panahon na siya ay merong ministeryo sa lupang ito, nagbigay din ng panahon ang ating Panginoon sa mga bata. Kaya ang sabi pa sa aklat ng Kawikaan 22:6, sa aklat ng Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran

kita bakit ginamit ng Diyos si Moises, anumang kanyang naging karanasan. Tandaan natin nung siya'y pinanganak ang utos ng hari ng ng Egypt na ang mga bata ay dapat patayin yung mga batang lalaking bagong panganak sapagkat dumarami ang mga Israelita. At tinago ngayon si Moises, subalit pagkaraan ng ilang buwan na hindi na maitago si Moises, siya'y pinaanod na kasakay sa isang basket at nakita ngayon siya ng anak na babae ni Paraon at kinuha niya, inadapt niya. Pero ang nagturo sa kanya, walang iba kundi si Jochebed, ang mismong nanay niya. Tinurong lahat ngayon ni Jochebed ang katotohanan kay Moises, ang salita ng Diyos. At nung siya'y tumanda ay hindi nakalimutan. Kaya nga yung pananampalataya ni Jochebed ay naisalin kay Moses at siya ngayon ay nagdusa at kanyang pinili pa magdusa na kasama ng bayan ng Diyos kaysa siya ay nasa Egypt. At ang sabi ni Moses sa kanyang sulat, Deuteronomio Kapitulo 6, 4 hanggang 7, ganito ang sabi ng Biblia. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Kaya nga, dapat ituro ngayon ang may kinalaman sa ating Panginoon at kapag ka ito ay kanilang natutunan, napakinggan, kaibigan, hindi ito makakalimutan. Alam mong bata, sa murang edad, kung ano ang kanyang nakikita, yun ay narehistro sa kanyang isipan. Malaking bagay kung ang kanyang nakikita, kayong mga magulang ay may takot sa Diyos at nagmamahalan ang mag-asawa, kaibigan, ito ay makikintal sa puso't isipan ng bata. Nagiging halimbawa, kung ano ang nakikita ng bata sa kanyang mga magulang, ito ay parabagang dapat niyang kapulutan. Kung ano ang kanyang naririnig, ay dapat niya ngayong kapulutan. Kaya ngayon, anong klaseng salita ang narinig ng ating mga anak? Anong klaseng turo ang ating itinuturo sa kanila? Ang sabi, ituro ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At kapag ka sila'y tumanda, hindi ito makakalimutan. Kaya nga, napakahalaga ang children evangelism. Bakit? Mahalaga sila sa ating Panginoon. Merong isang sample sa Bible, si Jairus. Si Jairus, meron siyang kaisa-isang anak na babae at ang kanyang anak, minsan nung siya'y umuwi sa kanilang tahanan, agaw buhay ang kanyang anak. Naghihingalo. Kaya nga, sa kanyang pagpunta sa ating Panginoon, kanyang kinalimutan ng kanyang prejudice, kinalimutan ng kanyang dignity, kinalimutan ng payo ng kanyang mga kaibigan, sapagkat ang gusto niya, ang kanyang anak ay gagaling. Nagpunta sa ating Panginoon. At ang sabi niya sa Panginoon, ay ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking anak, sapagkat kapag ka inilagay mo ang iyong mga kamay, siya'y gagaling. Kaibigan, hindi ba ang ating mga anak kapag ka sila'y maliit kahit na tayo ay mapupuyat, atin silang inaalagaan? Katunayan, ang mga nanay, 9 buwan sa kanyang sinapupunan at pagkatapos ngayon ay 3 taon sa kanyang mga bisig at pagkatapos forever sa kanyang puso. Bakit? Mahal sa mga magulang ang mga bata, lalo na sa mga nanay. Kaya kapag tayo may sakit, sinong ating tinatawag? Ang ating nanay. Kaya nga, kanyang pinagsikapan na isama ang ating Panginoon. Kaibigan, kung tayo ay merong malasakit sa kanlang pangangailangan sa physical, kahit na kung minsan nag-iisang kalabaw ay ating pinagbibili para ipagamot ang ating anak, hindi ba mas mahalaga na ating ngayong ibahagi sa kanila ang kanlang espiritual na pangangailangan? Kaya nga, we are called to evangelize children na tayo ay tinawag ng Diyos upang humikayat ng mga bata. Pangalawa, we are called to evangelize adults. Bakit? Ang sabi nga, gusto kong basahin muli ang sinasabi ng
lingkod ng ating Panginoon, ang wika sa 11.

0: Versikulo 30, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at ang humihikayat ng kaluluwa ay karunungan. Kaibigan, kanina ay ating binigyan ng pansin ang paghihikayat sa mga bata. Ngayon naman, sa mga matatanda. Ano man ang kanilang edad, ano man ang kanilang kapasidad sa buhay, kailangan nila ang Kristo, lalo na yung hindi pa tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas, kailangan nila magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Sapagkat kung wala si Kristo, ang isang tao ay walang pag-asa. Ang ating Panginoon nagbigay ng panahon sa mga taong nangangailangan ng pabalita. Halimbawa, sa Biblia, ito si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang Pariseo, isang tagapagturo ng kasulatan, subalit meron siyang hindi pa naunawaan. At isang takipsilim kanyang nilapitan ng ating Panginoon sapagkat nakita niya kung wala sa kanyang Diyos ay hindi maaring gawin ang mga bagay na kabalaghan na ginagawa ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ito yung kailangan ni Nicodemo. Ang sabi, kinakailangan ikaw ay ipanganak na muli. At hindi niya naunawaan yung pagkapanganak na muli. At ang sinabi ng Panginoon, kinakailangan ng isang tao para makita ang kaharian ng Diyos ay dapat ipanganak ng tubig at saka ng Espiritu. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon yon, si Nicodemo ay naikayat at katunayan nito noong ang Panginoon ay namatay sa krus at ibinaba ngayon, hiningi yung bangkay ng Panginoon. Isa rito si Nicodemo na nagbigay pa ng pabango sa katawan ni Kristo upang pahiran ng langis ang kanyang katawan o ang kanyang bangkay. Kaya nga ang lalaking ito, bagamat nung una ay hindi siya lantad na lumapit sa Panginoon, subalit nung namatay ang Panginoon, lumantad na siya. Meron pa sa Biblia, ayon sa San Lucas, Kapitulo 19, ito yung buhay ni Zaccheo. Si Zaccheo ay isang maniningil ng buwis. At sa mata ng lipunan nung panahon na yon, siya ay isang taong makasalanan sapagkat siya'y mandaraya. Subalit isang tao, kailangan niya ang pabalita ng kaligtasan. Kaya noong dumaan ang ating Panginoon, at pagkatapos ngayon, hindi makita ni Zaccheo ang Panginoon sapagkat siya'y pandak, ang sabi ng Biblia. Kaya ang kanyang ginawa, siya'y umakyat sa punong kahoy. At nung siya'y nasa punong kahoy ngayon, umakyat siya, nakita siya ng Panginoon. At nung nasilayan niya ang mukha ng ating Panginoon, nagbago ang kanyang pananaw. Nahikayat si Zaccheo, kaibigan. At ang sabi niya, sapagkat yung mga tao sa paligid nagbulong-bulungan, sapagkat ang wika, siya'y papasok sa bahay ng isang taong makasalanan. Kaya ang sabi ni Zaccheo, bunga ng kanyang pagkapanganak na muli o siya'y nagbago sa kanyang buhay. Ang sabi niya, Panginoon, kalahati ng aking ari-arian ay aking ipagkakalob sa pangangailangan ng mga taong dukha. At kung sakasakali ang wika niya, ako'y nakasigil na may daya, isosoli ko ng 4 na beses. Ang aking isosoli sa taong nagsabing dinaya ko siya. Kaibigan, ang taong ito ay natagpuan ng ating Panginoon. Marami sa mga tao ngayon, tila baga, nabubuhay silang walang pag-asa. Kaya ang sinasabi ng iba, kainin mo ang dapat mong kainin, kapag ka ika'y namatay, wala na. Kaibigan, sa kabilang buhay, ay meron tayong buhay na walang hanggan, ito ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kailangan ng mga tao ang kaligtasan. Kailangan ng mga tao ang pabalita tungkol sa ating Panginoon. Marahil ang mga tao ito ay nakangiti, pero sa kaibuturan ng kanilang mga puso, sila ay may kalungkutan. Wala silang pag-asa. At ilan sa mga tao sa ating panahon ngayon, namamatay sila na walang pag-asa. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kayo ay aking ipinapadala sa una, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa katapusan ng sanlibutan na ito, sapagkat nais ko ibalita ninyo ang kaligtasan sa maraming mga tao. Gusto kong basahin, kaibigan, itong binanggit ng ating Biblia na kung bakit kung ikaw ay nakita mo ang mahalagang kaligtasan sa iyong buhay, ay dapat mo ngayong ibalita ikaw ay saksi ng Panginoon. Ikaw ay naatasan humikayat ng mga maraming mga tao. Ang sabi nga, ngunit tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At ang mga lagad ay naging saksi ng Panginoon. At sapagkat sila'y nagpagamit sa Panginoon, alam ba kaibigan, isang araw, 3,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Meron pang 5,000. Ito yung kailangan. Kaya ang sabi ng ating Biblia na kapag ka ang ebanghelyong ito ay napangaral na sa buong sanlibutan, darating na ang wakas. Ito yung ngayon ang ating ginagawa. Sapagkat maraming mga tao, kailangan nila ang pabalita ng kaligtasan. Kaibigan, ikaw ay naatasan ng Panginoon. Dalhin mo ang pabalita na nais ng Panginoon na ipagkaloob sa maraming mga tao. Kaibigan, ngayon, ang pinakahuli sa ating pag-aaral na ito, we are called to evangelize those nearest or nearest eternity. Ano sabi? Kailangan nating hikayatin ang mga taong malapit na sa eternity. May mga taong sinasabi na ang buhay ay napakaiksi. Ang sabi nga sa aklat ng mga awit, ang buhay ng tao sa mundong ito ay 70, that is 70. At dahilan sa kalakasan ng wika, umaabot ng 80, pero pawang kapanglawan. Maaring umabot ng 100, meron pang mga taong 120, pero kaibigan, kulubot na ang kanilang mga mukha. At meron mga taong malapit na, terminal cancer, malapit na sila ay mawala sa mundong ito. Kailangan nilang bigyan sila ng pabalita ng kaligtasan. Ang sabi nga ng ating Biblia na dapat nating abutin ang mga taong malapit na ngayon magwakas ang kanilang buhay sa mundong ito. Marahil sila nasa mga bilangguan, marahil sila ay nasa mga ospital na sila ay merong terminal cancer o kaya meron silang sakit na ikamatay. Bago sila ngayon mawala sa mundong ito, kaibigan, kailangan nilang tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Katulad ng isang magnanakaw sa krus na nasa kanan ng ating Panginoon, naikayat siya ng ating Panginoon. Ang sabi niya, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Tinanggap si Kristo, bagamat sa oras na yon ay hindi na siya bababa sa krus ng nabuhay. Kaibigan, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng kaligtasan. Ikaw ay katulad ng tree of life kapag ikaw ay isang taong matuwid. Kapag ka ikaw ay nagpagamit sa Panginoon, nagdala ng pabalita sa mga bata, sa mga matatanda, at gayon din sa malapit ng mawala ang kanilang buhay sa mundong ito. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang pinagkakaloob sa iyo na isang banal na utos ng Panginoon? Sabihin ang pabalita ng Ebanghelyo sa maraming mga tao. Bago tayo ngayon magtatapos, nais kong basahin ang binabanggit ng ating Biblia dito sa Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, lahat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ano sabi? Ipaalam natin ang ating kahilingan sa ating Panginoon. Ilapit natin sa Kanya. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Marahil ang iyong kasama sa tahanan ay may karandaman. Kailangan niya ang pagkapagaling ng Panginoon. Idalangin natin siya sa Panginoon. O marahil meron kang suliranin na napakabigat at walang imposible sa Panginoon. Dalhin natin ang ating pasanin sa Kanya at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Marahil nawalan ka ng trabaho, kaibigan, at ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng isang mabuting hanap buhay. O marahil ang iyong mga pananim, kailangan nating idalangin, kaibigan. Ilapit natin sa ating Panginoon. O ang ating mga nangunguna sa ating gobyerno, ating kailangan silang ipanalangin. Tayo lumapit sa Panginoon. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Maraming salamat ng aming Diyos ay nakikinig sa aming mga panalangin. Marami pong salamat ng aming Diyos ay nagmamahal sa kanyang mga anak. Bagamat kami ay maraming mga pagkukulang sa buhay, marami kaming mga nagagawang hindi ayon sa inyong kalooban, subalit ang aming Diyos ay nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Gawin po kaming matuwid, O Diyos, banal upang kami karapat dapat na umarap sa inyo. Idinadalangin po namin sa oras na ito ang mga nawalan ng trabaho, O Diyos, bigyan po sila ng magandang hanap buhay. Yung mga may karandaman, Panginoon, kayo po ang nakakaalam, pagalingin po niyo sila. Katulad po ng aming mga pinalalangin sa nakalipas na panahon, inyo po silang pinagaling, O Diyos, at ngayon kami po nagsasamo sa inyo o sumasamo sa inyo na muli silang bigyan ng pagkakataon na sila'y gagaling, Panginoon. Aming pong dinadalangin, O Diyos, ang mga namumuno sa aming bansa, pagpalain po sila. At ang aming bansa, O Diyos, ang aming economy, inyo pong pagpalain upang makabangon sa suliranin ang aming bansa. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin sa araw na ito. So mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, nais po ng Diyos na tayo maging matatag, mabunga at mapagpala tulad po ng punong nakatanim sa tabi ng tubig. Ang taong malapit po sa Diyos ay may lakas at buhay espiritual kahit dumaan man po tayo sa pagsubok. Ang tunay po na Kristiyano ay hindi lamang po tumatanggap ng biyaya, kundi nagiging daluyan din po ng pagmamahal, kabutihan at pag-asa para sa iba. Kapag tayo po ay nanatiling grounded sa ating Panginoon, ano po, lumalago ang ating karakter at nagiging pagpapala tayo sa ating tahanan, simbahan at sa komunidad kahit saan man po tayo magpunta. Ano po, ang buhay na nakasentro po sa Diyos ay buhay na tunay na mumunga at nagbibigay buhay sa iba. Kung kayo po ay may mga katanungan o nais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman nais nyo pong ma-Bible studyhan, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paula Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo. Para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid pa rin ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ano nga po ba ang mga basihan ng ating Panginoon dito po sa Araw ng Paglilitis? Yan po ang tatalakayin ng ating tagapagsalita. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church na naglilingkod po sa Panginoon sa loob po ng 11 taon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
3: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras pong ito. Maray pong salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa programang Tinig ng Pag-asa. Aki pong dalangin sa inyong buhay. Kasama po ang inyong pamilya ay magkaroon po kayo ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon.
2: Ngayon mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
3: Dakilang Diyos, sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo sa pagkapatuloy ng aming ginagawang programa. Ang Banal na Espiritu ang siyang mauna at kumabay sa aming mga taga-subaybay upang ang iyong mga salita ay patuloy po nilang malaman at magpapatibay ng pananampalataya sa araw-araw ng buhay. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan ko po kayo na huwag nang ilipat ang inyong mga channel at radio station, lalo-lalo na sa lahat po ng ating mga kasama dito na nakikinig sa radyo. Maraming salamat po sa inyo. Kung nasaan man po kayong dako sa mga oras pong ito, sigurado po akong marami kayong matututunan tungkol po sa Araw ng Paglilitis. Kaya naman po, atin na ibigay yung pagkakataon kay Pastor Ernie Marin.
3: Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ano nga ba ang basihan ng paglilitis ng Diyos? Ang ating Panginoon ay napakabuti sapagkat meron siyang mga ebidensya upang ang kanyang lilitisin ay magkaroon ng verdict siya. Ito ba ay guilty or not guilty? Kapag pinag-usapan po ang mga ebidensya, ito'y napakahalaga sa isang lawyer o sa isang akusa o di kaya naman ay mga kasama, sapagkat ang ebidensya ay napakahalaga upang mapatunayan na ang isang may kaso ay guilty or not guilty. Kaya sa oras pong ito, ating pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral upang ating malaman ang mga basihan sa paglilitis ng ating Diyos. Sa ngayon po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, talatang 10. Isang mabangis na si Galbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at nakasampung, makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nakabuksan. Dito po mga minamahal kong mga taga-subaybay ay merong mga ebidensya. Yung aklat. Ano? Aklat. Mayroong aklat ay nangabuksan. Sa Biblia ay meron pong iba't ibang uri ng aklat na sinasabi. Halimbawa sa aklat ng Malakias Kapitulo 3, talatang 16. Na magkagayon, sila na katatakot sa Panginoon ay nag-usap-usapan at pinakinggan ng Panginoon at tininig ang isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nakatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. Ang ebidensya ng ating Panginoon ay aklat. Aklat ng alaala. Ito'y napakalaga sapagkat doon nakalagay ang mga ginawa, mabuti o masama ng lahat ng tao. Ito'y bubuksan ng ating Panginoon upang maging maayos ang kanyang gagawing paghilitis sa lahat ng tao. Ano pa? Apokalipsis Kapitulo 20, talatang 12. At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Napakabuti ng ating Panginoon upang ang kanyang ebidensya ay maging sakto, maging maayos, walang pandaraya, upang maging patas sa kanyang gagawing paghusga at paghukom sa lahat ng tao. Nabuksan ang aklat ng buhay. Dito sa aklat ng buhay, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay nakasulat ang lahat ng mga tinubos ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat na nanindigan sa katotohanan, ang lahat ng tao na patuloy na sumunod sa ating Panginoon, ang lahat ng tao na patuloy na sumunod sa kanyang mga salita, at ito'y kanilang patuloy na ipinabuhay hanggang sila ay bawian ng buhay. Mahalaga mga minamahal kong mga tagasubaybay, ang pangalan mo at pangalan ko ay masulat sa aklat ng buhay upang tayo ay maging sigurado sapagkat si Jesus ang ating kasama. Si Jesus ang ating katulong sa ating buhay sa araw-araw. Kaya ang sabi sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 12. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ikalawang ebidensya na gagawin ng Diyos ay ang kautusan. Ito ang kanyang ebidensya. Kaya kinakailangan ng isang Kristiyano o isang tao ay sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Ito pala ang gagabitin ng Panginoon upang maging ebidensya o basihan ng kanyang paghukom ang kautusan ng kalayaan. Tayong lahat, mga minamahal kong mga tagasubaybay, ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon at tayo kanyang tatanungin, iyo bang sinunod ang unang utos? Iyo bang sinunod ang ikalawang utos? Iyo bang sinunod ang ikatlong utos? Iyo bang sinunod ang ikaapat na utos? Iyo bang sinunod ang ikalimang utos? Iyo bang sinunod ang ikaanim na utos? Iyo bang sinunod ang ikapitong utos? Iyo bang sinunod ang ikawalong utos? Iyo bang sinunod ang ikasiyam na utos? O iyo bang sinunod ang ikasampung utos? Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, mahalaga na ating sundin yung buong kautusan. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi yung lahat, sapagkat ito ay ebidensya, basihan ng paghukom ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, sa aming mga kaibigan na hindi pa sumusunod sa utos ng Panginoon, ito na po ang panahon upang inyong patuloy na isa puso, isa isip, isa gawa at sundin ng buong lubusan, yung sampo, wag lang isa, wag lang dalawa, o wag lang kayong pipili ng utos na gustong-gusto nyo, kundi lahat, sapagkat ito ay isang ebidensya na gagawin ng ating Panginoon sa araw ng kanyang paghukom. Ang sabi pa sa aklat ng Mateo Kapitulo 12,

ating mga sinasabi. Kaya mahalaga na bago po tayo magsalita, ating po munang pag-isipang mabuti kung ano ang lalabas sa ating mga bibig, sa ating mga sinasabi, sapagkat ito ay isang basihan ng paghukom ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pamamagitan ng sa ating salita, maaari tayong maging banal, maaari tayong makasakit, maaari tayong makasama sa ating kapwa. Kaya ating pong hilingin sa Panginoon na yung ating mga sinasalita ay pipiliin po nating mabuti at maayos, sapagkat ito ay isang ebidensya ng Panginoon sa kanyang paghuhukom. Ano pang sabi? Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ito yung pang-apat na ebidensya ng Panginoon sa kanyang paghukom. Bawat gawa. Kumusta po yung ating mga gawa, mga minamahal kong mga taga-subaybay? Ito ba'y mabuti o ito'y masama? Kaya sa ating pong mga nakasubaybay ngayon, ang mga ebidensyang ito ay gagamitin ng Diyos upang dalhin tayo sa paghukom. Kaya kung yung ating mga gawa ay mabuti. Kaya habang po tayo nabubuhay ngayon, magpakabuti, mabuti po tayong mga Kristiyano. Maging matulungin, maging mahabagin, maging maayos sa pagmamaneho, maging mapagpatawad. Sapagkat dito po tayo bibigyan ng verdict ng ating Panginoon kung dumating na ang kanyang paghatol. Kaya ang sabi sa aklat ng Hebreo 4:16, kapag ang isang Kristiyano ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon, ano yung kanyang mahalagang mapapala? Mahalagang matatamo? Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulog sa atin sa panahon ng pangailangan. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag tayo ay balapit sa ating Panginoon, kapag si Jesus ang ating naging abogado ng ating buhay, kapag si Jesus ay ating tinanggap bilang ating tagapagligtas, kapag si Jesus ang ating inuna, huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng awa. At tayo kanyang tatanggapin at si handang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan, especially in the time of judgment day. Siya'y nariyan, handang maging ating abogado, handang maging isang manananggol sa atin sapagkat meron tayong maayos na ugnayan at si ating minamahal hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Kaya ang sabi sa aklat ng Hebreo Kapitulo 7, talatang 25, kaya maililigtas diya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, mahalaga na tayo po'y lumapit sa ating Diyos at tayo kanyang ililigtas, tayo kanyang mailigtas sa pamamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ang hirap ng tao ngayon, kapag gumagawa ng masama, lumalayo sa Diyos. Ngunit ang Diyos patuloy na lumalapit sa Kanya. Hinahanap siya ng Diyos. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, kung tayo po ay nakagawa ng hindi sa kalooban ng Diyos, huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Siya'y nariyan. Handa siyang magpatawad. Handa kanyang tanggapin. Handa siyang ibigay ang kanyang biyaya sa inyo at sa akin sapagkat siya ay napakabuti. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang Diyos ay namamagitan sa atin
upang tayo

0: tayo'y magkaroon ng pag-asa sa panahon ng paghukom o paglilitis na darating. Kaya ang sabi sa unang Juan 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ng matuwid. O isang malaking pag-asa sa lahat ng mga makasalanan, sa lahat ng mga lumalayo sa ating Panginoon na manumbalik ang ating Panginoong Hesus, ang ating abogado. Siya yung ating attorney, siya yung ating tagapagtanggol. Kaya mga minamahal ko, mga taga-subaybay, ikaw sa oras na ito ay muling inanyahan ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya, natanggapin mo siya bilang abogado ng iyong buhay upang ikaw ay magkaroon ng pag-asa kung dumating ang paghukom at ikaw ay magiging panatag sa piling ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Roma 8:1, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Hesus na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Ito ang isang malaking kahalagahan na mayroong Kristo sa buhay ng isang Kristiyano. Sa buhay ng isang tao, kapag dumating na ang paghatol, tayo ay panatag. Ang verdict, we are not guilty because Jesus Christ is our attorney. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay sa oras na ito, ito isang malaking good news para sa lahat ng tao na kung ating labang tatanggapin si Kristo, huwag na po nating pagmatigisin pa yung ating puso. Si Jesus ay patuloy na nanawagan sa inyo na kung siya iyong tatanggapin sa iyong puso, ikaw ay makararanas ng kapayapaan. Ikaw ay makararanas ng hindi pagkatakot kapag dumating ang araw ng paghukom. Bakit po mga minamahal kong mga taga-subaybay? Jesus, si Jesus ang ating tagapagligtas. Yan po si Jesus mga minamahal kong mga taga-subaybay. Si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay iligtas sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay ating kaibigan. Kaya sa ating buhay bilang isang mga anak ng Diyos, meron po tayong mga kaibigan na ating nilalapitan. Pero minsan, yung ating mga kaibigan ay nagkakaroon ng panahon upang huwag makinig sa atin. Minsan, yung ating mga kaibigan ay lumalayo sa atin. Ngunit si Jesus, si kaibigan natin na hindi kayang layuan ng isang kaibigan nagkakasala. Mari mo siyang lapitan. Mari mo siyang maging kausap sa araw-araw ng iyong buhay. Mari mong ibigay sa Kanya ang iyong mga problema. Mari mong sabihin sa Kanya ang iyong mga sururin sa oras na ito sapagkat Siya ang ating kaibigan na maaari nating maingahan ng payo at maaari nating sabihan ang ating mga problema sa araw-araw na iyong nararanasan. Si Jesus ang ating hukom. Kaya sa isang Kristiyano na si Jesus ang pag-asa, si Jesus ay nasa kanyang puso, hindi tayo matatakot sapagkat siya ang ating hukom kung dumating na ang araw ng paghatol. Si Jesus rin ang ating abogado. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, kompleto sa ating Panginoong Jesus. At kung sa oras na ito, siya iyong tatanggapin sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Kung dumating ang paghukom, hindi ka matatakot, kundi ikaw ay masaya. Ikaw ay panatag sapagkat si Jesus ang iyong abogado at ang iyong hukom. Mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, nais mo bang tanggapin si Jesus bilang hukom at abogado sa iyong buhay? Kung siya iyong tinatanggap sa oras na ito, ikaw ay panatag sapagkat ikaw ay patuloy na minamahal ng ating Panginoong Jesus.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Ernie. Pastor, meron pa po tayong panahon bago po kayo magbigay pa ng huling pananalita. Ano? Meron po akong ilang tanong. Pastor, first question, pwede niyo po bang i-elaborate pa paano po namamagitan ang Panginoong Jesus sa atin? Kanino po siya namamagitan? Para kanino? At sino po ba yung nandoon sa isang side?
0: Mga minamahal kong mga tagasubaybay, ang ating Panginoong Jesus ay namamagitan sa Ama. Ano po? Sa Ama. Sa atin, at ang accuser ay si Satanas. Siya po yung nag-accuse na sasabihin niya, ito ay makasalanan, gumawa ito ng masama. Ito ay talagang karimari-marim ang kanyang mga ginawang kasamaan. Ngunit sasabihin po ng ating Panginoon, Ama, dalang po sa aking dugo ang aking anak ay binatawad na. Aking anak ay malinis na sapagkat ako ang naging kabayaran sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, Sister Pao, ang ating Panginoon ang ating naging kahalili o substitute sa ating pagkakasala. Kaya kapag dumating sa hukuman, si Jesus ang ating tagapagtanggol sapagkat siya mismo ang nagbigay at nagbuwis ng buhay para sa isang taong makasalanan.
1: Mm-hmm. Pero Pastor, ito, hindi to actual. Hindi to actual na nandun ako mismo talaga sa ano, kita ko po si Satan. Tama po ba?
0: Yes.
1: Hindi po ito actual, ano? Sabihin, itong kunyari, si Pastor Ernie Marin, yun pa lang pala po yung pinag-uusapan, di ba? Okay. Pastor, another question po, ano? Ano nabanggit nyo po kanina tungkol sa Aklat ng Buhay? At nabanggit nyo po na ang lahat ng naisusulat po dito ay yung pong matutuwid. Ang tanong ko po ay ito, kapag po ba ako ay nandun sa Aklat ng Buhay, kailan po pala ako napupunta sa Aklat ng Buhay? Pagkapanganak po ba sa akin? O kapag ako po ay nabautismuhan na tinanggap ang Panginoon? O kaya naman po kapag gumawa ako ng mabuti, kailan po napupunta ang pangalan doon sa Aklat ng Buhay?
0: Napakagandang tanong, mga minamahal kong mga tagasubaybay. Ito isang mahalagang katanungan na dapat nating malaman sa oras na ito. Kapag ating pong tinanggap si Jesus bilang ating tagapagligtas sa araw ng sa ating bautismo, tayo na nampalataya, yung pong ating pangalan ay nasusulat sa Aklat ng Buhay. At ito ay nagbibigay po sa atin ng isang pribilehiyo na tayo ay anak ng Diyos. Sabi nga sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, talatang 12, tayo po ay binigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay at mga kaibigan, kung po kayo ngayon ay nagdadalawang isip pa na inyong na kayo ay ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesus, mahalaga po na masulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay upang tayo ay magkaroon ng kasiguruhan at kamatatagan kapag dumating na ang paglilitis sa ating buhay.
1: Amen, Pastor. Last question po, ano, follow-up po doon. Kapag po ba ako ay nandun na sa Aklat ng Buhay, nabautismahan po ako, kaya lang nakagawa ako ng pagkakasala. Nari after isang linggo, isang taon, yung aking po pangalan ay natatanggal doon at kapag ako ay humingi ng tawad, babalik po doon o hindi na po tinatanggal yung aking pangalan?
0: Mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag yung ating pangalan ay nasa Aklat ng Buhay, ito'y maaring mawala. Maaring mawala. Kapag tayo ay gumagawa ng kasamaan at hindi natin ito pinagsisihan, maaari po itong mawala. Kaya sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, huwag na po tayong lalayo sa Panginoon. Huwag na po tayong magpabajing-bajing sa ating pananampalataya. Baka ma-erase o mapahi ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. At ito'y pinili mo. Nais ng Diyos na manatili yung ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Ngunit kung tayo gumagawa ng masama at yung Holy Spirit ay atin ang hindi pinapakinggan at tayo magpapakasama. Sabi nga sa Aklat ng Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 12, ang mabuti ay magpapakabuti, ang masama ay magpapakasama. Kapag ito'y nangyari sa atin, yung ating pangalan ay maaalis sa aklat ng buhay. Ito na po mga minamahal ko mga kapatid, ang panahon upang ating tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas ng ating buhay. Upang kung dumating ang paghukom, meron tayong pag-asa, meron tayong magtatanggol sa atin sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal ko mga kaibigan, ngayon na ang panahon upang inyong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Sapagkat nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa kung dumating ang paghukom sa tulong ng ating tagapagligtas na si Jesus.
1: Ngayon po sa ating pagkatapos, pangunahan tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
0: Dakilang Diyos sa oras na ito, salamat po sa inyong pag-asang ipinagkakaloob sa inyong mga anak. Datanggap sa inyo bilang tagapagligtas. At kung dumating ang paghukom sa aming buhay, hindi po kayo matatakot, kundi kami ay makitiwala sa inyo na kayo ang aming abogado, na kayo ang aming patuloy na magtatanggol upang kami ay magkaroon ng buhay na malapit sa inyo. At kami ay maging not guilty at kami patuloy na magkakaroon ng buhay na masaya sa piling ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa panibagong talakayan tungkol po sa mga katotohanang nakasalig sa banal na kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Sa mapagpalang araw po muli sa bawat isa na patuloy pong sumusubaybay at sumusuporta sa atin pong programa. Muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Apo niyo pong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang pag-aaralan po natin ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: mapagpalang oras para sa ating lahat, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, at bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos sa langit, patuloy po kaming nagpupuri, dumadakila sa iyong walang hanggang pangalan, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng karapatan at pagkakataon na patuloy na magbuklat at mag-aral ng iyong banal na salita upang ito ay aming maging inspirasyon at paalala para sa aming panahon. Pagpalain po kami kasama ang aming mga taga-subaybay sa anuman ang kanilang kinakalalagyan ngayon, ang iyo pong pag-ibig at pagpapala sa masama naming natatagpuan sa kabila na magkakalayo kami ng aming mga pagitan. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong tumutok o makinig sa atin pong programa at huwag din pong kalimutan na mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa Tinig ng Pag-asa sa atin pong mga Facebook pages. Hanapin nyo lang po ang Adventist Tele Radio at kayo na rin ang pinaka-official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na po ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Tayo po ay magpapatuloy sa ating seryeng ito na The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At narito tayo sa usapan ng pananampalataya at panalangin na may kinalaman sa pagpapagaling ng Panginoon sa inaalihan ng masamang espiritu na hindi mapagaling ng mga alagad. Upang ito ay magsilbing aral para sa ating kapanahunan, ano ang mga kahinaan ng mga tao na nasa paligid ng ating Panginoon at ano ang pabalita nito para sa atin na dinatnan ng huling panahon. Pananampalataya at panalangin. Sa aklat ng Marcos 9:14, nang dumating sila sa mga alagad, nakita nila ang napakaraming tao sa kanilang paligid at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa kanila. Samantalang ang ating Panginoon ay dumating, dinatnan niya ang kanyang mga alagad na nakikipagtalo sa mga eskriba. Ito ang masaya sa mga matatalinong mga tao, ang nakikipagtalo sa mga ordinaryong mga tao. Alam ng mga eskriba na sila ay mga profesional, sila yung mga tagapangasiwa. Pero alam din nila na ang mga alagad ay hindi gasinong nakapag-aral at hindi matatalino sa kanilang kapaligiran. Kaya lang, sila ay nakikipagtalo. Ang nakatutuwa naman sa mga alagad, sinusubok nila na makipagtalo sa mga taong matatalino. Yan ay larawan at karanasan ng kwento sa ating lipunan na maraming mga taong matatalino pumapatol sa hindi matalino At marami namang hindi matalino na nag-uugaling matalino sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtalo. Kaya sa panahon man ng ating Panginoon, palaging nagtatalo ang mga tao. Aklat ng Marcos 9:15-16. Nang makita siya ng maraming tao, agad silang namangha at tumakbo upang batiin siya. Sila'y kanyang tinanong, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? Nadatnan ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad na nakikipagtalo, nangangatwiran. Marahil maganda ang sagot, marahil ay mayroon silang mga usapang seryoso o dibdiban na may kinalaman sa ministeryo ng ating Panginoon. Yun lang naman ang ibinabato ng mga eskriba sa mga alagad na sila ay nagsasalita ng masama laban sa ating Panginoon. At sila marahil ay natutuwa sapagkat kinakapos ng pangangatwiran ang mga alagad. Kaya gusto silang tulungan ng ating Panginoon. Ano ang dahilan ng inyong pakikipagtalo? Marcos 9:17-18. At sa ganong mga pag-uusap sa kanilang pagtatalo at pagpapaliwanagan, ay ganito ang sumunod sa kasulatan. At isa sa maraming tao ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki. Dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang piping espiritu. Tuwing siya'y aalihan nito, ibinubuwal siya. Nagbububula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Ay, meron palang sumbong doon sa mga alagad. Merong masamang espiritu, matindi, malubha ang kalagayan. Ang epekto sa pasyente ay nagbububula ang bibig, ibinubuwal sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nanginigas, nangingisay. Nakiusap ang lalaking ito sa kanyang mga alagad, pagalingin ninyo itong aking anak na ito. Kaya lang, hindi nagawa ng mga alagad. Ito ang suliranin ng mga alagad. Hindi sa pakikipagtalo o ano paman, isang masamang espiritu na sumanib sa isang tao, iniutos ito sa kanila ng Panginoon sa inyong paghayo, mangagpagaling kayo ng mga may sakit at mangagpalayas ng mga may masamang espiritu. Pero pagdating dito sa isang pasyenteng ito ay natamimi ang mga apostol sapagkat hindi nila nagawa napaalisin ang masamang espiritu sa tao. Iyon ang argumento at usapan sa kanilang kalagitnaan na anupat dinatnan sila ng Panginoon sa ganong kanilang suliranin. 9:19 ng aklat ng Marcos. Sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo, dalhin ninyo siya sa akin. Ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay hindi salita ng panunumbat o salita ng anumang pagbibigay ng hindi magandang damdamin sa kanino man na nakakarinig. Ito ay ipinahayag ng ating Panginoon upang ma-realize ng kanyang mga alagad ano ang kulang sa kanila? Ano ang kulang sa mga alagad ng ating Panginoon? Ano ang matinding pangangailangan ng mga alagad ng Panginoon sa kabila ng lahat na sila ay tumanggap ng kautusan at isang bahagi ng kautusan na kanilang tinanggap ay magpalayas ng may masamang espiritu? Ano ang nangyari at hindi nila ito nagawa? Ano ang wala sa tao? Ito ay isa sa mga ebanghelyo ng ating Panginoon, pabalita ng pag-asa at kaligtasan para sa atin, samantalang tayo'y nag-aaral ng banal na kasulatan na makita natin ang kakulangan ng mga disipulo ng mga alagad ng ating Panginoon, bakit hindi nila nagawa ang isang bagay na iniutos sa kanila ng Panginoon? At ang kulang sa kaniya ay ang pananampalataya. Marahil sa ganitong mga pangyayari ay natuwa rin ang mga alagad na sila'y nakagagawa ng ganyan at kanilang nakalimutan na ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun namang tanong ng Panginoon na hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Ibinibigay ng Panginoon sa mga simpleng salita, sa mga simpleng pahiwatig na sandaling panahon na lamang mananatili ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Kung mayroon pa silang nababalitaan na mga may sakit na may ganitong mga karamdaman, ay dalhin na nila dahil limitado na lamang ang panahon ng Panginoon ng pakikisama sa kanila. Ito namang isa ay hanggang kailan pa ako magtitiis sa inyo? Palagi na lang ganyan ang kanilang mga suliranin. Ang pangyayaring ito ay idinelegate na niya, iniutos na niya sa kanyang mga alagad, subalit nananatiling kulang. Ganyan talaga sa ating paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng mga pangyayaring nasa ating paligid, na ating pinaglilingkuran, na ating ginagalawan, lahat tayo ay mayroong mga pangangailangan. At ito ang kalagayan ng ating Panginoon. Patuloy siyang nagmomotivate, patuloy siyang nagtuturo sa kanyang mga alagad. Kaya ang sabi niya, sige, dalhin ninyo siya rito sa akin. Ito ang ating misyon sa anumang gawain na iniutos sa atin ng Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon ang tao. Ilapit natin sa Panginoon ang tao. Anuman ang kanilang pangangailangan sa ibabaw ng lupang ito. Kagaya nito, inaalihan ng masamang espiritu, ilapit natin sa Panginoon. Kung ito man ay matinding karamdaman, ito ang ating pwedeng gawin bilang alagad ng ating Panginoon. Ilapit natin ang tao kay Jesus. Kung ito man ay isang malaking proyekto o assignment na ating pinapangasiwaan, anuman itong gawaing ito na itinalaga para sa atin ng ating kumpanya o anumang ahensya mayroon na nag-utos nito para sa atin, anumang malaking bahagi ng gawain na ating tinataglay, ang napakahalagang pabalita dito ng pag-asa at ebanghelyo para sa atin ay ilapit natin ito sa Panginoon. Huwag tayong magmalaki na ito ay atin. Huwag tayong magmalaki na ito ay gawain natin. Ang mga bagay na ito ay ipinahintulot ng Diyos upang magbigay dangal at luwalhati sa Diyos na ating pinaglilingkuran. 9:20 ng aklat ng Marcos. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita siya ng Espiritu, agad nitong pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Ganito kahirap ang kalagayan ng batang ito simula nang siya ay ipanganak. Ganito nakita ng ating Panginoon ang kahirapan ng batang ito. Ang kalagayan ito ay hindi normal para sa buhay ng tao. Subalit ito ay palaging nangyayari sa pamilyang ito na lumalaki.

tulog sa daan o anuman ang kanilang kalagayan, kahabag-habag na kalagayan ng mga taong sobrang pagkalasing sa impluensya ng alak. Yan ay mga halimbawa lamang ng pinarurusahan ng kaaway. At sa mahirap nilang kalagayan, ang atin lamang na magagawa sa ganitong mga tao ay ang ilapit sila sa paanan ng ating Panginoon. Maraming mga tao ang ayaw kumilala sa ating Panginoon. At ito ay nagiging dahilan upang maging mahirap ang kanilang kalooban, maging mahirap ang kanilang isipan, maging mahirap ang kanilang kalusugan, at lahat sa kanilang buhay, pati na ang buong sangbahayan. Mahirap na kalagayan ng buhay ang malayo sa ating Panginoon. Ang mahiwalay sa ating Panginoon ay isang mahirap na kalagayan ng buhay. Marcos 9:21 and 22. Tinanong ni Jesus ang Ama, gaano katagal nang nangyayari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Madalas niya siya'y inihahagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Ang pahayag na ito ng ama ng bata ay napakabigat at napakalalim na damdamin. Ganito ang karanasan ng tao na alipin ng kasalanan habang buhay. Ang taong alipin ng kasalanan habang buhay, wala nang pagkakataon upang makalaya. Ang tanging paraan lamang ay ang makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Ang tayo ay lumapit sa Panginoon ay siyang tanging paraan upang tayo ay makalaya sa pang-aalipin ng kaaway. Ito ang misyon ng demonyo sa buhay ng tao. Hindi lamang pahirapan ang bata, kundi ang pahirapan niya ang damdamin ng buong pamilya. Kaya nga ang sigaw ng ama ay ganito, maawa ka sa amin, tulungan mo kami. Hindi lang ang bata ang kawawa, hindi. Sa ganitong mga kalagayan ng karamdaman, sa ganitong mga biktima ng kasamaan, sa ibabaw ng sanglibutan ito, ay hindi lamang ang iisang tao na may katawan ang kawawa at kahabag-habag. Kasama dito ang kanyang buong pamilya at ang lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. Kagaya nga nito ng makita ng ating Panginoon, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang ibang mga tao, nakikita nila ang ganitong kalagayan. Ang iba ay labis na napupunit ang kanilang damdamin sa pagkahabag. Ang iba naman ay nakangisi ng pasimple na para bang pinagtatawanan ang biktima. Ganyan ang tanawin sa ibabaw ng sanglibutan ito. Samantalang ang mga tao ay nahuhulog sa masama at sa kahirapan ng sanglibutan ito, ang iba ay mga walang habag at natutuwa pa nga sa kabiguan ng iba. Ito ang misyon ng kaaway sa ating buhay, ang wasakin ang ating buhay. Aklat ng Marcos 9:23-24. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng bagay, ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Nagbigay uli ng pahiwatig ang Panginoon, kung kaya mo ang manampalataya, mangyayari ito sa iyo. Talagang ang pananampalatayang ito, ang pagtitiwalang ito sa Panginoon, ang tanging napakahalagang pangangailangan ng mga alagad. Ang kwentong ito ng bata na inaalihan ng masamang espiritu na dinala ng lalaki ay aral sa buhay ng lalaking ito na siya ay matutong lumapit sa Panginoon na may pananampalataya. Subalit sa pangalawang pagkakataon, ito rin ay aral sa mga alagad ng ating Panginoon bakit sa kabila na matagal na nilang kasama ang ating Panginoon at nakasaksi na sila ng maraming mga milagro

0: At himala ay kulang pa rin sila ng pananampalataya na hindi nila mapagaling ang pasyenteng ito. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, "Nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya." Opo, sa lahat ng mga suliranin natin sa ibabaw ng lupang ito, ang kulang sa atin ay ang matutong magtiwala sa ating Panginoon, ang matutong manampalataya sa Kanya. Kaya nga, ito rin ang ating hibik at sigaw. Ito ang ating paraan ng paglapit sa Panginoon. Matuto tayong lumapit na may pananampalataya, may pagtitiwala sa Diyos. At sa isang bahagi ng ating panalangin ay humingi tayo sa Panginoon ng patnubay na tulungan tayo sa kawalan natin ng pananampalataya. 9:25 ng Marcos. At nang makita ni Jesus na dumarating na sama-samang tumatakbo ang maraming tao, tinaway niya ang masamang espiritu na sinasabi, "Ikaw na pipi at binging espiritu, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang papasok muli sa kanya." Hindi inantay ng Panginoon na dumating ang nagsisiksikang mga tao, kundi kanyang pinagaling ito bago pa dumating ang napakaraming mga tao. At mababalitaan lang nila ng batang ito na kanilang nakikitang pipi at may binging espiritu ay magiging magaling na. Marcos 9:26 and 27. Pagkatapos magsisigaw at lubhang pangisayin ang bata, lumabas ito at ang bata'y naging anyong patay. Kaya't marami ang nagsabing siya'y patay na. Ngunit hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at nagawa niyang tumayo. Ang mga salitang ito mang nanasulat ay nangyari upang ipakita sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon na napakalahalaga ng ugnayan. Dahil kahit patay na ang bata, sa ganitong sitwasyon, hinawakan siya ng Panginoon at ibinangon ang bata at nagawa niyang tumayo. Ito ang kailangan sa buhay ng isang tao, ang hawakan tayo ng ating Panginoon. Minsan ay ating ipinagmamalaki na nakahawak tayo sa Panginoon, subalit tayo ay nakabibitaw. Ang napakahalaga, mga kapatid, ay ang karanasang ito ng bata, siya ay hinawakan ng Panginoon. Ang mahalaga, tayo ay hawak ng ating Panginoon. Marcos 9:28 and 29. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Bakit hindi namin iyon napalayas?" Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napalalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Kanina ay idinidiin ng ating Panginoon na ang paraan ng pagpapalaya sa masamang espiritu ay pananampalataya. Ngunit ngayon ay tinanong uli ng mga alagad at sinagot ng Panginoon, ang kailangan lamang dito ay ayuno at panalangin. Itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sa pagdating ng panahon na iniwan na sila ng ating Panginoon, sila ang magpapatuloy sa gawaing ito na ibinigay ng Panginoon. Matthew 17:20. Sinabi niya sa kanila, "Dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon mula rito,' at ito'y lilipat, at sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Ang buto ng mustasa ay pinakamaliit na binhi na nakita ng mga alagad. Subalit ito sa kanilang panahon ay isang malaking puno." Matthew 17:21. Ngunit ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Sa ganitong kaparaanan, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nananagana sa ating buhay. Ito ang ebanghelyo ng ating Panginoon na kung tayo ay mananampalataya, Tayo ay magtitiwala sa Panginoon at dadagdagan natin ng panalangin at ayuno ang ating mga salita at panalangin at ang ating pananampalataya ay ibibigay, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Muli po, marami pong salamat, Pastor Nick, sa mga paalala at mga aral natin pong napakinggan. Kaya po patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
0: Makapangyarihang Diyos sa langit, patuloy po na kami ay nag-aaral ng iyong banal na salita upang patuloy naming maunawaan at matutuhan ang iyong banal na kalooban at panukala para sa aming buhay. Ang kami ay matutong sumampalataya at magtiwala sa iyong dakilang kapangyarihan. Ang ipagkaloob namin ang buhay na ito at magpasakop sa iyong dakilang pag-ibig. O mahal na Diyos, alalahanin mo po kami kasama ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy mo po silang gagabayan at pagpapalain sa kanilang araw-araw na buhay lahat ng kanilang mga pangangailangan, ipagkaloob po ng sagana. Pagkalooban sila ng maayos at tiwasay na pamilya at gayon din ng hanap buhay at kabuhayan. Alang-alang po sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang. Sa Diyos, laging may pag-asa, Pastor Nick.
0: Ang baksang ito na ating pinag-usapan ng pananampalataya at panalangin ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ipinakita ng karanasang ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng alagad, ng kanyang mga alagad at gayon din ng batang inaalihan ng masamang espiritu. Nagkaroon na ng suliranin ang mga alagad sa kanilang kalagitnaan, samantalang malayo sa kanila ang ating Panginoon. At ito ay nagbigay sa kanila ng suliranin at pagkadismaya at gayon din ng pagtatalo-talo sa kanilang kalagitnaan. Ano ang kulang? Bakit hindi lumabas ang masamang espiritu sa batang lalaki? Sinagot ng Panginoon ang kanilang kahinaan at kakulangan ay sa dahil lamang sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay nangyari sang-ayon sa ikaluluwalhati, ikararangal at banal na panukala ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung tayo ay magkaroon ng suliranin sa ating kalagitnaan, ang ating misyon ay ang ilapit ito sa Panginoon. Ano man ang bigat ng ating mga pinapasan, ito man ay ating pansarili o ito man ay para sa ibang tao, ang ilapit natin sa Panginoon ay siyang ating unang gawain. Ang tayo'y magtiwala at patuloy na babanggitin natin sa panalangin ang ating mga tanging kahilingan, ang ating mga tanging karaingan, ang lahat ng suliranin sa buhay na ito ay ating ilapit sa Panginoon. Ito po ang ating pag-aaral at pagpalain tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-aaralan po natin ang bawat talata na meron pong issue or meron pong iba't iba ang pagkaunawa doon po sa talata. Ano, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay dinidil po natin yan, pinag-uusapan po natin yan, pinag-aaralan po natin yan at ini-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ina-apply po natin yung tatlong proseso kung paano po mag-interpret ng salita ng Diyos. Una sa lahat, pag-aaralan po natin yung word study na kung saan ay hihimay-himayin po natin yung talata. Magpo-focus lang po tayo doon sa talata at gagamit po tayo ng mga orihinal na salita mula sa banal na kasulatan or yung orihinal na salita na katulad ng Grego o Hebreo o kaya Aramaic upang ma-interpret po natin yung word study or yung salita po na yon. At pagkatapos po nun ay pupunta po tayo sa tinatawag po na immediate context, na kung saan ang immediate context ay tinitignan po natin kung sakto ba, tama ba yung atin pong interpretasyon na pag-interpret doon sa word study at dapat parehas po sila ng resulta doon sa immediate context. Na doon sa immediate context ay tinitignan po natin yung buong kwento. Kung ano po yung background nito, bakit ba nasabi ito, sino ang kausap ng nagsusulat nito, at tinitignan din po natin yung pangatlo po, yung wider context, na kung saan ay tinitignan natin, hinahalungkat natin ang buong kasulatan sa Biblia, na kung saan ay dapat ito po ay hindi nag-a-against or yung ibang libro sa Biblia ay nag-a-agree po sila sa interpretasyon na ito. Sa ganito pong kapamaraanan ay nakakasigurado po tayo na ang atin pong interpretasyon ay hindi po interpretasyon na imagination lamang, kundi itong interpretasyon na ito ay mula po sa banal na kasulatan. Kaya po nabuo ang atin pong programa na Reasoning from the Scriptures. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang akin pong makakasama, si Ka-Reasoning Glenn. Kamusta ka, Ka-Reasoning Glenn?
1: Ayos naman, Ka-Reasoning Buddy. Mapagpalang oras po sa ating lahat po, mga giliw naming tagapakinig.
0: Yan, thank you so much. At gusto rin po namin kayong batiin sa lahat po ng nakikinig ng atin pong frequency sa 89.1 FM sa buong dako po ng Luzon, mula po dyan sa Mindoro. Ano? Naaabot din po natin ang Quezon Province dyan sa Batangas. Dyan po sa lugar sa Southern Luzon, ano? Ay gusto po namin kayong batiin ng isang mapagpalang oras po. At gusto rin po nating batiin ang atin pong mga technician po dyan po sa Adventist World Radio Station po natin. Aya si Sir Andy, Sir Leo, at ganun din naman si Sir Herbs. Ayan, isang mapagpalang oras po sa iyo. Sa inyo po dyan, at thank you po sa inyo pong mga sakripisyo, no, para po ma-air po natin ang atin pong mga programa. At ganun din naman, gusto po nating batiin ang lahat ng atin pong tagapakinig dito po sa bandang Northern Luzon. Ayan, dito po sa Pangasinan, Pampanga, ano po. At dito din po sa Tarlac, Ilocos, Abra. Ayan po, ano. At meron din po dito sa Northeast Luzon territory, na kung saan ay nandito po tayo ngayon na naka-broadcast dito po sa Isabela. Ayan, lahat po ng nakikinig dyan po sa Cagayan, Quirino, at maging sa Nueva Vizcaya. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta. At gusto rin po nating batiin ang atin pong tagapakinig at nanonood sa atin pong live broadcast. Ano po? Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at isang mapagpalang oras sa bawat isa. Ayan, ano, ako po ay na-excite sa atin pong pag-uusapan sa oras na ito, sapagkat ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa kung saan ay ang ating Panginoong Jesus, ano, ay nagbigay ng isang pangako sa isang kasama niya na nakapako doon sa krus, isang magnanakaw, ano, at pinangakuan ng ating Panginoong Jesus. At dito, nanggagaling yung kaisipan na ang ang kapag ang isang tao ay namatay, siya po ay dumidiretso na pupunta sa langit. Yan po yung atin pong yan po yung karamihan na merong pangunawa, no, pagka pinag-usapan po ang kamatayan. Ito po ay kilala sa tawag na immortality of the soul. Ibig sabihin na kung ikaw ay mamamatay ay hindi ka po talaga totally namatay sapagkat ikaw ay merong pang conscious, ano? At dito ay kukunin po natin yung atin pong talata mula po sa Lucas 23, Kapitulo 43, na kung saan dito ay sinasabi po, gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata. Sabi po rito, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yung pagkakataon po na yon, ang atin pong Panginoong Hesus ay nasa bingit na po ng kamatayan. At ang ating Panginoong Hesus ay nakapako doon sa krus. At alam po natin, ang kanyang kahihinatnan ay kamatayan. At yung kasama po niya doon sa krus na magnanakaw, na sinasabi ng banal na kasulatan, ay nagsabi sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, Jesus, maaari ba na pagka ikaw ay maghahari na, sabi niya, pwede bang isama mo ako sa iyong kaharian? Sabi niyang ganun. Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon din. Sabi niya, makakasama kita sa paraiso. So kung ibig sabihin, ang kaisipan ng iba, no, na ibang pananampalataya, na pagkang isang tao ay namatay, dapat ang susunod nito ay langit, no? Kasi ang sabi niya today, yun yung interpretasyon ng karamihan. At dito nang gagaling yung katuruan ng immortality of the soul, na ang isang tao kapag ka namatay ay merong something na humihiwalay sa kanyang katawan. Tinatawag nila itong kaluluwa. At ang kaluluwa na ito ay tutungo doon sa langit. So ibig sabihin, meron pa siyang conscious, meron nga ka-reasoning Glenn, yung paniniwala na 40 days, nung sasabihin nila yung 40 days,

0: Gusto lang po naming ilinaw sa bawat isa kung ano po ang ibig sabihin ng talata na ito. Kaya po, ididig po natin ito. Una, titignan po natin yung tinatawag nating word study. At sa susunod, titignan natin, i-discuss ko yung immediate context. At mamaya ay titignan natin yung tinatawag na wider context, yung kabuuan, yung itong interpretasyon ba natin na ito, ang buong banal na kasulatan ay nag-aagri ba? Sinusuportahan po ba niya? Ayan, dito po tayo, ano? So, yan po yung titignan po natin at ibibigay ko pong pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn. Pero bago po yan, ay nais ko po kayong yayain sa isang panalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Salamat po sa oras na ito sapagkat kami po ay makakapag-aral. Maaari po ba na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na magpapaliwanag sa talatang ito at gayon din naman na maunawaan ng amin pong mga tagapanood sa oras na ito ang amin pong mga sasabihin. Tulungan niyo po kami at patawarin ang aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ka-Reasoning Glenn.
1: Okay, mapagpalang oras po sa ating lahat. Dito po sa Lucas chapter 23 verse 43, ito yung karamihan na doktrina ng ating mga kaibigan patungkol po sa immortality of the soul. Na sinasabi, nasabi nila, kapag ikaw ay namatay, parang mayroong isang espiritu ba o conscious na ikaw na palutang-lutang lang diyan at mamaya mamamasyal-masyal. Ayan, sabi nga ni Ka-Reasoning Buddy, nasabi niya 40 days hanggang matapos niya yung mission niya. Ito yung mga kathang isip lamang o kaya ito yung mga tradisyon na namana pa ng ating mga magulang, mga ninuno. Pero ito ba ay naayon sa Biblia? Nasa Bible base po ba yung katuruan na yon? Kaya itong programang ito, Reasoning from the Scripture, ay ating pag-aaralan kung ito ba ay akma sa salita ng Panginoon. Kaya dito, sa Lucas chapter 23 verse 43, ang sabi dito, at sumagot siya, katotohan ang sinabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Okay? Kung titignan natin ano mga ka-reasoning ano, dito kung isipin natin na kung totoo na yung araw na yon ay nakasama ni Jesus yung magnanakaw na yon na pumunta sa paraiso, sa yung kwento ba ay nangyari na ganun ba yung pagkasabi ni Jesus? Diba? Kung titignan natin, si Jesus ay nabuhay siya in 3 days, hindi yung araw na yon, 'di ba? Namatay si Jesus nung Friday, di po ba? Oh, kung pagbabasehan natin na yung itong talatang ito na sa araw din yon ay makakasama sa paraiso, ito ay taliwas na, 'di ba? Ano? Taliwas na kasi nga ang Panginoon ay nabuhay sa ikatlong araw. At titignan pa natin sa ibang mga verses na ang Panginoon ay nakisalamuha pa sa mga sila Maria Magdalena, sila mga apostol bago pumunta sa langit. So ibig sabihin hindi agad-agad pumunta. At kung titignan din natin ano mga giliw naming tagapakinig, si Jesus ay meron siyang laman, mm-hmm. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, ikaw Thomas, tignan mo ang aking palad, isuot mo ang yung daliri sa aking kamay na yung pinagpakuan, di ba? Ibig sabihin, nandun pa rin yung laman at flesh. Ibig sabihin, talagang literally na nanabuhay. So, ibig sabihin, hindi makatotohanan yung sinasabi na kapag ikaw ay namatay, may lalabas na espiritu na ito ay ikaw na nalalaman mo yung pangyayari. Tapos, kapag yung 40 days, di ba? Ito yung isang tradisyon ng ating mga ninuno na kung saan ito yung panahon na mananalangin sila na ang kanilang namatayan ay pupunta na sa langit. At kapag hindi naman ito mabait at hindi naman ito masama, ay pupunta daw sa purgatorio at kailangan ng panalangin. Kaya yun yung pinapananalangin nila. Pero kung ating titignan, wala po yan dito sa banal na kasulatan. Dahil dito sa banal na kasulatan ay napaka-specific na ang kamatayan, ay ano, wala ka nang nalalaman doon, 'di ba? Doon sa Ecclesiastes, mm-hmm. 'di ba? At sabi pa doon, 'di ba? Yung formula of life, 'di ba? Nasabi doon sa basahin ko sa Genesis 2 verse 7, ano? Giliw nating tagapakinig. Ang sabi dito, nang nilalang ang

0: Panginoon ng Diyos ang tao mula sa labok ng lupa at hiningaan ng mga butas ng kanyang ilong at hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, ibig sabihin, buhay na kaluluwa. Yung ibang mananampalataya, yung buhay na kaluluwa, yun daw yung pagkatapos na siyang mamatay. Pero actually, yung buhay na kaluluwa ay tayo po yun. Tayo po yun na buhay na kaluluwa. Hindi po yung kapag namatay ang tao, may buhay na kaluluwa na parang paikot-ikot hanggang ganapin niya yung kanyang mission na sabi ni Ka-Reasoning Body. Pero po ito isang taliwas. Kung totoo man yun, yung doktrinang yun, ito ay magkocontradict dito sa verse na to kung paano nilalang ng Panginoon ang tao. Di po ba? Kaya ating isipin ng mabuti na ano ba talaga yung tamang interpretasyon. Kaya narito po kami upang ipaliwanag at gabayan ko po kayo, gabayan namin kayo upang malaman yung katotohanan. Kasi kung titignan natin dito ay maraming, sabi ko nga sa kwento, sa umpisa, kung hahatiin mo yung kwento, yung alam mong bida, yung pala ko'y kontrabida. Kaya huwag kang agad-agad na magkoconclude. Dapat ating basahin ang verse at yung preceding verse, yung whole chapter, o kaya wider na pag-aaral upang maunawaan at maintindihan natin kung ano ba talaga ang tama. Di po ba? Kaya dito sa verse na to, sabi ko sa'yo, very I say unto thee, ang pinupunto ni Jesu Kristo dito ay binibigyan diin niya dito. Binibigyan diin niya yung kanyang promise, yung kanyang promise sa magnanakaw na yun na makakasama niya. Is ibig sabihin future, di po ba? Future na makakasama niya dun sa paraiso na ihanda ng Panginoon. So, yun po, Ka-Reasoning Body.
1: Ayan, thank you so much. Ano, na malinaw po mga Ka-Reasoning na ang sinasabi ng aking partner na ang resulta ng pag-aaral dito sa talatang ito sa Lucas 23, Kapitulo 43. Sinasabi ko sa iyo, sabi niya, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din makakasama kita sa paraiso. So ang pangako na sinasabi ni Ka-Reasoning Glenn ay ito'y pangako po na ito na magaganap sa hinaharap. Hindi po ito yung kaisipan natin na today na yung araw mismo na yon, nakita naman po natin ano kung paano niya ipaniwanag ano, at kumuha siya sa ibang libro upang masuportahan ang kanya pong pagkaunawa. Actually kung titignan po natin ano mga Ka-Reasoning, yung pagkakabanggit po doon na today, yan po ay hindi tumutukoy doon sa yung araw mismo na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kung lalaliman po natin ang pag-aaral, ano po, tanggap ito ng napakadaming scholar, ano, at ito ay popular na pag-aaral na yung sinasabi niya doon na sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngayon din. Yung doon sa manuscript nagkamali po sila ng ano kasi yung punctuation ano yung comma po na yan hindi po gumagamit ang sulat ng Grego na original, hindi po sila gumagamit po noon ng comma. Kaya hindi po nila alam, kaya nung itong testimony na ito nung meron na yung manuscript tapos yung mga scribe tina-translate na nila into another language, halimbawa sa English, hindi po nila alam kung saan nila ilalagay yung comma kasi yung pagkaka-construct niya dire-diretso siya. So sabi niya, very sinasabi ko sa iyo ngayong araw na ito ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Hindi nila ilaalam kung saan po nila ilalagay yung comma, kung ilalagay ba nila ito bago yung salitang ngayon din or yung today or pagkatapos ng salitang today. Alam niyo po, bagamat nakakalito siya, ano, sapagkat kung ito lang yung babasahin mo, itong talata lang na ito ang babasahin mo, talagang malilito ka po. Kaya hindi po tayo po pwede na yung literal lang or yung text lamang, yung pag-aaralan po natin. Kaya ini-inquire po natin yan doon sa tinatawag po nating immediate context hanggang sa tinatawag na wider context. Ano? Ngayon, titignan po natin. So, let's say, sabihin po natin na sige, punta tayo dun sa kaisipan na sinasabi na sinasabi ko sa iyo ang totoo ngayon din. Yung comma ay ilagay po natin yung sinasabi ko sa iyo ang totoo comma ngayon din makakasama kita sa paraiso. So isipin po nating ihiwalay ano? Pero alam niyo po, binasa kanina ni Karisuning Glenn, magkakaproblema po tayo kung ganyan po ang ating interpretasyon. Kasi bakit? Kasi kung titignan po natin yung binasa niya sa Juan 20 versikulo 17, na kung makikita po natin doon, no, doon sa Juan 20 versikulo 17, kung babasahin po natin, gusto ko po itong basahin upang mapakinggan din po natin. Sabi niya, sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Ito po yung panahon ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. At nakita niya si Mary. Parang si Mary ay a-action na gusto niyang yakapin ng ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ni Hesus, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. So ibig sabihin, mga ka-reasoning, ano, na kasi itong pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, nabuhay po siya 3 days after he died. Ngayon, kung lalagay po tayo sa kaisipan na today, yung sinasabi, sabihin natin, pag namatay ang ating Panginoong Hesus, sa araw na yun ay pupunta sila sa langit. Kung ganun po yung ating kaisipan, masasala po tayo sa Biblia. Or nagkakamali po ang ating pong interpretasyon at mababiolate po natin yung ibang talata. Kasi sabi rito, sabi niya, huwag mo akong hawakan. Dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama, ibig sabihin, nung namatay ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin po siya nakakaakyat sa langit. Kaya yung kung iisipin mo na today, you will be with me in paradise, kung isipin mo yung araw na yon, pumunta ang ating Panginoong Hesus sa langit, at sinama niya yung paraiso, malaking pagkakamali po yon, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yon ang paniniwala ng reasoning from the scriptures. Kasi ang tao po kapag ka namatay, hindi po pupunta sa langit, hindi po siya pupunta sa langit. Ano? Sapagkat ang reasoning from the scripture, naniniwala po, or maging ang banal na kasulatan, hindi lamang, kasi tayo po sa reasoning from the scripture, sinasampalatayanan natin ito dahil yun ang katayuan ng banal na kasulatan. Kaya dito po, sabi niya, huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. Ibig sabihin, hindi pa ako nakakaakyat sa langit. So, ibig sabihin po, yung kaisipan na natin na yung nung namatay ang ating Panginoong Jesus ay dinala niya yung magnanakaw doon sa langit, debunk na po kaagad yun. Ibig sabihin, hindi na po yun tatayo. Kasi meron dito sa ibang talata, ano? At sabi po doon sa verse 42, bago po yon, kasi tinitignan po natin yung tinatawag po nating immediate context. Nang sabi po dito sa verse 42, ano? Sabi po niya, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Pag naghahari na kayo. Ang ibig sabihin po ba nung araw na yon ay naghari na ang ating Panginoong Hesus? Marahil naghari ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso, no? Ngunit yung literal na paghahari ng ating Panginoong Hesus sa buong daigdig ay hindi pa po nagaganap, sapagkat ang sabi rito, pagkatapos ay sinabi niya, Hesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. So this thief, itong magnanakaw na ito is referring to the future. Ibig sabihin, nire-refer niya yung magaganap doon sa future na yon. At yun po ang ibig sabihin ng talata po na ito. Ano? So makikita po natin, aatras ka lang konti, isang talata lang, aatras ka lang doon sa 42, sinasabi na doon na future. Kaya tama po yung interpretasyon ng aking pong partner si Karisuning Glenn na yung tinutukoy dito sa verse 43 ay futuristic po ito. Ibig sabihin, ito po ay magaganap pa lang sa hinaharap. At ito ay sinasabi niya na itong pangako na ito ay matutupad sa hinaharap kapag ang Panginoong Hesus na ay naghahari. Ngunit ang Panginoong Hesus po ay hindi pa po naghahari ngayon. So, dalawang prinsipyo na po yon. Una, sinabi doon na kapag ako ay naghahari na, so ibig sabihin, hindi na papasok yung today. kasi hindi pa naman nagahari ang ating Panginoon Jesus. Pangatlo, sinasabi doon, sabi niya kay Mary na huwag mo kong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa langit. Tatlong araw pong namatay ang ating Panginoong, tatlong araw na pong nakakalipas siya mula sa kamatayan ay nabuhay ang ating Panginoong Jesus. So, sa ganung prinsipyo po, nakikita po natin na hindi tama na isipin po natin na ang ating Panginoong Jesus nung siya ay namatay ay aakyat sa langit. Or isipin po natin ng isang tao kapag namatay ay umaakyat sa langit. Hindi po 'yan ang ating kaisipan, ano? Ang reasoning from the scriptures ay hindi po naniniwala sa tinatawag po nating immortality of the soul. Na yung tao kapag ka namatay, merong something na humihiwalay sa kanya at itong humihiwalay sa kanya ay pumupunta sa langit. Hindi po natin pinapaniwalaan 'yon. Sapagkat ang paniniwala po ng reasoning from the scripture na pag ang isang tao ay namatay, siya po ay totally na siya po ay namatay. You know, yan po yung wala pong conscious, walang nalalaman, ano, kasi
0: parang tulog.
1: Mahirap pa ka-reasoning, Glenn, ano? Na kung halimbawa, ini-imagine ko nga, kasi nandyan din ako sa pananampalataya nung araw, yung paniniwalang naman naniniwala po ako sa mga gumagalang kaluluwa. Oh. Alam niyo po ba nung ano, naisip ko ano, na gusto kong pumunta po sa US, kasi yun po yung aking pangarap sa buhay. Nung bata pa lang ako pinangarap ko, sabi ko, paano kaya ako makakapunta sa US, pero mahirap lang kami. Kaya sabi ko, kailangan kong mamatay. Nagulat sila, sabi ko, bakit ka mamamatay? Oo, kasi pag namatay ako, libre na akong makakasakay sa eroplano at makakarating na ako sa US. yun yung aking kaisipan, ano? Sapagkat talagang naniniwala ako noon sa immortality of the soul. Pero alam nyo, hindi po yun totoo. Kaya nung ako po ay, kung ako po ay nag-aral ng banal na kasulatan, nakita ko po na hindi pala yun. Na ang tao pag namatay, it's totally dead. Talagang patay po talaga, walang conscious, ibig sabihin, walang kapangyarihan na bumuhay sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano? Yun po yung, so yung resulta ng word study, sabi ni Ka-reasoning Glenn, it's a futuristic, at dun sa immediate context, talagang future talaga siya. Kasi sabi niya dun sa verse 42. Ano? At ngayon, titignan naman po natin yung tinatawag po nating word study. Ayan, kaya ibibigay ko po muna kay Ka-reasoning Glenn.
0: Okay. Doon sa sinabi mo, ka-reasoning body, akin lang magdadagdag, ano? Yung sinabi mo kanina, it's very clear na sinabi mo talagang yung itong thief na to, talagang nagugulumihanan siya na baka hindi siya makapunta doon sa paraiso dahil sa masama niyang gawa. Kaya dito sa verse 43, ito yung sinabi ng Panginoon na ginarantiyan niya na ano, sasama siya. No, ay na ginarantiya niya na no makakapunta siya doon sa paraiso. Na kapag doon itatakda na yung karyahan ng Panginoon. So very clear naman dito mga ka-reasoning ano na sinabi ni Ka-reason Body. At saka meron din akong mga experience, di ba? Kasi ito sabi nila kapag namatay yung ating mahal sa buhay, magmumulto 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Kapag hindi ka nakagawa ng mabuti sa kanya, ay mumultuhin ka niyan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa karamihan po nating mga Pilipino ay dyan na tayo lumaki. O kaya ang mga karamihan mga Pilipino dyan na lumaki sa pananampalatayang na ang tao kapag namatay, ay ano, merong espiritu na magmumulto. Ano? Pero dito sa ating pag-aaral, ano, nakikita naman natin na hindi ito tama at hindi ito tunay kasi base ito sa Biblia. Ano? Kasi experience ko din yan nung bata ko kasi sa aming bahay, meron yung kawayan na sabi nila yung mga tatay ko noon tinatakot ako na merong multo diyan na kuan nagpapakita. At nung ako ay napadaan sa ating gabi noon, meron akong talaga nakita yung puti, nakaputi na gumagalaw-galaw. Ay, nung nakita ko yun, sobrang takot ako. Talagang kumaripas ako, tumakbo sa loob ng aming bahay. Ay, talagang nanginginig ako, talagang na experience ko talagang takot na takot. Pero alam niyo kaumagahan mga ka-reasoning ano? Kinaumagaan, nakita ko yung kawayan nandun lang pala isang puting tela na gumagalaw na
1: nahahangin.
0: Pala nahahangin-hangin pala. Ibig sabihin pala ito pala isang imahinasyon. Kaya minsan kapag tayo po ay namamatayan, ang ating sense of ating pakikiramdam para nafi-feel natin na nandyan pa. Mm-hmm. Kaya yung nafi-feel natin para nagpaparamdam si tatay o kaya si nanay, si ate, si kuya, si bunso, yun po ay isang reaksyon ng isang tao kapag ito'y namatayan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wag natin pong sabihin na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay nandyan lang. Actually, kapag namatay na, is talagang patay na.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yun, ka-reasoning, buddy.
1: Ayan, thank you so much. Ano, talagang ako makikita po natin na sapagkat ang atin pong dinidil dito ay yung paniniwala po na kapag ka ang isang tao ay namatay, siya po ay tutungo sa langit. Ano? Ay dito po yung magnanakaw na sinasabi po rito, yung thief, ano, ay hindi po siya dumiretso sa langit. Hindi po 'yan, ano, naniniwala po tayo na ang itong magnanakaw po na ito hanggang ngayon ay nasa libingan pa rin po siya. Hindi po siya, wala pong something na humiwalay sa kanya at umakyat sa langit. Alam niyo po ba, mga ka-reasoning, kung saan hinahalin tulad ang kamatayan, ano? Kung alam niyo po yung kwento ni Lazaro, no, nung si Lazaro sa Juan 11, na no, itong si Lazaro ay nagkasakit, ay pagkatapos ng mga ilang araw, dumating ang balita sa ating Panginoong Hesus na si Lazaro ay patay na. At nung si Lazaro ay patay na, nag-decide ang ating Panginoong Hesus na puntahan si Lazaro. At nakakagulat sa isang statement na binitawan ng ating Panginoon Jesus doon sa Juan 11, versikulo 11, sabi niyang ganon, pagkatapos sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazaro ay natutulog. Pupunta ako roon upang gigisingin siya. Mm-hmm. Ano po yung ibig sabihin nun? Bakit yun ang pagkakasabi ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat ang isang patay ay malinaw na hinahalin tulad ng ating Panginoong Hesus, ng isang patay ay parang natutulog lamang. Hindi ko sinasabing natutulog lamang, kundi parang natutulog lamang. Kasi kung titignan po natin yung natutulog, ay wala po yung conscience, no, or wala po siyang hindi po siya conscious, no. Kung kayo po ay dadaan doon sa isang natutulog, kapag hindi po siya nagising, ay hindi niya kayo mapapansin na dumaan. Yan po ang hinalintulad ng ating Panginoong Hesus, ano, na itong si Lazaro na patay na, na binalita sa kanya, ang sagot ng ating Panginoong Hesus, hali kayo at puntahan natin si Lazaro puntahan natin siya at aking gigisingin. Sabi niya gano'n, natutulog lamang daw si Lazaro at kanya ngayon nagigisingin. Alam niyo si Pablo, mga ka-reasoning, ano, nagbigay po siya ng isang idea, sapagkat ang mga taga-Tesalonica ay nagugulumihanan sila sapagkat meron silang mga mahal sa buhay na mga namatay na. At ngayon ay sila ay kumbaga parang nalulungkot sila sa kanilang buhay sapagkat nahiwalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sabi ni Pablo, sabi niya, huwag kayong malungkot. Sabi niya, normal na malungkot pa po tayo kapag tayo po ay namatay, pero huwag po tayong malulungkot na parang wala po tayong pananampalataya. Meron po kasing nalulungkot na nalulungkot lang dahil nahiwalay sa kanya, pero may pananampalataya pa rin. Pero may mga nalulungkot na nawala ang kanilang mahal sa buhay, na wala na silang pananampalataya. Ano po bang ibig sabihin nun? Yung mga sobrang, they are very affected, na hindi na sila makapag-move on, na hindi na sila makagalaw sa kanilang buhay, at gusto na rin nilang mamatay at sumama na doon sa isang mahal nila sa buhay na namatay na. Yan po yung sinatawag po nating nalungkot na walang pananampalataya. Ano? At dito ay nagturo si Pablo na huwag tayong masyadong malungkot sapagkat sinabi niya ang ideya patungkol sa mga namatay at kung ano ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po sa verse 14 ng unang Tesalonica 4 versikulo 15 hanggang 17 po ito. Pero babasahin ko po yung verse 15. Sabi niya, sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon po ito, tayong mga buhay pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So ibig sabihin, tinag-uusapan dito, tayo na mga buhay, sabi niya, ay pagbalik ng ating Panginoon, hindi mauuna sa mga patay. Sa mga patay na, sabi niya ganon. Sapagkat sa araw na iyon, maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sisigaw sa utos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay unang mabubuhay. No? So binigyan ng ideya ni Pablo ang mga taga-Tesalonica kung ano ang makalalagayan ng mga patay. So ibig sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Hesus, ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Pagbalik po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghahari. No? So malinaw po yun, ano, na pagbalik niya doon pa lang po mabubuhay. Alam niyo, it is illogical, ano, kung lalagay tayo sa kaisipan. Nabasa na nga natin ito. Nasabi niya, mabubuhay ang mga namatay. Kung ang iisipin po natin, ang isang tao kapag ka namatay, siya po ay aakyat sa langit, at pag-akyat niya sa langit, pagbalik ni Kristo, itong kaluluwa niya na ito, ay biglang bababa sa lupa at papasok sa katawan niya dati. Illogical po yun, mga ka-reasoning. Ano? Hindi po yun ang atin pong pananampalataya. Sapagkat naniniwala po tayo ng isang patay ay patay na, walang nalalaman. Ngayon, kung ang isang tao ay umakyat sa langit at siya ay may conscious siya. So anything na nagaganap dito sa lupa, baka pa nga may idea siya, may nakikita siya. Pero alam niyo po, wala pong nalalaman ang patay. Kaya ang atin pong pananampalataya, ang mga patay na yan ay parang natutulog lamang po yan sa simenteryo. Nandyan po sila, wala pong humihiwalay sa kanila, walang something na umaakyat sa langit. At naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat maririnig nila ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya, maririnig nila ang tinig ng Arkanghel, ng trumpeta ng Diyos, sisigaw ng napakalakas. Sabi niya, at ang mga patay kay Kristo. Kay Kristo, ang pinag-uusapan natin, ka-reasoning din, no? Kay Kristo, hindi po yung lahat ng namatay, ha? Kundi kay Kristo lamang ay muling mabubuhay. So ibig sabihin po, ano, malinaw po sa ating pag-uusap at malinaw po sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan na ang mga patay, ang pag-asa na lang nila ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat alam niyo po, ano, sinasabi po doon sa Juan Kapitulo 11, versikulo 25. Ito po yung magandang pagkakasabi po nito, ano? At ito po yung pinaka-paborito ko po ito pag pinag-uusapan po ang kalalagayan ng mga patay. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ni Hesus sa kanya, ang ating Panginoong Hesus po nagsasabi, ha? Sinasabi niya ito, ito bago niya ito buhayin si Lazaro. Sabi niya, ako ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Napakalinaw po, ano? Ang ating Panginoong Hesus, hawak po niya. Siya, sabi niya, ang bumubuhay sa mga namatay. At ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Kaya po, napakaganda na sumampalataya sa Panginoon sapagkat meron po tayong pag-asa na kahit na tayo ay mamatay sa daigdig net, sabihin natin the worst scenario case happen in our life is death. Yan po yung pinaka-worst na mangyayari po sa atin sa buhay. At yan yung kinakatakutan ng lahat ng tao kasi that is the ultimate end in the life of a person. Ngunit nagbigay ng pangako ang ating Panginoong Hesus na sabi niya, ang sinuman ang sumampalataya sa akin. Kaya pagka po tayo ay sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus, natalo na po natin ang kamatayan. Bakit? Bagamat tayo ay mamamatay, ngunit tayo ay muling mabubuhay. Bibigay ko po ang pagkakataon, ka-reasoning Glenn, sa iyo, sa iyong konklusyon sa ating pag-uusap.
0: So, It's very clear naman mga kagiliw naming tagapakinig na yung idea na immortality of the soul ay hindi po yung tama.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito ay isang tradition lamang, di ba? Mm-hmm. Kaya nga sabi ko nga sa kanina na maraming mga ating mga kapwa Pilipino na ito na yung nakamulatan nila,
1: mm-hmm.
0: na mana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin talagang culture na nila yon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tanong ko, ka-reasoning body, ano? Mm-hmm. Kapag ikaw ba ay gigising tuwing umaga at nakamulatan mong ikaw ay laway-laway o kaya mm-hmm. may muta, di mo ba ayusin ang iyong buhay o kaya ayusin mm-hmm. ang iyong mukha? Di ba ayusin mo? Ganun nawa kayo mga giliw naming tagapakinig. At sana nawa ang aming mga nabasa at aming binahagi ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan na patungkol po dito sa immortality of the soul ay hindi po yan tama. Okay? Mm-hmm. Na sana inyo pong aksepin ng buong puso. Kasi lahat naman po tayo ay truth seeker, di po ba? Na gusto nating malaman yung tunay na katotohanan. Huwag po tayong mamuhay dun sa kamalian, kundi mamuhay tayo sa katotohanan. Yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. At napakaganda yung sinabi pa nga dito sa Revelation, aking babasahin, ano, ako'y malapit nang dumating at dalako ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ibig sabihin, ano, malapit nang darating ang Panginoon, na sana lahat tayo ay handa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil gagawaran tayo ng Panginoon sa ating mga pananampalataya at mga gawa. Sana mm-hmm. panghawakan natin ang ating pananampalataya upang sa gayon ay makasama tayo doon sa hinanda ng Panginoon na kaharian. Doon sa ipinangako ng Panginoon, doon sa pinako ng Panginoon, doon sa thief na yung mm-hmm. magnanakaw na be with me in paradise, sabi niya, di ba? Mm-hmm. Yun yung pangako in future. Kaya ganun din tayo, panghawakan din natin na siya'y muling darating at kasama niya tayong ipupunta doon sa langit na bayan.
1: That's right.
0: Okay, yun po, ka-reasoning body, ano?
1: Ayan, thank you so much. Ano, malinaw po mga ka-reasoning na katulad po ng magnanakaw, alam ko po na itong magnanakaw po na ito ay nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. At bagamat wala po siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang pagbabago, ngunit alam ko na ang kanyang puso ay na-convert at transform po ito. Ano? Mm-hmm. At naniniwala po ako na ito ay Hudyo. At kapag ka ikaw ay Hudyo, hindi ka naniniwala sa immortality of the soul. Yan po yung kung pag-aralan niyo po yung background ng mga Jewish, kasi itong magnanakaw Jewish po ito. Yung sa kabila rin Jewish din at ang ating Panginoon Jesus ay isa ring Hudyo, isang Jewish. So, sa kanilang paniniwala, hindi po sila naniniwala sa immortality of the soul. Never na pumasok po ang katuruan ng immortality of the soul sa mga Hudyo. Dito na lang po yan, lately na lang po pumasok yung immortality of the soul. Ano? At tatandaan po natin, mga ka-reasoning, ano? Huwag po tayong maniniwala sa ganun na kapag ang isang tao ay namatay, pumupunta sa langit, no? Pumupunta sa kung saan man papunta, purgatorio, kung saan, hindi po yun. Ano? Hindi po yun. Sapagkat ang tao kapag ka namatay, yan po ay naghihintay, natutulog lamang at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tanungan po sa bawat isa sa atin, kung halimbawa po bang dumating po ang kamatayan sa atin pong buhay, ano po ba yung pag-asa? Ano po ba yung hope na meron po tayo? Alam nyo, ito po yung napaka-attract sa isang pagiging Kristiyano at pagiging sumasampalataya sa banal na kasulatan, sumasampalataya kay Kristo. Bagamat tayo po ay mamamatay, ito ang pinakamahirap na haharapin po natin sa atin pong buhay. Ito po ang pinakamasakit na mangyayari po sa ating kalalagayan. At ito po yung pinakakinakatakutan ng lahat. Yung dumating sila sa punto na sila po ay mamamatay. Ngunit, nakakatuwa po kapag sapagkat pag kayo po ay meron pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, bagamat tayo po ay mamamatay. Ngunit pinangako niya na tayo po ay muling mabubuhay.
0: Amen.
1: Kaya po, napakasarap na mamuhay ng isang Kristiyano, napakasarap na mamuhay na isang may pananampalataya sa Diyos, at napakasarap na mamuhay na meron kang pag-asa dito sa daigdig na ito. At yung pag-asa po na yan, mga ka-reasoning, ay siyang magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. At dalangin ko po na tayo po ay patuloy na sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus at atin pong ibigay ang ating buhay po sa Kanya. At tayo po ay umasa sa isang pangako. Ano po yung pangako na yon? Katulad ng pinangako ni Hesus doon sa magnanakaw, doon sa Lucas 23:43, sabi niya, pinapangako ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, sabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. No, futuristic po yan. Na pag tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, bagamat tayo po ay mamamatay, ngunit sa kanyang muling pagbabalik ay bubuhayin tayo sa mula sa mga patay at dadalhin po tayo sa paraiso. Yun po ang buong ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya maraming salamat po mga ka-reasoning at kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa atin pong programa. Hindi na po namin mababasa ang inyo pong mga komento. Ngunit maraming salamat po sa inyo pong mga additional and I believe na ito po ay nababasa ng atin pong mga kasama na nanonood po sa Facebook Live. Maraming salamat po at bago po kami magpaalam pwede po kayong mag-text. Doon po ito po sa, pwede nyo pong i-text ang numero po na ito kung kayo po ay meron pong katanungan na nakuguluhan na talata at pwede po nating pag-usapan. Pwede bang paki-project ka, Sir Roy, ang numero ng ating programa? Ayan, numero po na ito ay 0946-1753-7757. Uulitin ko po, 0946-1753-7757. Kung kayo po ay merong katanungan or meron po kayong talata na gusto pong malaman at maliwanagan, ipadala nyo lang po yan sa numero po na yan. Dito po sa Reasoning from the Scriptures at sasagutin po natin yan at i-interpret po natin yan, hindi sa imagination po namin, hindi sa sarili po naming kaisipan, kundi i-interpret po natin yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At ibibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner upang ipag-pray po tayo sa huling panalangin. Partner.
2: Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, at kami po'y naliwanagan patungkol po sa immortality of the soul.
1: Yes, Lord.
2: Panginoon, habang buhay pa kami, aming ipadama, isabihin sa aming mahal na buhay na mahal namin sila. Ganun din po sawa sila, Panginoon, na magkaroon kami ng masidhing pagmamahalan sa bawat isa. Panginoon, habang buhay pa sila ay gampanin namin na ipakita yung inyong pag-ibig, Panginoon. Ganun din po kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil merong kang Diyos na maibigin na ginagarantiya mo na kami po'y iyong bubuhayin basta manampalataya lang kami, Panginoon. Panginoon, kami po'y makasalanan at alam po namin na lahat kami ay mamamatay dahil yan ay bunga ng kasalanan.
1: Yes, Lord.
2: Pero kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil ang iyong biyaya, ang iyong ay buhay na walang hanggan. At kami po'y ay pinanghawakan itong promise mo to, Panginoon, na sa iyong muling pagdating ay sasama kami dyan sa langit na bayan.
1: Yes, Lord.
2: Naway, Panginoon, gabayan mo kami ng iyong banal na espiritu na tumahak sa madilim at masamang mundong ito, na magliwanag kami at magpakita ng mabubuting gawa at makita ang iyong karakter sa aming buhay,
1: yes,
2: upang
1: Lord,
2: sa gayon, ikaw ay mapuri, Panginoon, hindi po kami.
1: Yes, Lord.
2: Panginoon, kung kami po ay nagkasala at nakita mo na marumi o hindi maganda ang aming iniisip, inyo po kaming linisin at patawarin, Panginoon. Ito po ang aming samodalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po mga ka-reasoning sa patuloy niyo pong pagsuporta, sa pag-share at sa inyo pong panunood sa programa po na ito. Makita-kita po muli tayo dito sa ating programa. Monday, Wednesday, Friday. MWF po ito every 6 to 7 sa hapon. Ayan, maraming salamat po. Makita-kita po muli tayo dito sa programa na
3: Reasoning from the Scriptures.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan.
5: Kay Jesus, mayroong tanging
4: masayang pamilya ang panukala ng
6: Jesus. Siya ang kasagutan.

Ang aming mahal na kapatid, maligayang pag-tune-in sa ating digital na tahanan dito sa Central Luzon Conference, AP Page at YouTube channel. Kami po sa Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela ay pinaabot sa inyo ang pagmamahal ng Diyos na nawa madama ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nasa langit, purihin ang iyong pangalan sa mga oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na kaming muli ay sama-samang makikinig ng iyong mensahe. Inaiyahan po namin ang banal na Espiritu na siyang manguna sa aming pag-aaral ngayon. Nawa, maging bukas po ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng inyong mensahe. Kasihan po nawa ang bawat isa na sumasabaybay sa programang ito

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Totoong napakabuti ng Diyos dahil sa bawat araw na lumilipas ay patuloy niya tayong ginagabayan at pinupuspusan ng kanyang mga pagpapala. At muli, ang serye ng ating pag-aaral ay nasa ilalim ng temang Si Jesus ang Kasagutan. Kahapon, pinag-usapan po natin ang tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ni Jesus. Ano ho? At malinaw nating nakita na ang mga tanda na inilalarawan sa Biblia ay nangyari at mangyayari pa lamang. Ibig pong sabihin, God is on the move in history. At ipinapaalala niya sa atin na dapat tayong laging handa sa kanyang pagbabalik. Ngayon naman, isang panibagong paksa ang ating pong harapin. Isang paksa na napapanahon, hindi lang para sa desisyon at hamon na kinakaharap natin ngayon, kundi igit pa roon. Dahil nag-ugnay ito sa ating pong moralidad at sa ating inaharap. Ang pamagat ng ating pong mensahe ay 10 utos gabay sa makabuluhan ng buhay. Ah, kapatid, mga kaibigan, ano, kapag naririnig ng iba ang salitang 10 utos, kadalasan may halo-halong reaksyon. May mga nagsasabi na luma na ito, hindi na akma sa modernong panahon, at parang masyadong maraming bawal. Pero ngayong oras na ito, gusto kong ipakita sa inyo na iba ang perspective ng Diyos. Kung tutuusin, kapag wala tayong malinaw na moral guide, ang lipunan ay mapupuno ng confusion. At iyan ang nangyayari ngayon. Sabi ng iba, "There is nobody who can tell you what to do." At kung iisipin, marami din ang nagsasabi na, "If it feels good, do it. If it brings you pleasure, do it." Pero ang tanong, kaibigan at mga kapatid, bakit ganoon kataas ang crime rate sa panahon ito? Bakit parang normal na lang ang karanasan sa ating panahon? Makikita natin kapag ang tao ay nabubuhay ng walang gabay, walang malinaw na basihan ng tama at mali, ang resulta ay kaguluhan at pagkawasak. Kaya, kaibigan ko, ibinibigay ng Diyos ang 10 utos, hindi bilang pahirap, kundi bilang proteksyon, bilang isang malinaw na gabay kung papaano tayo mabubuhay sa na mayroong pong direksyon, mayroong integridad, at mayroong kapayapaan. Kung tatanungin natin, ano ba ang buong katungkulan ng tao? Mga kapatid, ano po ang sabi sa Banal na Kasulatan, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, "Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Kaibigan, hindi sinasabi dito na ang purpose ng tao ay yumaman, maging sikat, o makakuha lahat ng gusto niya sa buhay. Kaibigan, ang ultimate calling natin ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ibig pong sabihin, ang tunay na kahulugan ng buhay ay nakatali sa ating relasyon sa Diyos at sa ating pagsunod sa kanyang mga salita. Pero meron pang mga dagdag na perspective si Jesus. Ano po ang sabi sa Banal na Kasulatan? Sa Mateo chapter 7 verse 21, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Kaibigan, simple lang. Hindi sapat ang puro salita lang. Hindi sapat ang pagsabing, "Lord,"
Ang tunay na test of faith ay kung paano ito makikita sa ating buhay. Sa obedience, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So clearly, obedience is not optional, kundi evidence ng tunay na relasyon sa Diyos. Pero bakit ba kailangan ng kautusan? Bakit binigyan pa tayo ng 10 utos? Kung tutuusin, tinatayang merong mahigit 35 milyong mga batas na ginawa

Datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ayon po ito sa 1 John chapter 3 verse 4. Kaya pala may gulo, may karahasan, may immorality. Kasi marami ang ayaw kumilala at sumunod sa batas ng Diyos. Kaibigan, kung babalikan natin ang buhay ni Abraham, siya mismo ay pinuri ng Diyos. Basahin po natin sa Genesis 26 verse 5. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin at ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Kaibigan, hindi pa man formally naibigay ang sampung utos sa Sinai, nandun na ang prinsipyo ng pagsunod sa Diyos. Sa Old Testament, ang kautusan ng Diyos ang naging pamantayan ng tama at mali. Sa New Testament naman, si Jesus mismo ang nagpatuloy at nagpakita ng perfect obedience sa kautusan bilang ating uwaran. Kaibigan, mga kapatid ko, ngayon, may ilan na nagsasabi, lipas na ang sampung utos. Pareha yan ay sa panahon lang ni Moises. Pero tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Jesus sa banal na kasulatan, Mateo 5:17-18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala, ang langit at ang lupa ay hindi lilipas ang isang titik o isang kudlit sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng bagay. Ibig pong sabihin, kaibigan ko, hindi niya ito tinanggal, kundi kanya itong tinupad. Pinagtibay, ipinakita kung paano ito isinasabuhay. Ah, mga kapatid, ano po ang sabi sa Lucas 16:17? Ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Kaibigan, kaya walang basihan ang idea na outdated na ang sampung utos. Ang sabi pa nga ni evangelist na si Billy Graham, ang sampung utos ay kailanman hindi ito lilipas sa panahon. Ah, kaibigan, ano po ang sabi sa banal na kasulatan, Awit chapter 40 verse 8, ang aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kaibigan, yan ang testimony ni David at si Pablo naman. Ano po ang sinasabi sa Roma chapter 7 verse 12? Kaya ang kautusan ay banal at ang kautusan ay banal at matuwid at mabuti. Kaibigan, si Santiago din ay nagpahayag. Ano po ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 25? Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan at kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot. Kundi tagapagtupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ah, mga kapatid, sa Santiago chapter 2 verse 10, ano po ang sabi sa atin? Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayunmay natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Mga minamahal ko, mga kapatid, titingnan po natin mula kay David, mula kay Pablo, kay Santiago, kay Jesus mismo, consistent ang mensahe. Ang kautusan ng Diyos ay banal, mabuti,

tuwid at dapat sundin. Now, I want to show you kung paano directly connected ang likas ng Diyos, ang likas ng kanyang kautusan. Ah, mga kapatid, ano ho, sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 8 na ang Diyos ay pag-ibig. Sa awit 145 verse 17, ang Diyos ay banal. Ayon naman po sa Mateo 5:48, ang Diyos ay sakdal. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, ang Diyos ay katotohanan. Sa unang 1 chapter 1 verse 5, ang Diyos ay liwanag. Ah, sa madaling salita, ang karakter ng Diyos ay reflected sa kanyang kautusan. Kaya hindi ito nakapagtataka na ang kautusan din ay pag-ibig, banal, matuwid, sakdal, espiritual at katotohanan. Yes, my dearly brothers and sisters, friends, the law is the transcript of God's character. So kapag sinunod natin ang sampung utos, hindi lang tayo sumusunod sa mga rules, kundi nakikibahagi tayo sa likas ng Diyos mismo. Pero ano nga ba ang layunin ng kautusan? Una, upang ipakita sa atin ang kadakilaan ng Diyos. Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi sa talata? Exodo chapter 19 verse 18, ang buong bundok ng Sinai ay nabalot sa usok sapagkat ang Panginoon ay bumababa sa ibabaw niyon na nasa apoy. At ang usok niyon ay pumailang lang na parang usok ng isang orno at nayanig ng malakas ang buong bundok. Kaibigan, imaginin po natin, nakakatakot, nakakamangha, God gave His law in the context of His majesty. Ngayon, mga kapatid, pangalawa, it shows us how to love God and others. Ah, ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Mateo 22:37-39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ah, mga kapatid, ano naman po ang sabi sa ikalawang talata? At ang pangalawa ay katulad nito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Kaibigan, ano ho, ang pangatlo, ang kautusan ay nagtuturo kung ano ang kasalanan. Basahin po natin sa Roma chapter 7 verse 7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kutosabay kasalanan, wag nawang mangyari. Gayunmay, hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Kaibigan, ito naman po ang pang-apat. Napakahalaga po nito, mga kaibigan ko. Ito ang pamantayan ng Diyos sa paghukom. Ano ho? Basahin po natin Santiago chapter 2 verse 12. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Mga kaibigan, kung isasummarize po natin, love is the foundation of the Ten Commandments. The first four teaches us how to love God, and the last six teaches us how to love others. Yung unang apat ay tungkol sa ating vertical relationship with God. Pag-usapan po natin ngayon ang unang apat. Ano ho? Una, maging tapat sa Kanya. Ano po ang sabi sa Exodo 20 verse 3? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ah, mga kaibigan, pangalawa, ano ho? Siya lamang ang sasambahin. Ano po ang sabi sa Exodo chapter 20 verses 45? Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba.
o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanigbuhin. O mga kaibigan, ang pangatlo na utos ay igalang ang kanyang pangalan. Ano po ang sabi sa Exodo chapter 20 verse 7? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhanan. Sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhanan. O kaibigan, ito naman po ang pang-apat. Ipangilin ang kanyang sabat. Ano po ang sabi sa Exodo 20 verses 8 to 11? Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ingatan itong banal. Anin na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang kapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, at ang iyong anak na babae, at ang iyong aliping lalaki, at ang iyong aliping babae, at ang iyong mga baka, at ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, ang lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Mga minamagmang kapatid, sa apat na ito, makikita natin na ang obedience ay expression ng love. Kapag tapat tayo sa Kanya, kapag Siya lang ang sinasamba, kapag ginagalang natin ang Kanyang pangalan, at kapag binibigyan natin Siya ng oras at ang presensya sa Sabat, ipinapakita natin na mahal natin ang ating Panginoon. Kaibigan, yung huling anim naman ay tungkol sa horizontal relationship natin sa ating pong kapwa. Mga kapatid, ano po yung panglima? Igalang ang magulang. Ano po ang sabi sa Exodo chapter 20 verse 12? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. O kaibigan, ito naman po ang susunod na utos. Igalang ang halagan ng buhay. Ano po ang sabi? Exodo 20 verse 13, huwag kang papatay. Mga kapatid, mga kaibigan, ito naman po ang susunod na kautusan. Ingatan ang kadilisayan ng kasal. Ano po ang sabi sa Exodo 20 verse 14? Huwag kang mangangalunya. Next, mga kaibigan, kailangan maging tapat din tayo sa ating kapwa. Ano po ang sabi sa Exodo chapter 20 verse 15? Huwag kang magnanakaw. Kaibigan, dito kailangan maging totoo sa lahat ng pagkakataon. Ano po ang sabi sa Exodo 20 verse 16? Huwag kang magiging sinungaling na saksi sa iyong kapwa. O mga kaibigan, sa buhay po natin, kailangan po nating maging kontento sa sariling tinatangkilik po natin. Mga kaibigan, dito po sa panibagong talata na makikita natin sa Exodo chapter 20 verse 7, huwag mong iibutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iibutin ang asawa ng iyong kapwa, o kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. O mga kaibigan, kung susundin natin ito, maayos ang pamilya, ligtas ang lipunan, at masaya ang relationship po natin. Kaya hindi lang ito tungkol sa rules, kundi tungkol po sa buhay at pag-ibig. Pero, kaibigan,
bago tayo mag-conclude na sapat na ang ating pagsunod, kailangan natin tandaan ang sinasabi po ni Santiago na mababasa natin sa chapter 2, verse 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaibigan, grabe, di ba? Kahit isang utos lang ang lalabagin, guilty ka sa lahat. Kaya kaibigan, malinaw na hindi nating kayang perfectly tuparin lahat sa ating sariling lakas. Dito, pumapasok ang grace ng Diyos. Oho, kaibigan, ang sampung utos ay hanay ng mga prinsipyo na higit sa mga batas. Dahil ang sabi po sa unang sulat ni Juan, chapter 5, verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. O kaibigan, ano ho, hindi ito burden kundi delight kapag mahal natin ang Diyos. So, is the person who obeys the law legalistic? Hindi. Kung ang obedience ay galing sa puso na nagmamahal sa Diyos, hindi ito legalism. Ano po ang sabi ni Jesus sa 1 chapter 14 verse 15? Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ang pagsunod sa kautusan ay hindi paraan para makamit ang kaligtasan. Meron kasing sumusunod para lang gustong maligtas sila. Kaibigan, ano ho, hindi ito ticket to heaven. Ang obedience ay natural na response ng pusong nakatanggap ng kaligtasan bilang regalo ng Diyos. Ano po ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 24? Ano pat ang kautusan, siyang naging tagapagturo natin upang hihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Oho, mga kaibigan ko, ang law ay parang guro na nagtuturo sa ating kung gaano tayo nangangailangan ng tagapagligtas. At si Jesus mismo ang sumunod perfectly, tinupad ang lahat ng requirements ng kautusan. Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi sa Hebreo chapter 10 verse 17, na magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Kaibigan, mga kapatid, ang sampung utos ay hindi po kailanman outdated. Hindi ito pabigat sa atin, kundi isang malinaw na refleksyon ng karakter ng Diyos at blueprint ng makabuluhan ng buhay. Oo, kapag sinusunod natin ito, hindi ibig sabihin na nalilimitahan tayo. Sa halip ay tunay tayong napapalaya. Kaya nga, tinawag itong kautusan ng kalayaan dahil sa aklat ni Santiago. Oo, kaibigan ko, ang kautusan ang nagtuturo sa atin kung paano mahalin ang Diyos ng buong puso mo at kung paano maging tapat sa pagmamahal sa ating pong kapwa-tao. Pero higit pa rito, kaibigan ko, ipinapakita rin ng kautusan na hindi natin kayang sundin ito ng tayo-tayo lamang. Oo, kaibigan, kailangan natin si Jesus. Dahil kung wala siya, imposibleng maging tunay na
masunurin tayo. Kaya kaibigan, ang ating obedience ay hindi requirements para makuha ang biyaya, kundi bunga ng biyayang ibinigay niya sa atin. Mga minamahal ko mga kaibigan, mga kapatid, kayo pong mga nanonood, kumusta ang obedience mo sa 10 utos? Meron bang bahagi ng iyong buhay na kailangan ayusin? O isuko sa Diyos? Baka may ibang Diyos na nauna sa puso mo, ng karir mo, ng pera, relationship, o kahit ang sarili mo. Ah, kaibigan, baka may area ng dishonesty, ng matagal ng nakatago or selfishness na hindi pa napapansin. And here's the good news, kaibigan. Si Jesus ang kasagutan. Siya ang ating tagapagtupad ng kautusan. Siya ang nagbibigay ng kapatawaran at bagong puso na marunong magmahal at sumunod. Oo, kaibigan, hindi niya aalisin ang kautusan, kundi isinusulat niya ito sa ating pong mga puso. Kaya, as we end, I invite you, let's not just admire the Ten Commandments as beautiful words. Let's embrace them as God's will for our lives. Oo, kaibigan ko, at igit sa lahat, tanggapin po natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at guro na tumutulong sa atin na ikasabuhayan po natin ang mga ito. Sabi niya mismo, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mahal ba talaga natin si Jesus? Kung mahal natin ang ating Diyos, ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating pagsunod. Hindi ho sa sariling lakas natin, kundi sa tulong ng kanyang biyaya. Kaibigan, kung nais mong sabihin, Lord, I choose to follow you. I choose to live by your commandments, not to earn salvation, but because I love you. Kaibigan, ngayong oras na ito, bakit hindi mo isuko ang iyong puso kay Jesus? Dahil si Jesus ang ating pong kasagutan.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Hello mga kaibigan, isa po magandang gabi sa inyong lahat. Sa ang dako man po kayo ng mundo at daigdig, kami po ay bumabati sa inyo ng happy, happy Friday. And as usual mga kaibigan, every Monday, Wednesday, Friday from 8 to 9 p.m., makakasama niyo po kami sa Himpapawid through Adventist World Radio Manila. And syempre makikita niyo po kami sa paboritong social media platforms ng Adventist World Radio. Well, ito po ang kinagigiliwan ng lahat. Ano ho? Ang Mindful Chat. Sa pangalan po ni Pam De Castro. Hello, Pam. Ito po ang inyong kaibigan. Nagbabalik para samahan kayo sa isa na namang oras na talakayan tungkol sa kung paano po natin mapapanatiling malusog at progresibo ang ating mental health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso. And we have with us ang ating parokyano. Resource speaker sa programang ito, ang ating kaibigan, Sir Hexel. Hello!
2: Hello, Doc. Hello, everybody. Thank you so much for another invitation. Parokyano na talaga ako dito, Doc.
1: Yan ang tawag sa Tagalog po, parokyano. Ano, tama ba yun, parokyano? Anyway, we are so happy to have you back with us, Sir Hexel.
2: Thank you so much, Doc, for this opportunity.
1: Ayon. And I hope this will not be the last time. Sana'y parati ka namin makasama. Ano ho?
2: Opo, Doc. I think this is our ministry na to share the love of God through messages.
1: Yes, yes. And kahit nasa Palawan ka na, Doc, ha, kailangan na pag tinawagan ka namin, kailangan na yes parate. Well, yeah. Thank you so much, Sir Hex. At mga kaibigan, nung nakaraang Monday, we talked about why some men cannot express feelings. Ang hirap kaya, di ba, Sir Hex? Yung mga lalaki, parang nahihirapan na mag-express ng feelings. Okay lang pag mga babae, parang normal. It's just but a normal thing for a lady to, show their emotions. Pero yung mga magkalalakihan, yung emotions, yung feelings parang suppressed. Ano ho?
2: Yes.
1: This evening, mga kaibigan, pag-usapan natin ng isang assurance sa ating mga kalalakihan na normal lang na umiyak. Bakit, no? Bakit normal lang na umiyak? Bakit nga ba kapag umiyak ang lalaki, Sir Hex, ang tingin agad ng iba ay napakahina? No?
2: Yes, for them.
1: Sukatan nga ba ang sa katalinuhan, sukatan ba sa kalakasan ang pagpipigil ng emosyon? Well, sa gabing ito, sasagutin na agad.
2: Gusto kong sagutin na agad, Doc.
1: Yes. Sa gabing ito, mga kaibigan, pag-uusapan natin ng isang mahalagang katotohanan na okay lang umiyak. Ano ho? Or okay lang ipakita ang emosyon or ipakita ang feelings. Ano ho? Ang pagluha ay hindi tanda, mga kaibigan, kahinaan, kundi patunay na tayo ay tao, meron tayong puso, at may damdamin tayo. Ano ho? Maraming lalaki ang lumaking tinuruan ng mga magulang nila or kaya yung kultura o yung mga taong nasa paligid, tinuruan na maging matatag palagi. Ngunit minsan, ang tunay na tapang mga kaibigan ay ang lakas ng loob na aminin yung sakit na nararamdaman, yung takot, yung pagod, o yung mga emosyon or feelings. And tonight, mga kaibigan, we will explore how expressing emotions can help men become emotionally healthy, mentally strong, and spiritually grounded. Ano ho? Ang pag-iyak po or yung pag-show ng emotion or ng feelings ay hindi po, mga kaibigan, kabawasan ng pagkalalaki. Tama po, Sir Hex?
2: Tama.
1: Minsan, ito pa nga ang simula ng healing. Ano ko? Sabi pa ng isang famous writer, crying does not indicate that you are weak. Since birth, it has always been a sign that you are alive. And sabi rin sa Ecclesiastes 3:4, there is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. And siguro ito yung text ni Sir Hex, no, na kahit ang ating Panginoon, mga kaibigan, siya na ang savior, siya na ang creator, anho, pero umiyak pa rin po ang ating Panginoon, no? Jesus wept. And even Jesus himself cried, anho, hindi ikinahiya ng ating pong may kapal ang kanyang emosyon. Ipinakita niya na ang pagluha ay bahagi ng pagmamahal, pagmalasakit at pagiging tao. So mga kaibigan, naway maunawaan natin ngayong gabi na ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpipigil ng emosyon o ng luha, kundi nasa katapangan na harapin ang ating nararamdaman at ipaubaya ito sa Diyos. Mga kaibigan, we are very happy to have with us, ito po talagang doon sa Mindanao, talagang sought after ito na na ating speaker. Aside po sa siya ay siya po ang presidente, parang presidente ka, Sir Hex, ng Amicus, di ba?
2: Advisor na, advisor po.
1: Advisor. Oh, siya ay advisor ng Amicus. Siya po ay leader ng mga kabataan natin doon. And he is a registered psychometrician and psychologist, clinical psychologist at consultant ng Hoffman Clinic ng Adventist Hospital, Davao. And later on, mga kaibigan, malilipat siya sa kung saang lugar. We will not be the one to officially tell you. We are not in the authority to tell you. But he will be going from one place to another. Anyway, he is a psychometrician, psychologist, clinical psychologist at present ng Hoffman Clinic ng Adventist Hospital, Davao. He will be our speaker for tonight, mga kaibigan. But before that, I would like to invite you to pray with us. Shall we pray? Father God in heaven, we seek for your presence, dear Father, and guidance as we go about our program this evening. We pray for clarity of mind as our speaker, Sir Hex, relate to us a very important topic on how men, ang ating mga kalalakihan, mga kaibigan, kung paano sila ipakita ang kanilang emosyon. We would like to seek, dear Father, that thou be with each of our listeners and each of our viewers. And we pray, dear Father, they will receive every portion of blessing, every bit of information that is being relayed by our resource speaker. This we pray in the loving name of Jesus. Amen. Okay, Sir Hex, napakaganda ng ating talakayan ngayon. Ano ho?
2: Opo.
1: Jesus.
2: Ganda ng ating topic.
1: Oo, ang topic natin, ano nga po ang topic natin, Sir Hex?
2: Jesus wept. Why men should not fear emotions, Doc? Yan po yung ating topic for tonight.
1: Oo. Bakit nga ba yan ang ano? Bakit nga ba yan ang pinili mong topic?
2: Siguro, Doc, dahil marami sa atin kasi since we are in a Christian country, most of the men inside the church try to parang kumbaga nililimit nila yung emotions nila kasi nga po lalaki ako, so dapat matapang ako tingnan, so dapat hindi ako weak tingnan. Pero nakakalimutan nila na even in biblical context, ang emotions po ay hindi, kumbaga, ini-express, hindi kinakatakutan.
1: This should be expressed liberally. Ay, Doc, hindi lang ito sa mga kalalakihan sa loob ng iglesia.
2: Yeah, yes po.
1: This also pertains to men who are not
2: Yes.
1: among the Seventh-day Adventist faith, kahit ano po ang religion kayo, basta lalaki kayo, kasama kayo sa pinag-uusapan natin ngayon.
2: Uusapan.
1: Okay.
2: Opo.
1: Sige, continue, Sir Hex.
2: Puyin ko kasi, marami ko kasi ngayon na, kumbaga, yung previous discussion namin ni Ma'am Pam, saan daw nang galing, bakit ganito, bakit maraming mga lalaki ang nahihirapan mag-express. Siyempre po, dahil sa pag-upbringing po. Upbringing, so include na po yung relationship sa family at also their faith, no? So kaya po, it really inspires me na yung mga listeners po natin ngayon, I want them to understand na there is a biblical context din po. There is a biblical reasons na it is really okay for us to express, especially for men. Opo, yun daw. Yun po yung aking, kaya ano ito, tumatak po talaga ito sa akin na, ano, na topic. Opo.
1: Okay. Yeah. Go ahead, sir. Meron ako naririnig na ingay. Dito ba yan sa akin o sa inyo dyan?
2: I think the live tayo, Doc. Parang mukhang atang sa ano po ito, Doc.
1: Oh,
2: sa ating
1: Sir Andy,
2: China.
1: May naririnig kaming ano na sound. Anyway, just continue on, Sir Hex. Sa palagay ko, hindi naman nakikinig, naririnig ng ating mga listeners.
2: Opo. Sabi ko nga po, ano si Jesus. Jesus is our Savior. Ano po ba yung konteksto nito? Baka po yung mga ano, mga listeners po natin, yung mga viewers, baka confused po sila. So ginamit po yung sa ano, John 11 to 35, during the death of Lazarus, the brother of Mary and Martha. So Jesus po arrived after Lazarus had already been dead, namatay na for 4 days. At nakita niya umiyak si Mary at yung mga tao na nagmo-mourn, he was deeply moved at umiyak din po siya. Even if, no, alam niya na mabubuhay niya si Lazarus, pero dun po pinakita na he's also a human. Nakakaramdam po ito ng pain and sorrow. So mismo ang ating Panginoon nagpapakita sa atin na okay lang na masaktan tayo, okay lang na express natin yung mga nararamdaman po natin. Yun po lang. Opo.
1: Yeah, go ahead, Sir Hex. Go ahead, go ahead.
2: Opo. Opo. So may mga ano po, may mga katanungan po tayo na ito yung mga common po ng mga question. Sa ano po ba sabi niya dito? Bakit maraming lalaki ang takot magpakita ng emotion? So sabi ko nga po, nung pinag-usapan namin ni Dr. Lee, ni Ma'am Tam before, dahil po sa society, no, sa society at sa bahay po mismo.
1: Mm-hmm.
2: Ito po sa experience po sa akin, even sa aking mga estudyante, mga lalaki kong estudyante. Marami po akong mga siga na estudyante. Dok, siga yung mga estudyante ko, natatapang. Pero po, kapag kakausapin mo sila, meron po ako isang activity na lahat po sila sa classroom, nag-participate po. Mas malakas pa ang iyak ng mga siga kaysa sa mga babae.
1: Oo.
2: Opo, Dok. Ibig sabihin po, dun po natin nakikita na kapag kasi tinatanong ko sila, bakit ganun katindi yung kanilang emotion? Kasi nga po daw sa bahay, nasusupress, may palaging sinasabi na, ay, kasi ano ka, nalaki ka, expected na dapat matapang ka, hindi ka dapat umiiyak.
1: Oo.
2: Ano? Or hindi ka dapat, dapat ang pagkita mo lang is, ano,

0: Yun ang sinasabi. I'm sorry to say this word, pero yun yung usually naririnig natin, na pag umiyak ka, ano ka ba, lalaki ka ba o babae, no? Natatakot silang mawala ng respeto yung mga tao sa kanila. Hindi sila nasanay na pag-usapan ang damdamin. Parang they want to suppress. Bakit nga ba, Sir Hex, sinusuppress ng mga lalaki, no? Aside sa mga sinabi ko, pero ano ang main reason sa palagay mo?
1: Well, the main reasons for is, well, there's a lot of reasons po, no? Each one of us has different main reasons bakit po nila sinasuppress it. Pero most po talaga sa nababasa ko at sa mga nakakausap ko, is sinusuppress nila para hindi sila masaktan. Sa feedback din po ng kanilang environment towards sa kanilang reaction. For example po, sinabi ko nga kanina, kapag naglalaro yung bata, tapos natumba at lalaki pa, sabihin ka agad na, oh, tumayo ka dyan, lalaki ka. Hindi ka dapat umiiyak. Di lumaki. Lumaki siya, Dok. Lumaki yung bata. Tapos may mga event na dapat mag-mourn yung bata, iiyak yung bata. Hindi, tatahimik na lang. Ito, Dok. Meron akong estudyante na lumapit sa akin. Sabi sa akin, Sir Hex, normal lang ba na hindi ako nakakaramdam? Normal lang po ba na wala akong emosyon? Ano po ba ang ibig sabihin no, na wala kang emosyon? Lalaki po ito, po, lalaki po na estudyante. Wala siyang emosyon, hindi niya nakifeel. Nagsusmile siya, na tumatawa siya. Pero alam mo, hindi niya nakifeel po. At ang tagal niya na lang na remember na umiyak siya. Kasi nung bata pa siya. Itinanong ko, ano po ba yung reason? Yun po, natatrace up po namin, yung upbringing po talaga. Kasi dati, kapag nag-express, nililimit yung expression. Po yun, Dok. Yun yung ano eh, yung lumalaki na nagiging problematic na. Sabi mo nga, bata pa lang, ang mama or papa, nililimit. Eh, pag nung naging teenager na, magtatanong, bakit kaya hindi? Bakit iba ang kasama ng anak ko? Bakit sa kanila umiiyak? Bakit sa mga friends? Bakit hindi sa akin? Wala na ba siyang tiwala sa akin? Iyon po pala, pag dinitrace up, na-upbringing po pala.
0: Upbringing
1: po. Opo.
0: O kaya, Sir Hex, yung may post-traumatic experience sila or may difficult experience sila, yes. noong bata sila, kaya sinosuppress nila. And then, ang alam ko dyan, karamihan ng ating mga kalalakihan, ano, ang tingin sa kanila ay ang protector, no? Yes. Some believe they must always appear strong to their, for their family, for their partner, for their children. Kaya nga, pag nakita silang umiyak, edi sunod-sunod na yun na manghihina na ang mga tao. And some men also criticize, no, yung ibang nakikita na umiiyak. They are afraid to be mocked, to be ignored, to be criticized. Pero mga kaibigan, talagang ganun na talaga sa palagay ko. Eh, yung mga kaibigan ko kasi, yung mga kaibigan ko, yung mga nakakasalamuha ko, no? Talagang nahihiya sila na magpakita. Kahit nagkasa, di ba pag may wake up prayer tayo, or kaya may mga sermons tayo, may mga lectures tayo, di ba? Yung mga babae, buhos ng iyak, pero sila talagang pinipigil nila. So, ang tanong ko, bakit kayo hindi umiyak? Why don't you show your emotions? It's because they are embarrassed. It's because they don't want to be mocked. It's because they don't want to appear weak. No? Yun yung mga... But then, ang Sir Hex, they should look at the brighter side of life. Ano ang mga benefits na makukuha nila kung ipakita nila, i-express nila ang kanilang emotions, i-express nila ang kanilang mga feelings, or kaya kung kailangang umiyak, umiyak sila.
1: Well, there's a lot of, kumbaga, ang pinag-uusapin natin ngayon, Dok Lalain, is yung benefits, di ba? Or yung makukuha natin kapag umiiyak tayo. Marami po itong benefits una sa lahat.

0: kaka-release siya ng emotional pain. Alam
1: Mm.
0: niyo, ang bigat po. Yung sabi ko nga sa'yo, yung sabi niyo nga po, Doc, sa
1: Oh.
0: panang week of prayer, umiiyak ang lahat kasi there's pain. There is pain that you want to release. Eh, after yun, nakikita natin yung sa women, na pupunta ka agad sila na okay lang, tatawa. Eh, yung mga lalaki, pigil na pigil. Tatahimik lang. Kasi nga po, hindi na re-release yung pain. Kasi naiiya. Opo. So, problema yon. And also, nakakabigay po siya ng, nagbibigay siya ng, ano ba, nag-i-improve ng self-awareness. Meaning po, Doc, mas naiintindihan niya yung kanyang emosyon.
1: Okay.
0: Opo. Umiyak ako ngayon dahil nasaktan ako. Pero hindi na, ibig sabihin po ha, na pag umiyak ka, nasaktan ka. Ang iba po kasi umiiyak dahil masaya. Pero
1: Yes.
0: ayaw pa rin nila. Ayaw pa rin nila umiyak, Doc. Kahit na masaya sila, ayaw nila ipakita na tears of joy yon. Kasi nga, it will make them feeling nila less of a man sila. Kapag umiyak sila, kahit na masaya sila. Opo. And also, emotions are our connections to other people. With that, yeah, it really improves our relationship with other people. Kasi nakikita na there's a connection po kasi, no? Kapag umiyak ka at nakita mo isang person na umiyak o nag-express na umiyak siya, tumawa siya o nagalit siya, mas nabubuo po kasi yung ano yun, yung parang bond ninyo kasi naiintindihan mo siya. No? Naiintindihan ka rin niya. Wala pong, parang, alam mo yung walang wala pong facade, yung parang walang,
1: yes,
0: walang, walang nakatago. Opo, Doc.
1: Oo, parang yun yung genuine mong personality.
0: Yes, po, Doc.
1: Then, nagpapakita kang vulnerable ka rin pala. Diba?
0: At ito, Doc,
1: yes,
0: ang pinaka-importante din, Doc, is it shows humility. Ano po ba yun?
1: Okay.
0: Nagpapakita siya na tayo, mga tao, meron tayong limitasyon. May limitasyon tayo sa ating emotions. Opo.
1: Oo, tama, tama. Well, going back dun sa sinasabi mong dapat yung nagpapakita ng ano, ng emosyon, no? Nagpapalalim ng relasyon sa iba, no? Kasi kapag marunong tayo magbahagi ng ating nararamdaman, you shared what you felt, you shared your emotions, di ba? Mas tumitibay nga yung tiwala at connection sa pamilya at kaibigan, ano ho? And then, nakakatulong ba ito sa physical na kalusugan, Sir Hex?
0: Oo nga, opo. Nakakatulong po ito sa ating physical. Bakit po? Kapag nasistress po tayo sa ating mga listeners, kapag nasistress po tayo, hindi lang po talaga dito sa ating pag-iisip at sa ating puso, no? Yung ating po, loob ng ating katawan is mayroon pong dynamic din po. No? Ibig sabihin po, kapag nasistress ka, di ba, sumasakit yung tiyan.
1: Yes.
0: Sumasakit ang ulo. Ibig sabihin po, yung mga chemicals sa ating katawan, gumagalaw din po. No? So kapag nasistress ka na, itatago mo, mas tumataas po yung stress level. Kapag na-release mo, umiyak ka at tumawa ka, alam mo yung gaan ng feeling. Ibig sabihin, bakit gumaan yung feeling po? Kasi yung physical po natin is slowly nag-recover din po. Opo. So, meron po siyang impact sa ating katawan.
1: Sa physical na kalusugan.
0: Opo. Opo. Paminsan nga po sa sobrang ating stress, hindi tayo nakakatulog. Kasi
1: totoo
0: galit,
1: yun.
0: Maraming ano po, galit na galit sila. Hindi lang po sa iyak, kundi may ibang lalaki na galit. Galit na galit. Hindi makatulog. Kasi hindi na-express. Hindi na-express ng maayos. Hindi na-address. Pero kapag na-address at napag-usapan po, ang sarap ng tulog. Eh kasi po yung katawan natin, nagre-react din po. Hindi lang yung mind at ang ating mind, kundi ang ating physical po talaga mismo. Meron din siyang tawag nito, influence.
1: Ayun. Oo. Saka ang sabi nga ng mga medical doctors, yung ano raw, yung pain, yung takot, yung iba't ibang mga emotions na more on the negative side. Vasoconstrictor daw yun. Mas pinapaliit nito yung daluyang daan ng ating dugo. So kung galit ka, may poop ka, yung emotion na negative, pinapataas nito ang presyon natin, nag-aalta presyon tayo. Kaya nga, di ba, pag nagagalit tayo, ang mga tao sabi, yung taas ng dugo mo, yung dugo mo na naman tataas. But that is really true, because pain or our emotions, the negative emotions, no, I'm now referring to negative emotions, are vasoconstrictor, and it could pwede tayong magtaas ng presyon ng dugo, ano ho, at makaapekto nga ito sa tulog, no, ng isang tao. Kaya nga pag-release, yung sabi ni Sir Hex, ang pag-release ng ating emotions, lalo na negative emotions, and then palitan ito ng positive emotions, ay nakakatulong sa physical natin na kalusugan. Then, yun, it's part of healing. Isa itong part ng proseso sa healing, ano? Ang pag-amin sa sakit ay una pong step, unang hakbang sa tunay na healing at emotional
0: Opo.
1: Recovery. Ano ho, Sir Hex?
0: Opo, opo. Kailangan natin, yun nga po sabi ko kanina po, Dok, kung mataas ang iyong self-awareness, alam mo yung emotions mo, maglalas din mo yung stress mo. Or mamamanage mo yung stress mo. So kapag na-manage mo ang stress mo, yung physical po natin, nakaka-adjust ng maayos. Yun pala, kapag nagagalit ka, meron po kasi ito, pag nagagalit din po, yun pa rin po, Dok, i-address natin. Okay lang po ba daw na na-express nga nila, so tinapon niya yung bag, tinapon niya yung mga gamit. Kasi nga, lalaki, dapat matapang o isusuntok mo yung ano,
1: oo,
0: yung bingbing.
1: Susuntukin.
0: Oh, susunod. Eh, di ba kapag magsuntok ka ng galit na galit ka, Dok, wala ka na-feel kasi parang ang taas ang adrenaline mo.
1: Oo,
0: oo, oo. Tapos, pag nawala na yun, din ang sakit na ng kamay kasi lumulugo na. Hindi din po siya okay. You know, iba po yung expression na tinatawag
1: yes.
0: natin. Kapag in-express mo natin ng maayos, meaning po may proper channel. Kapag galit ka, hindi po din okay yung actions na magtapon ka or
1: ayun.
0: Magsasalita ka ng masasamang salita sa yung mga kasama. Ang pinaka-importante po talaga, Doc, is ma-express mo ng maayos na wala kaling nasasaktan na tao.
1: Aha, aha. Tama.
0: So, at yun po yung, ano, yung, kaya maraming iba natatakot na i-express ka, kaya yun ang nangyayari. Yun din po, Doc, yung possible.
1: So, you are saying, Sir Hex, na it's good to express our emotion, pero may tamang channel ng emosyon. Ano ho?
0: Yes. No.
1: So, it's okay to show and express your emotions, but you should know how to do it the right way. No?
0: Yeah.
1: Oh, so yeah. Paano ba ang mga tamang pag-channel ng emotions natin, Sir Hex?
0: Ayun, una po is pag-usapin natin ang pag-iyak or sadness.
1: Ayun, oho.
0: Kapag ito po, nakwento ko po last time, meron pong akong kakilala na namatayan po ng anak. So, yung namatay yung kanyang anak dahil sa disgrasya, hindi po siya umiyak. Hindi po siya umiyak. Kasi siya daw ang padre di pamilya. So, dapat hindi siya pwedeng umiyak. No? Ang result po, it's a relationship. Nagkakaroon ng problema sa relationship, then hindi niya na-express na maayos, tinatago niya yung emosyon niya. Which is yun po yung kailangan nating tanggalin. Kapag nasaktan ka at umiyak ka, at so may mga asawa na po dyan, nandiyan po yung asawa niya na pwede niyong masyaran. At yun sa mga single naman po, may mga kakilala tayo, mga friends tayo, family members natin, na doon din tayo pwede mag-express. Meaning po, maghanap ka ng isang tao ng safe space mo na makakashare ka at doon mo ma-express. Hindi doon sa lahat ng tao, hindi ka magla-live sa Facebook at nasaktan mo. Opo, para maiwas sa takot.
1: Oo.
0: And next po is yung galit. Pag na-express po tayo ng galit, para sa sinabi ko kanina, sabihin mo lang yung sa present, ano yung nasaktan ka, pero make sure na hindi ka natatap ng gamit, hindi mo, explain mo na maayos yung emotion mo. Iba kasi, Dok, dahil sa suntok. Kapag, example, may anak sila, nagalit sila, wala na, wala salita, suntok ka agad. E di yun, ang mangyayari, nagkakaroon na ulit ng problema sa relationship. At hindi lang din po yun. Pag sila na mag-isa, nagkakaroon din ng problema kasi nga, yun yung stress level, tumataas. Kasi hindi nga na-express na maayos. po, yun yung doc, yung mga, marami pa mga proper ways and channels, as long as po, na alam mo, at aware ka, na itong ginagawa ko, sobra na, sobrang-sobra na ba ito, or, pwede kong i-adjust yung aking reaction. O, pwede po yun. Opo.
1: Oo.
0: Kasi nga po, babalik po ako dun sa topic natin na bakit takot mag-express, hindi lang din po dahil sa expectations, kundi din po sa'yo, perspective niyo din po. Yun, Doc. So, sa mga nahihirapan dyan na mag-express na dito ang mindful chat, pwede po kayong mag-chat lang din po para matutulungan din namin kayo kasi nga po, ano ito eh, interventions. Katulad po ng aking estudyante, gusto niya talaga maghingi ng tulong, Doc, kasi meron na siyang girlfriend. Kaso, Doc, hindi siya, alam mo yun, hindi niya ma-express na maayos ng kanyang emotion. Hindi niya, alam niya alam na magalit, hindi niya alam paano umiyak. So, yun, nagkakaroon na sa problema sa kanyang relationship. Kaya sabi ko sa kanya, it will take time. It is a process.
1: Oo. So, sa mga nasambit mo, Doc, I think the first thing that they have to do is to accept, tanggapin ang nararamdaman nila na nasaktan ako, ako rin ay nalungkot, ako ay, you know, so acceptance is, I think, the first, ano, the first step. Yeah. Ano ko? Then, yun nga, yung sabi mong ibahagi sa somebody, you know, pero dapat selective ka rin, Sir Hex.
0: Yes, po.
1: Kasi mamaya niyan yung sinishiran mo, di ba yung mga babae, tayo, kaming mga babae, Sir Hex, pag nasaktan kami, nagalit kami, ay talaga, parang hindi na kami nakakapili kung sino yung papapagsabihin. Basta mailabas lang ang aming, ano, yung pent-up emotions, ano ko. And sometimes, yun pa, nakakadagdag yun, no, sa stress, nakakadagdag yun sa, ano, sa complication. Kasi yung nasasabihan pala namin, instead na i-keep yung confidentiality, eh mas nag ano pa mas nagchichismis po. So it's good to share, but make sure that the one you are sharing is a person that will, you know, keep the confidentiality of ano, of whatever emotions you have, ano ho.
0: Yes.
1: Then yung I am very much interested, Sir Hex, yung ano, yung sinabi mong yung journaling or yung pagsusulat.
0: Yes.
1: Can you share it to us? Kasi alam namin ang mga babae mahilig mag-journal, no? Pero ang mga lalaki ba nagjo-journal din? And is it a healthy outlet sa mga lalaki ang pag-journal?
0: Yes, Doc. With the journaling po, sa mga hindi po nakakaalam, journaling is para kayong nagdadiary. Opo, parang ini-express mo doon yung nangyari sa ngayong araw. Kasi nga po, pag sabi natin diary, papasok mo naman sa isip, ay, pang babae ito.
1: Yun na, yun
0: po. Yan na naman yung sa isip nila.
1: Uh-oh.
0: Hindi po, hindi po. Journaling is for everyone na interested po. So, ano po nangyayari? Any material you do, any like notebook, kung may mga notebook kayo dyan sa bahay na hindi na ginagamit, ball pen, lapis, wag lang po yung chalk kasi hindi po kayo makakasulat, no? At pencil kasi masyadong malaki naman po pag susulat kayo. So, ang mangyayari po, ang na-advise ko po sa nag-journal is isulat mo yung date, syempre po yung date, at yung dear self. Yung dear self, alam mo nga yung araw na stress ako kasi hindi ako nakakain ng yung spaghetti kasi naubusan ako ng ano, nagalit ako. Ganun. So, yun. At isulat mo doon yung expression mo at yung actions mo. Anong ginawa mo para ma-address yung emotions? Pwede yun. Para po, next time around, pagbabasahin mo, ay, ito pala ako dati. Ganito ako mag-express. So, alam mo po yun, Doc. Pag nagsusulat ka, nare-release din po yung tension.
1: Tama, tama po.
0: So, hindi lang po na sinasabi mo si Mang Tao. Ang importante din po, or importante nyo malaman is, even isinusulat nyo lang po, nawawala yan. Ang iba nga, Doc, is kinakanta nila. iba ang ginagawa nilang tula, so ni-express nila. Ganoon din po. So, wala pong limitations as so. Pag nag-express po kayo, pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede niya express yung emotions niya kahit ano. Huwag niyo pong itago.
1: Yung iba, Sir Hex, yung nag-exercise sila, tumutugtog sila ng music, nanonood sila, yung tumutulong sila sa iba, yung mga creative activities just to channel yung ating yung ating emotions. Well, Sir Hex, it's 8:37 in the evening. Mga kaibigan, patuloy po kayong nakikinig dito po sa Adventist World Radio at kasama po natin si Sir Hex. At sa pagbabalik po natin mamaya, pag-uusapan natin kung bakit umiyak ang Panginoon at kung bakit di ba, that's the second part, no? At bakit umiyak ang Panginoon at paano ito magiging why do we have to be like him, no? Nagpakita ang Panginoon ng isang niyang isang emosyon para sa ating lahat, para gayahin natin so Sir Hex will be exploring more on that. 8:37 ng gabi, mga kaibigan. And we would like to say hi to our listeners ngayong gabi. So we have our regular listeners. And we are so happy to say hi to Sir Roda. Happy Friday evening, Dows, everyone on Mindful Chats and Mental Health Matters. And happy, happy greetings. Happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Hello po dyan, Sir Roda, and to your friends and family listening right now. And yes, si Helen A. Aguilar, hello din daw po. And to all of you listening right now, isa pong magandang gabi. And you are still watching Mindful Chats dito po sa Adventist World Radio 89.1 Manila. You are with Sir Hex and Lalaine Alfanoso and Sir Andy. Okay, so Sir Hex, eto na, Jesus wept. How did Jesus show emotional strength? Ayon.
0: Sa sinabi ko nga po kanina sa konteksto, bakit umiyak si Jesus?
1: Bakit?
0: Bakit nga po? Kasi nga po, namatay si Lazarus.
1: Mm-hmm.
0: Namatay si Lazarus, kapatita niyang umiyak si Mary, at ang mga kasama ay sinabungon. Yun niya na po na-feel yung pain. No? So na-express po ni Jesus ang kanya, anak po niyang nararamdaman in that moment. Very, I think Jesus wept is the shortest verse.
1: Yes, yes.
0: The shortest verse in the Bible po. At dyan pa lang po, napakita na kung gaano nagpakatao si Jesus at tayo mismo, ang kanyang mga anak, dyan natin makikita na even ang ating ama nagpapakita ng hindi yun siya weakness, Doc. Ang pinakita niya is
1: strength.
0: No? Mm-hmm. A strength of a father na naawa sa isang anak.
1: Ah, yun. Oo. Tama. Kasi yes. Nawala ka, Sir Hex.
0: Ay, ito na. Okay na po.
1: Yeah, go ahead. Go ahead.
0: Opo. Yun po. Tama po yun, Doc. So, yun yung gusto kong malaman din ng ating mga viewers at ng ating listeners na okay lang maging vulnerable sometimes. Accepting vulnerability is also an indicator that you're a brave person.
1: So, ipinapaalala po ni Jesus na hindi natin kailangang itago ang ating, ang ating pain, ang ating sugat upang maging matatag. Minsan ang tunay po na lakas ay makikita sa pagiging truthful. Mapagpakumbaba at handang magpahayag ang damdamin. So, we are so happy that Jesus had showed his emotions and his vulnerability. And that's a sign that he is a human being. Nasasaktan rin siya. Pero kahit na nasaktan ng ating Panginoon, he was able to regulate his emotion. Hindi siya nambugbog, hindi fuming in anger, hindi siya nagharumentado. Okay, so Sir Hex, how can the church help men express emotion in healthy ways?
0: Well, church leaders, with that doctrine, church leaders can also create a safe place for everyone. No? For everyone, not just for men, but for everyone. But for this topic, siyempre po sa mga kalalakihan, una, kung saan yung pala yung sa ating church mismo sa Seventh-day Adventist, church elders or anyone can, alam mo, meron pong trust na when you love your neighbor, love yourself, and dapat, same po, ang pagmamahal mo sa iyong neighbor is same sa pagmamahal mo sa sarili mo. So, kapag may lumapit sa iyo, no, example, may lumapit na mga kalalakihan na napumunta sa iyo, una po, ang pinaka-importanting gawin, huwag muna magbigay ng advice. Mag-pray po. Pray po muna kayo. After po ng prayer, ang pinaka-importante po is makinig lang. Pakinggan mo. Pakinggan mo. Para po, next time, babalik at babalik sila sa'yo. Kasi nakikinig ka sa kanilang struggles. Yun po. Minsan po kasi nahihirapan yung mga kalalakihan na pumunta sa mga church elders or sino man ang gusto, alam mo yun, doon sa kanilang church leaders. Kasi nga po, nag-feel na nag-judge na sila. Ito siya. Lalaking tao, umiiyak, hindi yun pwede. Yan po. So, dyan po, and also create a program, no? A mental health program will do, which is what we do. O, no? Napunta tayo sa different churches to promote mental health. Kasi connected din po ito sa mental health, ating emotions. Opo, doon po kasi natuturuan yung ating mga elders what to address, our church elders, what to do to address at concerns ng ating mga brethren. Opo, Doc. Pwede din pong small group. May small group tayo. Yan, sa small group, pag-uusapan, ano nangyari. Ganun po, Doc.
1: Ayun. Alam mo, ano Sir Hex, ang maraming lalaki, no, sa ating iglesia or kaya sa ating community, sa mga barangay, maraming lalaki ang lumalaban sa sakit, sa stress, sa takot, sa depression, at yung mga emotional burdens nila. Maraming lalaki ang nagtatago sa mga disorder nila, mga dysfunction nila. Di po ba? Yung iba, lumalaban sa, sabihin na natin, gusto nilang ihinto ang addiction nila ng pagsabong, o kaya pagsugal, o kaya paninigarilyo, pambababae, di po ba? So, yung mga ganun, mga kaibigan, paano natin sila matulungan? Well, yung sabi mo, sa iglesia, pwede kayong mag-create ng safe space sa church. Dapat ang church natin, kailangan, ano yan, caring church, ano ho, yung lumikha ka ng ligtas at hindi mapaghusgang kapaligiran. So, those are the different, mag-create ng small groups or support groups, no? Yun ang, then i-ano sila, yung siguro, hikayatin sila na maging miyembro or kaya umanib sa iba't ibang mga activities para may divert yung attention nila. Pero halimbawa, may mga nakikinig sa atin, Sir Hex, na hindi naman parte ng iba't ibang mga religious affiliations, religious organization, pero sila lang ay nasa mga barangay, sila ngayon ay nasa lansangan. What if itong mga nakikinig sa atin ngayon, eh gustong magpakita rin at ipalabas ang kanilang mga emosyon, ilabas ang kanilang mga problema. Ano po ba ang kanilang makukuhang tulong sa government or kaya sa community at saan sila pwedeng pumunta?
0: Sa pagkakaalam ko po, Doc, sa mga gusto din, sa community-based po tayo. So, kung community-based po, sa pagkakaalam ko, each barangay po, meron siyang barangay health centers. So, barangay health center is, right now, they're implementing for mental health.
1: Okay.
0: There's a counseling po. Okay. They can go to their barangays. And it's for free. Wala po silang babayaran.
1: Ayun.
0: Wala po silang babayaran. Pupunta lang po sila. At ang iba nga po is nagko-commit sa DSWD kapag yung heavy na po yung mga cases. Opo. Kasi yung DSWD, kukunik din po siya sa centers, like mga mental health centers, na paminsan sila nagbumabayad. Opo, doc. So sa mga, kung gano'n naman po, medyo nahihirapan doon kasi kailangan pa pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Meron po ba kayong isang kaibigan?
1: Yes.
0: Isang kaibigan lang po na pwede niyong kausapin. Opo. Doon lang po, pwede niyong i-express sa kanya, pwede niyong i-share sa kanya. At meron din po akong i-re-recommend na friend, Dok Nalin.
1: Okay.
0: Ito, may i-re-recommend ako na friend. Itong friend ko po, anytime, anywhere. Opo. Lahat tulog siya gising. Pwede mong i-share sa kanya.
1: 24-7, ano?
0: 24-7. All you have to do lang po, isa lang po, you close your eyes and talk to him. Yun lang po. Nakaka-express. Kasi po, Dok Nalin, base po sa pag-aaral, ang prayer is also a way to express.
1: Yes, oo.
0: At 80% po, 80% ang nagsasabi, effective po ito na makaka-release po ng stress at nakaka-release ng emotion. So kung nahihirapan ka pumunta at maghanap ng kausap, marami, wala kang pera, you close your eyes.
1: Oo.
0: Kausapin yung push na. Nakakatulong po ito base po sa pag-aaral.
1: Oo. And you are referring to?
0: Jesus.
1: Ayun. Oo. Can you elaborate more on that po?
0: Sa aking sa research po kasi sa pag-aaral, Doc, tinitingnan natin kung totoo nga ba nakakatulong ang prayer. Doc, kasi nga po, marami kasing mga cases kung saan alam mo yung palaging sinasabi na ang hirap, kailangan kong pumunta dito, baka may process, ayoko nung ipag-usap ng friend ko kasi baka i-judge ako. Maraming, alam mo yung Doc, maraming, gusto mong tulungan ka, pero marami kang reasons para tulungan. So, meron pong ano na, base po sa aking nabasa, yun nga po, 80% nagsasabing, ginawa lang po nila, they close your eyes, sinabi nila lahat ng sa isip nila, umiyak sila, in-express nila, nagalit sila, Lord, bakit ganito? Ito yung nangyari sa akin. Ginawa ko lahat. And, after po, ang kanilang pag-express, naka-feel po sila ng relief.
1: By relief just po. Expressing, ano?
0: Expressing. Opo. So, you see po, there's a lot of help. Marami po tayo pwedeng gawin para matulungan po natin ating sarili at ma-express natin ating sarili. Hindi lang po sa church, hindi lang po sa community, even sa ating bahay. Even tayo lang mag-isa, pwede po natin tulungan ating sarili. Yan po, Doc Lali.
1: Ayun. So, yes. So, ganoon na lang gawin natin mga kaibigan. Ano? So, if you are in a church, if you are a church member, then you have to go to your pastor or merong mga counselors dyan or may support group dyan. So, hinihikayat ko ang ating mga churches ng iba't ibang mga denomination to create a support group for men and women. Ano ko? Kasi kailangan natin ito because each one of us are vulnerable, no? So, kung kailangan natin na marinig at mag-share ng ating mga emotions, you can just go to the small group or care group to your pastors or to somebody na ano yan, would take the secrecy, yung confidentiality mo. Ano ho? And then, kung ano naman, sa labas ka naman, you can go to the nearest district health, ano na nga tawag diyan? Yung barangay health center. Because like what Sir Hex said, ay meron po diyang mga counselors, guidance counselors, may psychologist that would help you, ano ho, at meron silang mga access sa DSWD at sa ibang mga ahensya na makakatulong sa inyo. Pero I would suggest na ang mga ating mga, halimbawa yung Tricycle Association, mga Jeepney Association, di po ba? yung Basketball Association, ito mga kalalakihan natin, you have to think na ang mga lalaki natin ay hindi exempted sa iba't ibang mga emotions, ano ko? And they too have, you know, the problem of expressing their emotions. They have a lot of problems and they should express their emotions. And dapat kailangan na meron silang support group, no? Para makinig at tulungan itong mga kalalakihan na ito sa kanilang mga problema. Ano ho? Pero ang gusto ko, ang takeaway, Sir Hex, na nakuha ko sa iyo, ay ang panalangin, no? That is, I think, one of the best way na ma-release ang kanilang mga emotion at mga feelings, ang pananalangin sa ating poong may kapal. Ano ho? Sir Hex, your parting words.
0: Sa akin po, gusto kong mention sa ating mga viewers at listeners, una po, ang emotion ay ginawa para ma-express at maipakita. Wala pong naglilimit sa atin kundi tayo lang din mismo. Lalaki ka man o babae, kailangan mo express ng maayos din emotion. Huwag mong ikatakot. At sa ating mga kalalakihan na nakikinig sa atin ngayon, hindi po, it will not make you less of a man kapag alam mo paano i-release ang iyong emotion. And remember, if you're a Christian, remember, Jesus went in for.
1: Amen. Thank you so much, Sir Hex, sa pagiging aming parokyanong resource speaker. We hope to have you with us again, Sir Hex. Ano ho?
0: Thank you so much, Dr. Lynn.
1: Thank you so much po. And mga kaibigan, sa pagtatapos po ng gabing ito, ay now ay maalaala po natin na hindi kailangan po na dalhin ng mga lalaki ang kanilang sakit na nag-iisa. Ano ho? Ang tunay na lakas ay hindi nakikita po sa pagtatago ng emosyon, kundi sa pagkakaroon po ng tapang, ano ho, na harapin ito at dalhin ito sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Or mga kaibigan, kapag magbigat po ang kalooban, kapag puno na ng pagod, ng takot, ng lungkot o pressure ang ating puso, may isang dapat nyo lang na puntahan. Ano ho? Si Jesus, handang-handa po siyang makinig. Siya ang tunay na source ng help, ng comfort, ng healing, ng strength. Naunawaan niya po ang sakit ng tao dahil siya po mismo ay nakaranas ng pagluha. Like what Sir Hex said, Jesus wept. Ano ho? At sa lahat ng ito, ang panalangin po ang isa sa pinakamapangyarihan, very, very powerful way upang malapit natin sa Diyos ang ating nararamdaman. Sa prayer po, nakakahanap tayo ng kapayapaan, ng direksyon at lakas upang magpatuloy. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you Sir Hex. Thank you sa inyo mga kaibigan. And to Sir Andy, sa susunod na linggo, starting Monday, Wednesday and Friday, ang makakasama po natin ay si Pastor Ponciano Cudiamat. Thank you so much. God bless po.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Nang tawagin ng Diyos ang mga Hebreyo na nasa Ehipto para maging kanyang bayan, humingi siya ng isang nakikitang tanda mula sa lahat ng nagnanais na mapabilang sa kanya. Kinakailangang maniwala sila sa Diyos, tanggapin siya bilang isang personal na tagapagligtas at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Natupad ito sa pamagitan ng sakripisyo ng isang tupa na kumakatawan sa hinaharap na kamatayan ng Mesiyas at ang pagwiwisik ng kanyang dugo sa pintuan ng mga tahanan kung saan sila nakatira upang kumatawan sa talaan ng kapatawaran sa mga aklat ng langit. Ngunit bilang karagdagan sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, kailangan ng isang nakikitang tanda na magpapaiba sa kanila sa mundo bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang itinatag na hudyat o sign nito ay ang seremonya ng pagtutuli. Nang matapos ang makalupang santuwaryo at pinasinayaan ang mga serbisyo nito, kailangang pumasok ng mga pari sa sagradong tolda na isang diwa ay kumakatawan sa makalangit na Jerusalem na ipinangako sa lahat ng sumusunod sa Diyos at kailangang hugasan ang kanilang mga sarili sa isang hugasan. Ang mga seremonya ng makalupang santuwaryo ay tumigil sa kamatayan ni Kristo at lahat ng mga mananampalataya ay naging espiritual na mga pari ng makalangit na santuwaryo. Sinasabi sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos. Naglilingkod sila sa Diyos bilang mga pari at dahil dito, hinuhugasan nila ang kanilang mga kasalanan sa buhay na balon para makapasok sa mga pintuan ng banal na lunsod. Nang ituro ni Juan Bautista, ang Panginoong Yesus bilang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, hiniling niyang magpabautismo. Ngunit sinalungat siya ni Juan na nagsabi sa aklat ng Mateo 3:14-16, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa nga ang lumapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya'y sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Si Kristo ay hindi kailanman nagkasala. Ngunit, para ipakita ang kahalagahan na ibinigay ng Diyos sa simbolong ito, siya'y binautismuhan bilang halimbawa. Sa lumang tipan, kapag pumasok ang isang pari sa sangtuwaryo nang hindi naghuhugas ng sarili sa hugasan, hahatulan siya ng kamatayan. Ang mananampalataya sa bagong tipan na nais pumasok sa makalangit na Jerusalem ay dapat mabautismuhan. Ayon ito sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Narito ang dalawang mahalagang detalye na dapat isaalang-alang bakit kinakailangang ilubog si Jesus sa ilog ng Jordan nang siya'y mabautismuhan. At bakit binigyan niya ng ganoong kahalagahan ang bautismo.
Nang magsalita ang mga apostol tungkol sa bautismo, ginamit nila ang salitang Griego na baptizo na nangangahulugang ilubog. Ayon yan sa 1:23, ganito ang sinasabi. Nagbabautismo rin si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig. Ang mga ito'y pumupunta roon at nagpapabautismo. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa gayunding paraan sa Roma 6:3, 4, at 6. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Nakikita natin kung gayon na ang bautismo ay isang pampublikong patotoo na ibinaon natin ang ating lumang buhay ng kasalanan upang muling mabuhay sa isang bagong buhay Kristiyano. At sa parehong pagkakataon, ipinapahayag natin sa publiko na tinanggap natin ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay para sa kaligtasan. Sinabi ito ng Panginoong Yesus sa aklat ng Mateo 10:32.

na tubig doon para simbolikong ilibing at muling mabuhay. At ginawa niya ito noong sapat na siya ang gulang upang malaman ang taimtim na tipan na ginawa niya sa kanyang ama. Ang isang sanggol ay wala sa posisyon na gawin ito dahil ang mananampalataya ay dapat dati nang naturuan ng salita ng Diyos. Dapat siyang manampalataya kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas at mamuhay ayon sa kanyang nalalaman. Ito ang sinasabi ng Mateo 28:19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. Ganito rin ang tinutukoy sa Marcos 16:16, ang wika. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Meron lamang iisang bautismo ang tinatanggap ng Diyos bilang tanda ng paghahanda sa pagpasok sa mga pintuan ng banal na lungsod. Kaya, ito ang sinulat ni San Pablo sa Epeso 4:5 ang mababasa. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ganito naman ang sagot ni Hesukristo kay Nicodemo tungkol sa pagmamana o pagmana ng kaharian ng Diyos sa langit. Sa aklat ng 1:3-5, ganito ang sabi. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tulad ng bawat disipulo ni Kristo, kailangan ni Pablo na makipagpunyagi araw-araw laban sa kasamaan. At araw-araw ay kailangan niyang humingi ng kapatawaran sa Diyos. Kaya naman isinulat niya ang mga pangungusap na ganito sa 1 Korinto 15:31. Ako'y namamatay araw-araw, mga kapatid. Iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dapat tayong mamatay sa kasalanan araw-araw at ipanganak na muli sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo. Ngunit bilang karagdagan, hinihiling sa atin ng Diyos na magbigay tayo ng patotoo sa publiko sa araw-araw na kapanganakan sa isang beses sa isang buhay na kaganapan ng bautismo. Kaya ang bautismo ay nagiging katulad ng isang birth certificate. Isang nakatalagang araw sa ating buhay sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo kung paano ang bautismo ay pampublikong patotoo ng isang bagong espiritual na kapanganakan. Salamat sa kamatayan at muling pagkabuhay ng tagapagligtas. Yon ang naging karanasan natin. Ang Panginoon ay nagpasimula ng iba pang mga ritual kung saan sa panapanahon ang mga mananampalataya ay muling mapagtibay ang kanyang pagtanggap sa kahangahangang banal na gawain yon. Noong Huwebes, bago ipinako si Kristo sa krus, nagpulong siya at ang kanyang mga alagad sa itaas ng palapag ng isang bahay. Nakaugalian ng isang alipin ang paghuhugas ng paa sa mga panauhin. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang kasamang alipin. Dahil walang gustong magpakumbaba para gawin ito, tumayo si Jesus mula sa kanyang pagkakaupo at sa pagkainan,
Tinanggal ang kanyang balabal at naglagay ng tuwalya sa harapan niya. Pagkatapos nagsalin siya ng tubig sa isang palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Pagkatapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, kinuha niya ang kanyang balabal at bumalik sa mesa at sinabi ang ganitong pangungusap sa Juan 13:12 at 15. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling naupo, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo. Sapagkat ako nga, kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko nga ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo." Sa pagpapatuloy ng talatang 17, ang wika, mga kapatid, "Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gagawin." Sa kasunod na kwento, binanggit ng Lucas 22:19 ang mga ganitong mga pangungusap. "At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, 'Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.'" Tinapay ang simbolo ng kanyang katawan na inulos at sinaktan nung siya'y namatay sa krus upang bigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayon sa Korinto, sa unang libro ng Korinto, 11:25 at 26, ganito ang mababasa. "Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, 'Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya.'" Sa panahon ng communion ceremony, ang isa ay hindi makakakain ng leavened bread o yung tinapay na may libadura o fermented wine, hindi niya maiinom dahil ang

upang maging masaya at mapagpasalamat. Yun ang wika ng aklat ng Juan 3:16, mga kaibigan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapaamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi pa rin sa aklat ng Apokalipsis 3:20, ganito po ang wika ng banal na kasulatan. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Dahil sa masaganang banal na pag-ibig na ito, napakahirap na manatiling insensitive tayo. Narito ang tagapagligtas. Ayon kay San Pablo, 2 Corinto 6:2, ang wika. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon, ng panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Napakasarap isipin at tanggapin ang katotohanan ito, kaibigan. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Tinatawagan tayo ng Panginoong Yesus sa isang hindi mo dapat tanggihan na paanyaya. Ngayon, ang kaligtasan. Nais niyang ang buhay natin ay makaranas ng pagkabago sa pamagitan ng kanyang biyaya. Bautismo, isang pampublikong kapahayagan ng iyong pagmamahal sa Diyos. Nais niyang sa puso mo manggaling ang isang desisyong, nais mong maging tunay niyang anak sa pamagitan ng isang pagpapahayag. Mailibing ang buhay mo sa kanyang kamatayan upang mabuhay na maguli sa kanyang kapangyarihan. Mga mahal kong kaibigan, ngayon na ang wika ng banal na kasulatan. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi mamaya, hindi sakana. Ang kaligtasan ay ngayon na. Ngayon, katulad ng sinabi ng Biblia, kapag narinig mo ang katok at pagtuktok ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng Banal na Espiritu, huwag mo nang tanggihan, huwag mo nang hindian. Tanggapin mo ang paanyayang ito na kasama mo ang Diyos sa pagbabago ng buhay.

Kaibigan, nais ni Jesus na magkaroon ka ng bagong buhay kasama niya. Kasama mo ang Diyos sa pagbabago ng buhay. Nais ng Panginoong Jesus na ibahagi sa iyo ang buhay na walang hanggan. Nais niyang ibahagi sa iyo ang kagandahan at kasiyahan ng bagong langit at bagong lupa na ginawa niyang bago para sa iyo. Binayaran niya ang halaga para sa iyong katubusan doon sa Kalbaryo. At inaanyayahan ka niya na lumapit at tanggapin ang sakripisyong iyon para sa iyo, para sa atin. Inaanyayahan ka niyang tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas at magpabautismo. Ngunit nasa iyo pa rin ang pagpili at kaibigan, kapag ginawa mo ang desisyon na iyon, ngayon, nariyan si Kristo upang tulungan ka. Kahit anong problema, kahit anong hirap, nariyan ang Panginoon parati. Kasama mo ang Diyos. Hindi mo ba iaabot ang iyong kamay kay Jesus ngayon? Iniaabot niya ang kanyang kamay sa iyo. Abutin mo, kaibigan. Tayo ay manalangin. Mahal naming Diyos, maraming salamat sa ipinagkaloob mo po sa amin ng pagkabago ng aming buhay sa pamamagitan ng banal mong Espiritu at kapangyarihan, sa iyong biyaya na labis-labis, sa iyong dugong nagpapatawad at naghuhugas ng aming mga kasalanan. Nais mo po, O Diyos, na ito'y aming ipahayag, na ikaw ay aming kilalanin bilang personal naming tagapagligtas, manunubos ng aming buhay. Nais mo po sa amin na kami mabautismuhan. Mailibing ang aming lumang pagkatao upang mabuhay na maguli sa amin ang bagong buhay, lalakad kami sa kabanalan. Amang banal, salamat po sa pangako mo at katiyakang sasamahan mo kami sa pagkabago ng aming buhay. Bendisyonan mo po, Panginoon, ang lahat ng sayo ay tumatanggap, kumikilala, nagnanais na mabago ang buhay upang maranasan ang iyong pangakong kapayapaan at kaligayahan na dito pa sa lupa ay amin ang maranasan ang tamis at sarap ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Tinanggap mo ang aming dalangin at kahilingan. Inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kuwang ko sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Ting araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At saan man po kayo naroroon, ang aking dalangin ay ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maging karanasan. Nakabangon po muli tayo ng may buhay at kalakasan sa umagang ito. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob na muli nating naranasan. Sa Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 14, pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Kaibigan, ang talatang ito ay larawan ng ating Panginoong Hesus na bumabalik bilang isang hari, hukom at mag-aani. Ang puting ulap ay simbolo ng kanyang kadalisayan, kaluwalhatian, kabanalan at ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ang gintong korona naman at matalim na karit ay simbolo ng kanyang otoridad bilang hari at hukom. Iyon ang oras ng pag-aani o paghuhukom. Ang mensahe, darating ang takdang panahon ng pag-aani. Ang buhay sa mundo ay may hangganan. May oras na hahatulan at titipunin ang lahat. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, ang sentro ng huling pangyayari, hindi ang sinuman o ang mga sistema ng sanlibutang ito. Ang paghuhukom ay tiyak at makatarungan. Ang bawat tao ay haharap sa hukuman at tatanggapin ang ayon sa kung ano ang kanyang naging buhay at mga desisyon. Para sa mga sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang pagdating niya ay hindi katatakutan, kundi katuparan ng kanyang pangako. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang mga prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng aklat na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin po natin ang Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 14 hanggang 20. Tumingin ulit ako at merong puting ulap. May nakaupo doon na mukhang anak ng tao. Meron siyang koronang ginto at may matalas na karit sa kamay niya. May isa pang angel na lumabas sa temple at sumigaw siya sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na yung karit mo at mag-ani ka na kasi dumating na ang time para mag-harvest. Hinugna ang mga tanim sa lupa. Kaya gamit yung karit niya, hinarvest nung nakaupo sa ulap yung mga tanim sa lupa. At may isa pang angel na lumabas mula sa temple sa langit, meron din siyang matalas na karit. Tapos may angel ding lumabas galing sa altar, siya yung in charge sa apoy. Sumigaw siya sa angel na may karit, gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lupa, kasi hinugna ang mga yon. Kaya ginamit ng angel ang karit niya at inani yung ubas sa lupa, tapos hinagis ang mga yon sa malaking pisaan ng ubas bilang sign ng matinding galit ng Diyos. Binigay yung mga ubas sa pisaan sa labas ng city, bumaha ng dugo galing sa pisaan ng ubas, mga 300 kilometers ang lawak at halos 5 feet ang lalim. Ang dakilang pag-aani sa lupa. Sa pangitain ni Juan, nakita niya ang isang napakabanal at makapangyarihang tagpo. Si Jesus na nakaupo sa isang puting ulap,
may koronang ginto sa kanyang ulo at matalim na karit sa kanyang kamay. Ang puting ulap ay simbolo ng kaluwalhatian at kabanalan, habang ang koronang ginto ay tanda na si Kristo ang tunay na hari. Ngunit ang karit sa kanyang kamay ay nagsasabing dumating na ang oras ng pag-aani. Sa Biblia, ang pag-aani ay madalas na simbolo ng paghukom at pagtatapos. Kapag panahon na ng ani, hindi na maaaring baguhin pa ang resulta ng itinanim. Ang bunga ay bunga na ng mahabang panahon ng pagtatanim, pagdidilig at pagpapalago. Ganon din ang buhay espiritual ng tao. Ang ating mga iniisip, pinipili, ginagawa, mga desisyon at pinahahalagahan araw-araw ay para mga binhing itinatanim sa ating mga puso na humuhubog sa ating mga pagkatao. Darating ang araw na aanihin ng bawat isa ang bunga ng kanyang mga pagpili, mga desisyon at ng kanyang pamumuhay. Sa Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 14 hanggang 20, makikita natin ang dalawang klase ng ani. Una, ang pag-aani ng mga tapat sa Diyos, mga taong nanatiling sumusunod kay Kristo sa gitna ng kahirapan, pagsubok at iba't ibang mga sagabal na kanilang naranasan sa sanlibutan ito. Ikalawa, ang pag-aani ng ubas ng lupa na simbolo naman ng mga taong tumanggi sa Ebanghelyo, hindi nakinig sa Diyos at piniling mamuhay sa kasalanan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi bulag sa nangyayari sa sanlibutan ito. Maaring parang matagumpay ang mga kasamaan ngayon, ngunit darating ang araw ng makatarungang paghuhukom. Ang napakaganda sa katotohanan ito ay ang darating na hukom ay siya ring ating tagapagligtas. Ang kamay na may hawak ng karit ay siya ring kamay na ipinako sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya para sa mga nagtitiwala sa kanya, sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagdating ay hindi dapat katakutan, kundi dapat sabik na hintayin. Ang talatang ito ay paalaala na ang buhay ay hindi basta umiikot lamang sa trabaho, tagumpay, profession, pera o pansamantalang mga kasiyahan. Tayo ay nabubuhay patungo sa isang dakilang pakikipagtagpo sa ating Panginoong Diyos at habang may panahon pa, kaibigan, inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Diyos na suriin ang ating mga puso, tingnan ang mga itinatanim o iniingatan sa ating buhay. Tayo ba ay lumalago sa pananampalataya? Ako ba ay handa kapag dumating ang ating tagapagligtas? Hindi sapat na alam lamang natin ang mga salita o propesiya sa Biblia. Kailangang ang ating puso ay tunay na naitalaga na isuko sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na paghahanda sa huling pag-aani, sa dakilang pag-aani, ay ang pamumuhay na may pananampalataya, pagsunod at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, kung darating ang ating Panginoong Hesus bilang tagapag-ani ngayon, anong uri ng bunga ang makikita niya sa ating buhay? Bunga ba ng katapatan at pagsunod o bunga ng makasariling pamumuhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. Kung ikaw naman ay nakikinig o sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari kang mag-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay mananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihang manlalalang, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan,
sa buhay na inyong ipinagkaloob muli sa amin sa araw na ito, sa kapahingahan ng araw ng Sabbath na inyo pong inilaan sa inyong mga anak. Maraming maraming salamat po, sapagkat ang iyong anak ang hari na muling darating upang tipunin ang iyong bayan. Tulungan mo po kaming mamuhay na handa sa kanyang pagbabalik. Linisin mo po ang aming puso sa anumang mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, at itanim mo po sa amin ang pananampalatayang nagtatapat hanggang sa wakas. Sa gitna ng mga mapangakit na mga bagay sa sanlibutan ito, Panginoon, tulungan mo po kaming manatiling nakatuon sa mga makalangit na bagay at hindi sa mga pansamantalang bagay lamang ng sanlibutan ito. Naway ang aming buhay ay mamunga ng kabutihan at maging handa para anihin sa iyong kaharian. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig na dumaraan sa mga matinding pagsubok at kagipitan sa buhay. Panginoon, kayo po ang maging katugunan sa kanilang mga pangangailangan, maging kalasag sa kanila pong mga mapanganib na karanasan. Maraming maraming salamat po na bibigyan niyo sila ng kapahingahan sa araw na ito, kapayapaan na kasama kayo sa amin pong pagsamba sa inyo, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy. At mapapasa inyo ang aklat na ito nang libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong buhay. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers upang matanggap ninyo ang aklat na aming ipinamimigay. Dakilang Tunggalian o The Great Controversy. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. God bless.

Isa na naman pong napakagandang pagkakataon na tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, May Nagmamahal sa Iyo. Sa pagkakataon pong ito ay atin muling tutunghayan ang atin pong pag-aaral sa aklat po ng Daniel. At nung nakaraan nga po ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pagtama ng bato doon sa mga daliri ng ribulto na ito ay kumakatawan sa pagparito ng atin hong Panginoong Hesus. At bago siya dumating, ay atin din pinag-aralan ano yung mga dapat nating gawin, paano tayo makikisangkot sa pagpapahayag ng magandang pabalita na para maramdaman ng mga tao na mahal sila ng ating Panginoong Hesus at nais sila na makasama sa kanyang kaharian. Ngayon, tunghayan natin muli ito hong ribulto na pawang napanaginipan ng Haring Nabucodonosor. At ang atin pong talata na isasangalang-alang ay masusumpungan sa Daniel Kapitulo 3, ang talata po ay 1. Ang sabi po dito ay, gumawa si Haring Nabucodonosor ng isang imahin na ginto. Ang tanong mga kaibigan, bakit gumawa ng larawang ginto si Haring Nabucodonosor ang hari ng Babylonia? Alam ba ninyo na matapos managinip ang Haring Nabucodonosor tungkol sa dakilang ribulto? Lumipas ang ilang oras bago na itayo ang larawang ginto ay tila hindi nakalimutan ng hari ang nilalaman ng kanyang panaginip na ang Babylonia ay sasakupin ng ibang mga bansa. Hindi nasisiyahan sa katotohanan ang Haring Nabucodonosor na ang Babylonia ay nakatakdang magwakas na may ulong ginto. Kaya nga ang hari ay gumawa ng isang imahin na ganap na ginto mula sa ulo hanggang dun sa paa upang ihatid ang mensahe na ang kasaganaan ng kanyang kaharian, ang kapangyarihan ng kanyang kaharian ng Babylonia ay magpapatuloy magpakailan-kailan paman. Iminungkahi po ng mga pantas ng Babylonia itong pagtatayo ng imaheng ginto na ito na magtayo ang hari. Kaya nga naman sa pagsisikap na itaas ang kanyang sarili na hindi matanggap na darating ang kawakasan ng kanyang paghahari, kanyang ginawa para maitanghal ang kanyang sarili at sukatin ang katapatan ng kanyang mga nasasakupan, nagtayo ang hari ng isang imahin na ginto na ito po yung sumasagisag sa kanyang kapangyarihan. Alam niyo kung minsan ang tao kapag nararamdaman niya na babagsak ang kanyang estado sa buhay, patuloy nagagawin niya ang lahat ng paraan sa kanyang sarili para hindi makita ng nasasakupan na yung kanyang kahinaan. Maraming mga pagkakataon na nangyayaring ganyan. Hindi matanggap ng haring ito na mawawala sa kanya ang kaharian. Kaya nanatili yung pride sa kanyang buhay. Tunghayan natin, ang sabing ganoon, nasiyahan sa mapanuksong mungkahi siya, kaya't siya'y nagpasya na isagawa ito at lumakad pa. Pumalawig pa. Kaya nga sabi ay, ang gintong imahin na itinayo ng Haring Nabucodonosor dun sa kapatagan ng Dura, ito po isang mapagmataas na hamon at isang pagpapahayag ng walang kabuluhang pagnanais ng kanyang bansa ay manatili magpakailanman sa Diyos. Ito ay kanyang hamon sa Diyos na hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Kaya nga, para bang hamon na mananatili magpakailanman ang kaharian niya,
namo niya ang Diyos na nangangasiwa sa kasaysayan. Mga ginigiliw, ang pagmamataas, ito rin yung nagpapabagsak sa atin. Napakagandang tanggapin natin kung anumang may kahinaan tayo at ilapit natin sa Panginoon. At ang Diyos ay hindi mag-aatubili na tayo'y Kanyang patawarin. Sa buhay natin, nakakaranas tayo ng iba't ibang karanasan. May mga karanasan na tinatawag tayo ng Diyos, na lumapit na tayo sa Kanya, huwag na tayo magpatuloy sa mga kasalanang ginagawa natin, pero hindi natin pinakikinggan siya. Sa halip, ang iniisip natin ay mananatili tayong matatag, mananatili tayong malakas. Pero sa lupang ito, nang ang tao ay nagkasala, ang lahat ay naging temporary lamang. Lahat ay pawang babagsak ng mananatili ay ang Diyos na nangangasiwa ng kasaysayan. Kaya nga, isang napakahalagang imbitasyon ang makikita natin dito sa kasaysayang ito, walang iba kung hindi ang pagpapakumbaba. Makikita ninyo, ang Haring Nabucodonosor ay nakinig sa mga payo ng matatalinong tao doon sa Babylonia na para noon makita ng lahat na hindi mahina ang iyong kaharian. Oh, magtayo ka ng simbolo, ang imaheng ginto na siyang sisimbolo, ang sabi nga ng sisimbolo ng kanyang matatag na kaharian. Pero hindi alam nung hari na wala talaga namang tatalo sa kanyang kaharian, sa kanyang nasasakupan. Ang hindi niya alam, may ibang papasok na kaharian para wasakin ang kanyang kaharian. So kaya magandang lesson ito sa bawat isa sa atin na ang mapagmataas na tao ay hindi makapagpapatuloy. Yan ay babagsak. Ano man ang meron tayo ngayon, maaring mawala yan. Kung meron ka mang kagandahan, kung meron ka mang kayamanan, ikaw man ay sikat ngayon, lahat ng yan ay mawawala, lahat ng yan ay lilipas. Ang hindi lamang lilipas, walang iba kung hindi yung pag-uugaling mayroon ka sa harapan ng Panginoon. Kaya napakahalaga na tinuturo nitong pag-aaral natin, walang iba kung hindi yung pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba ay itinuro ng ating Panginoong Hesus maging sa kanyang mga alagad na bago siya namatay, nandoon yung isyo na pinag-uusapan kung sino ang tatayo sa kanyang kaliwa o sa kanyang kanan. Pero ang sagot ng Panginoong Hesus, kung tinatanong kung sino ba ang dakila, ang sagot niya ay ang dakila ay yung naglilingkod. Kaya nga, hindi mahalaga kung ikaw ay nasa posisyon, hindi mahalaga kung ano ang katayuan mo. Ang napakahalaga yung sumasamba ka sa Panginoon at ibinibigay mo ang buong buhay mo sa Kanya at nais mo siyang paglingkuran. Titiyakin ko sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, kapag ka ang tao ay may pagpapakumbaba. Hindi yung lahat na lang ng bala ay kanyang patatamain sa kanyang katawan. Hindi yun yung pagpapakumbaba. Hindi yung hahayaan niyang maliitin siya, kundi handa niyang gawin anumang uri ng paglilingkod. Handa niyang tanggapin yung papel na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Dahil kung si Haring Nabucodonosor ay una niyang tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, makapaghahanda siya, siguro makakapaghanda siya, anuman ang sasapitin ng kanyang kaharian, hindi mapupuspos ng kalungkutan ang kanyang puso. Makita ninyo maraming mga tao po kung bakit dumaranas ng kalungkutan sa kanilang buhay dahil hindi nila kayang tanggapin kung ano yung nawala sa kanila. So kaya mga ginigiliw ko,
ang Diyos mahal tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya maluluntayo doon sa sarili nating pagmamataas. Ayaw niyang tayo ay pagharian noong pagiging makasarili ang nais ng Diyos upang tayo magtagumpay sa sanlibutang ito, yung isusuko natin ang buhay natin sa Kanya at hayaang ang banal na Espiritu ay gumawa sa ating buhay na madevelop yung karakter ng Panginoon sa atin ng mga buhay. At ito yung magdudulot ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa ating paglalakbay sa sanglibutang ito. Ipinakita ng Diyos kay Haring Nabucodonosor ang kanyang pagmamahal at sa kanyang bayan. Subalit, sa halip na tanggapin ang pagmamahal ng Diyos, sila ay nagtayo ng isang imaheng ginto upang ipakita ang kanilang pagmamataas. Tunghayan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon sa ating pag-aaral sa lugar na ito. Subalit, sa pagkakataong ito ay tinitiyak ko, mahal tayo ng Diyos, yung mga nangyayari sa buhay natin, dulot ng pagmamataas, hindi para pasakitan tayo, kundi ma-realize natin, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak at nais niya na tayo ibalik sa Kanya. Mahal kayo ng Diyos. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa atin pong programa. Sana'y sa bawat araw, kasama namin kayo na patuloy nating sinusubaybayan ito pong pag-aaral sa Aklat ng Daniel. Maraming po salamat at tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, mas raming salamat sa magandang aral na inyong pinagkaloob. Nanawa sana, Panginoon, tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ang espiritu ng pagpapakumbaba ay laging makita sa buhay namin. At lagi naming maalala, lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lamang. At ang mananatili ay kung anong karakter meron kami. Kaya nga nais naming hilingin ang banal na espiritu ay manatili sa buhay namin. Kami ay hubugin sa nais ninyo at maging karapat-dapat sa inyong harapan. I-bless ninyo ang lahat na sumusubaybay sa programa. Yung mga may prayer request ay inyo pong tugunin ang kanilang mga panalangin upang lubos nilang maramdaman sa kanilang paglalakbay sa mundong ito na may nagmamahal sa kanila. Pagpalain nyo kaming lahat, tanggapin ang aming pagtatalaga. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awa ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho. Halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang. Wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko. Nagugutong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nadisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang pringi programa niya ay DDSH at Ted Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayaw aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako ho'y may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, yung punta kami sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita kami isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi. Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating aralin, itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, kapagod naman, eh ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong anim na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, bago po tayo dumako dyan, ay gusto ko pong ipromote ang ating librong ito, ang Strength for the Day. Ito po ay 365 Devotions for Women by Women. And a portion of the proceeds will support higher education for women globally. So kung gusto niyo pong maka-avail nitong napakagandang librong ito na Strength for the Day, ay maaari po kayong mag-inquire sa 0976-044-4464. Inuulit ko po, 0976-044-4464. Ayan mga kaibigan, mag-text lamang po kayo dyan kung gusto niyo pong maka-avail nitong librong Strength for the Day, ang ating Women's Devotional Book. So tayo po'y dumako na sa ating buhay pamilya. Ipagpapatuloy po natin ang talakayan patungkol sa challenges, changes, and coping. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Mello and Ma'am Ai.
1: Itutuloy po natin na sinimulan natin kahapon tungkol sa family dynamics, the challenges, the changes, and how we cope as a family.
2: Maraming salamat, Mello. Ngayon po ay nais kong batiin pa rin yung atin pong mga taga-subaybay. Nagpapasalamat po kami na kasama namin kayo sa isang mahalagang pag-aaral tungkol po sa pamilya. Sa ilang sandali po ay inaayahan namin kayo na tumutok dito po sa mahalaga po nating discussion na itutuloy po natin yung ating pinag-aralan kahapon. Kahapon po ay pinag-usapan natin yung family dynamics. Ito po yung roles. Ito yung interaction ng family members sa loob ng pamilya, at may mga ngayon po na tayo ay humaharap sa iba't ibang mga pagbabago ng ating family, like yung binanggit ko po kahapon, yung tungkol doon sa kultura, tungkol po doon sa living arrangements, yes, tapos yun pong pagbabago ng mga roles at iba't iba pa. Anyway, iuugnay ko pa rin po yun ngayon. Now, what we want to share with you po today is about coping. Doon na tayo tumutok, Mello, sa coping.
1: Yes,
2: coping with challenges, coping with change. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na change is inevitable. Ibig sabihin, hindi talaga to
1: mapipigilan,
2: hindi maiiwasan. Nandun talaga ang changes. Kahit yung kahapon na nangyari, ngayon pwedeng iba naman ulit ang mangyayari. So, hindi ito maiiwasan talaga. And changes, by the way, yung pong challenges at saka changes, it doesn't mean na yun po ay mga negative. Merong positive challenges, meron din pong positive changes. And we would like to dwell on the positive para po maging maayos po, maging mas harmonious, maging mas successful po yung ating family despite the conflicts or odds na mga nangyayari po sa atin. Now, talking about changes po, syempre, pag pinag-usapan natin ng changes, dun din yung mga challenges. Ang changes kasi, Mello, ang kakambal nito ay challenge ay change, yan.
1: Yes.
2: Magkasama talaga yan. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, na often the hardest changes to understand and adjust are the ones that are unexpected and out of our control. Yun po ang mahirap doon, mag-adjust tayo ang family. Yung bang hindi mo na-expect na mangyayari, besides yung out of your control. So again, ito ay unexpected at saka out of our control. Ito po yung pinakamahirap talaga maikaw. Kasi yung ordinary lang na mga challenges, like naubusan ka lang ng bigas o kaya naubusan ka ng gas, madali lang yun makope. Although sa ibang mga families, challenge din yun. Pero it's still, meron pa rin ka tayong control doon. Ngayon, mm-hmm. gusto nating yung pagsinabi kasi natin po na mga na coping ay ito mm-hmm. yung ano yung paano mo siya pangangasiwaan? Hindi ba yung ano, hindi yung pag sinabi mo hindi ako magko-cope diyan. Pag pinili mo na hindi ka magko-cope, nag-cope ka na rin. Ibang klase ng coping lang 'yon. So merong dalawang klase kasi ng coping. Ang isa ay yung escape coping uh-huh. at ang isa naman ay control coping. Kung naririnig niyo po yung fight or flight
1: yes.
2: na binabanggit, parang ganito rin po 'yon. Fight, ibig sabihin ay you will be brave enough, diba?
1: To face the
2: problems or the challenges. Yun namang flight, avoidance or withdrawal. Na wala kang gagawin para magkaroon ng solusyon yung problem. So yun yung escape coping, yung escape, yung flight na wala. Hindi ka magtatrabaho. Kung hindi kumain, di wag kumain. Parang ganun yung mga yes. taong parang nadi-discourage na Melo. At tandaan po natin, kahit isa lang sa pamilya natin po ang gumagamit nitong coping strategy nito na escape coping, apektado po ang lahat ng mm-hmm. ng miyembro ng pamilya. Ang isang magandang coping is yung control coping. Yung control coping po is positive in nature dahil po pag sinabi natin control, you choose to control and to manage kung ano yung challenges o problema na nararanasan mo. Yung control coping is more positive and more proactive. Yung kumbaga ay pag sinabi natin control coping ay yung nakatingin ka dun sa solusyon na pwede mong makuha o kaya magawa para yung family crisis ay kung hindi man masolusyunan ng tuluyan ay at least meron ka pa rin
1: ma-minimize yung yes, epekto sa sambahayan.
2: At saka nagiging normal pa rin yung pamumuhay mo. Yan ang ibig sabihin, yung proactive, yung wala kang sinisisi. Kasi ang iba pong mga tao, kaya hindi sila maging successful sa coping nila sa anumang challenges ay mahilig silang manisi yun yung mga reactive na mga tao. Ang nais natin, ang best coping is yung proactive coping, yung control coping na mas positive po ito. And you, instead of getting away from the change, you consider yourself a part of these changes. Yan.
1: Kasi so, paano ba natin yan mang gagawin?
2: Oo, pag kinonsider mo kasing part ka ng ano talaga is, meron ditong suggestion na you have to come to terms with the new normal. Mm-hmm. Talagang you have to accept na ito yung nangyayari. Nangyayari talaga at mag-uusap-usap talaga yung family. Kaya ito yung communication talaga lagi. Hindi pwedeng mawala ito sa isang conflict resolution o kaya sa isa coping dahil yung communication ay malaking pong bahagi ang ginagawa nito. Tandaan po natin, kahit pag ano kagaling kayo o ka-expert kayo sa pagdating sa isang like for example itong ginagawa na ito, we still need one another. Yan, kailangan pa rin natin Melo nung gabay ng ibang mga tao. Mm-hmm. May mga tao kasi na talagang kaya hindi sila hindi nila mapangasiwaan yung crisis na nangyari sa kanila kasi hindi nila ma-accept.
1: Tsaka may mga stage po na denial din, syempre.
2: Yeah, nandun. Although, this is a process. Lahat na ito ay process. Nandun sa denial, nandun yung resistance, pupunta sa anger, pupunta sa paninisi, hanggang sa eventually. Ma-accept na niya. Yung ano, kaya lang, yung iba, hindi dumadaan dun sa normal process. Nag-i-stop na sila dun sa blaming, dun sa pagiging, sa anger, yung mga ganon.
1: Nag-dwell na sila dun na
2: yes.
1: hindi na sila naka-co-positively dun sa kinakaharap na problem.
2: Dito papasok yung role ng ating family. Dito pa rin papasok yung dynamics. Kasi if we are aware kung ano yung nangyayari sa members ng family natin, yes. nadi-discourage na, nadi-depress na. So, hindi natin pwedeng sabihin, bahala ka dyan, choice mo yan. Still, we need to be proactive. Kaya nga po yung coping strategy na ating pong i-recommend is proactive coping. Ito yung control coping. Okay. Kasi po ang ano po natin, ang ating goal din po na maranasan po natin is to move forward. No? Moving forward. Pagkatapos na ma-accept, is we need to move forward na let us
1: life goes
2: yeah,
1: on.
2: Oo, yes. Ganun talaga ang dapat. This is the stage when you come to fully accept your changed circumstances. Pag nandun na kayo sa moving on, yung na-accept mo na talaga ng tuluyan, kung may kailangan kang patawarin sa nangyari sa iyo, any changes in the family na kailangan po nating i-accept. For example, may nangyari sa inyong anak, nag-asawa siya ng maaga, meron kang goal na siya ay makatapos, pero nag-asawa siya ng maaga, we need to go through the process na ma-accept po kung ano yung nangyari, kasi wala na po tayong magagawa, nagawa na, and we need to move on, and forgiveness has a very big role po sa ating pong moving forward. Yan. Okay. So, acceptance also doesn't mean giving up entirely on your former situation. Hindi naman ibig sabihin, ay kalilimutan mo na yung mga nangyari dati kasi i-accept na natin di ba? So, you'll have valuable memories. We still need to retain that. Yung mga magagandang mga alaala, skills, and relationships to carry forward. But the point is that you are moving on, whether in your career or in your wider life. Whatever activity you engage yourself with po ay kailangan talaga natin na mag-move forward po tayo. At mahalaga yung yung personal kasi sa pag-cope ng challenges and crisis, bagaman we would like our family to be united, pero may individual effort pa rin Melo di ba? So we need to establish that personal, we need to establish that solid self. At isang isang topic ulit na i-share po natin yun sa susunod. Kaibigan, dito po sa ating pag-uusap ngayon ay mahalaga po na yung ini-encourage po natin talaga yung lahat members ng family natin na makipag-cooperate po talaga, kasi this is family matter po ito at saka yung family dynamics, family crisis. Meron tayong kasabihan po sa Pilipino na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, because we are a system, we belong to a system po na each member of the family has a part and may influence sa ibang members ng family. So ngayon po for in coping with changes and challenges and also in moving forward, mahalaga po na magtulungan talaga tayo bilang family. I-set aside po yung mga differences. I-set aside muna natin yung mga personal po natin na mga, like kung meron po kayong resentment o meron yung kayong sama ng loob o kaya ay medyo may tampo po kayo, i-set aside po natin yan kasi hindi po yung makakatulong sa atin pong pag-cope. Sa katunayan po, marami naman po talagang pag-aaral na nagsasabi na yung mga emotional baggages natin o yung may mga ilan po tayo mga damdamin na hindi po natin, hindi pa natin mapatawad yung ibang tao or kung sino mang member ng family natin. So ito may makaka-apekto sa atin pong coping. Kasi nga po, yung ating pinag-uusapan ay coping with the challenges and changes. Kasama na natin yan ang crisis.
1: Dito siguro man papasok na kapag healthy yung family dynamics, healthy yung interaction, yung pattern dun sa family. Mm-hmm. Kapag may kinakaharap na problema yung isa, may kinakaharap na challenges o changes, mas comfortable siyang i-share sa kapamilya nila, mas comfortable siyang humingi ng payo. Yun bang alam niya na may katuwang siya dun sa pagharap sa problema na yon. Ang nangyayari kasi po, kapag hindi healthy yung setup or yung family dynamics o yung interaction in the family circle, may tendency yung isang individual na sarilinin niya na mas lalong nagpapabigat sa halip na makareceive siya ng mga payo from the parents o mga kapatid. Hindi po, kasi sinasarili niya yung kanyang problema na mas nagiging mahirap ang pag-cope at ang pag-move forward.
2: Yun ang yung sa halip na makatulong siya, mas lalo pang nakakapagpabigat. Pero ang mahalaga pong tanong na gusto naming ating pag-usapan ay
1: isa pa pong, isa pa napansin ko, nabanggit nyo kanina, ang sakit ng kalingkingan. Kapag sa loob ng sambahayan, merong isang kumbaga ay, yun nga, may resentment, may galit, o masama ang loob, o may problema na kinakanya na sinasarili. Mm-hmm. Talaga pong yung galaw sa pamilya, yung atmosphere.
2: Ramdam.
1: Yes, ma'am. Ramdam na ramdam. Yung interaction. Kahit okay naman the rest ng ibang family members, parang masagwa, uncomfortable, hindi maganda sa pakiramdam. Yeah.
2: Yun na nga. Kaya mahalaga yung role na ginagampanan po ng bawat isa. Ang tanong nga lang po ay, who will initiate
1: the ma'am.
2: ano, so sino ba mag-initiate? Yung traditional family parents. Pero yes, ngayon po, anyone in the family who feels na kailangan ng
1: mag-step up.
2: Yes. Mm-hmm. Yun po, ay gawin po natin yun in a manner na nandun pa rin po yung respect at saka yung love. Kaya po, mabilis lang po ang panahon, ano? Sa mga susunod pa naman po na mga panahon ay matatalaki pa rin po natin ang tungkol po dito. At iiwan lang ko lang po sa inyo na mga magulang at sa ating pong family na panatilihin po natin yung love and respect sa buong family kasi yan po yung puhunan natin. And don't forget to pray po. Kasi yes, wala pong imposible sa ating Panginoon.
1: At saka yung, diba, ma'am? Yeah. A family that... Ano ba yun?
2: Praise
1: ba
2: together. Stays together. Yes. Yan po ang best coping strategy talaga na gusto naming iwan sa inyo, yung pananalangin. Kasi ang Panginoon po ay tumutugon sa panalangin ng isang tao na talagang sincere po sa Amen. Pagtawag po sa Kanya.
1: Maraming salamat po, Ma'am Ai. Maaring po yung iba sa inyo ay nag-a-adjust sa income ngayon ng sambahayanan, maaari pong nakaranas kayo ng paglisan or kayo po ay nag-suffer sa karamdaman na naka-apekto ano po sa pamilya. Yan pong pag-cope dyan ay magagawa ng sambahayanan na sama-sama. Ano po, let's talk it out. Ano po, umupo tayo, pag-usapan natin, ano po, at maging proactive tayo na harapin yung mga problema na to at yes, mag-move forward.
0: Maraming salamat po, Ma'am Ai and Ma'am Melo. So mga kaibigan, ang pinakamahalagang puntos po dito is we need to go to the process of accepting kung ano po yung mga nangyari sa buhay natin. Ano po yung mga changes, yung mga challenges. Kailangan po nating dumaan sa proseso para tanggapin yan. And we also have to encourage our family to help each other to cope. Kasi kailangan po talaga nating mag-move forward. Ang sabi nga po, diba, life doesn't stop for anybody. Kahit ano pa pong mangyari sa buhay natin, good or bad, tuloy lang ang buhay. Kailangan natin mag-move forward. Pero sana, isama po natin sa pag-move forward natin ang Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Sana po ay napaganda nito ang simula ng ating mga araw. Ano po? So bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay gusto ko po ulit i-promote ang ating librong Strength for the Day. Ito po ay 365 Devotions for Women by Women. A portion of the proceeds will support higher education for women globally. So napakaganda po ng layunin ng librong ito, no? Women Helping Women. So kung gusto nyo pong mag-avail nitong librong ito, kung meron po kayong mga inquiries, mag-text lamang po sa 0976-044-4464. Inuulit ko po, 0976

Muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos na merong paanyaya. Come and find rest. Ito ay paanyaya ng ating Panginoon, ang wika, lumapit kayo at kayo ay makasumpong ng kapahingaan. Ito ay isang paanyaya na mayroong expression ng pag-ibig ng Diyos. Nanupat ito ay isang paanyaya sa lahat ng mga tao, maging sa mga banal at maging sa mga taong makasalanan. Ito ay isang imbitasyon na sa lahat ng mga tao na may kapaguran at sila ay makakasumpong ng kapahingaan. Ang wika sa ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, ating simulan sa versikulo 28 hanggang 30. Ito ang wika ng Biblia. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang ginamit ng ating Panginoon dito na nakikita ng maraming mga tao, yung pamatok. Yung mga farmers na nag-aararo ay ginagamit ang pamatok sa mga hayop na ginagamit sa kanilang pagbungkal ng kanilang lupa. Yung mga baka o kaya mga kabayo o kaya kalabaw. Merong pamatok para magaan ang pagtrabaho ng isang hayop na ginagamit lalo na sa bukid. Nanupat ang ating Panginoon dito, kanyang binigyan ng pansin yung mga taong merong hard labor, yung mga taong naghahasik, yung mga pastol at gayon din ang mga mangingisda at iba pa. Kanyang pinili yung mga taong nagtatrabaho na merong kapaguran. Ikaw ba ay pagod sa iyong pagkatrabaho? Ikaw ba ay merong mga pagkabalisa sa iyong pamumuhay? Merong ka bang takot? Merong ka bang mabigat na paasanin sa iyong buhay? Marami ka bang suliranin sa iyong buhay, kaibigan? Na kung minsan ang mga magulang ay merong siluranin sa kanilang mga anak, nalabat ang mga suliranin ito ay nagbibigay ngayon ng kapaguran sa mga magulang. Kaibigan, anuman ang ating mga pagkabalisa sa ating buhay at gayon din meron tayong takot at merong tayong pasanin na nais natin maging magaan, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat ang wika niya, ang kanyang pamatok ay magaan, hindi mabigat. Papaano ngayon bumibigat ang isang bagay, kaibigan? Kapag ka ito ay ginagawa sa hindi tamang paraan. Sa kasaysayan ng Bansang Israel, yung mga nagnanais na maligtas sa kanilang sariling pagkisikap. At gayon din ang mga namumuno sa kanilang mga pananampalataya, yung mga rabbinical requirements ay nagbibigay ng pampahirap sa mga tao para bagang napakahirap ang maligtas. Subalit kapag tingnan mo ang krus ng Kalbaryo, kaibigan, hindi mahirap ang maligtas sapagkat si Kristo ay naghirap na matay sa krus para tayo ay maligtas. At ang sabi niya, kunin mo ang aking pamatok, gamitin mo ang pamatok ng ating Panginoon. Ito yung submission sa kanyang discipline, sa kanyang training. Ito ang nais ng ating Panginoon. Isang bagay na nagpapahirap sa atin, dapat kasi itong ating katawan na ito sa physical ay meron ding kapahingaan, hindi lang physical kundi pa naman spiritual. Ano yung binigay ng ating Panginoon na halimbawa para tayo ngayon ay magkaroon ng kapahingahan?

0: Ingaan sa ating mga sarili. Ating simulan, kaibigan, sa aklat ng Henesis. Ano ang ginawa ng ating Panginoon upang tayo ay matuto sa kanyang paraan? Ang wika sa Henesis 2:1-3, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na mga bagay sa mga iyon, na yung kapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Sa 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang wika ng Biblia, ang Diyos ay hindi napapagod. Bakit nagpahinga ang ating Panginoon? Nagpakita ng halimbawa ang ating Panginoon upang tayo sa ikapitong araw ay magpahinga rin. Ang suliranin ngayon, gumawa ng araw na kapahingaan ng ating Panginoon, gumawa rin ng tao. Yung ginawa ng Diyos ay tama na yon. Hindi na dapat gumawa ng iba ang tao, pero ang tao gumawa. At saka yung araw na ikapito na ginawa ng Diyos na kapahingaan, nagpapaalala siyang lumikha sa atin. Kaya noong natakpan sa maraming mga tao ang araw na banal, ang araw na kapahingaan ginawa ng ating Panginoon, ngayon lumitaw na yung paniniwalang evolution. Nanupat yung paniniwalang evolution, hindi naniniwala sila na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Para bagang nagkaroon ng mga bagay sa mundong ito, yung Big Bang ang sinasabi nila. Kaibigan, hindi gayon. Hindi yung sinasabing evolution, kundi ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat ng mga bagay at pagkatapos nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw upang ating maalala ang ating Diyos, ang ating Creator. At saka alam ng Diyos ang ating kapasidad. Alam ng Diyos na papagod tayo, kaya kinakailangan tayong magpahinga. Yung ginawa ng Diyos, huwag na nating baguhin pa. Kasi ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Eksodo, Kapitulo 20, ating simulan sa 8-11, ang wika ng Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatang itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa 7 araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawang banal. Kaibigan, walang ibang araw na sinabi ng Biblia na banal kundi ang araw ng Sabat. Kaya ingatan natin ang araw ng Sabat sa ating kapahingaan ngayon ay ating inaalala ang Diyos ang ating Creator at saka yung ating katawan na papagod, dapat tayong magpahinga, kaibigan. Ang makina rin, kapag kayong palaging ginagamit walang pahingang makina, madaling masira. Ang tao ganun din, kinakailangan meron tayong rest. Yung sa 8 Doctors of Health, isa rito ang rest, kinakailangan tayong magpahinga. Sapagkat hindi lahat ng panahon na tayo nagtatrabaho, nagpapakapagod, ang ating katawang ito ay sumusuko rin. Kaya nga, ang Diyos gumawa na. Kaya nga, itong araw ng Panginoon, huwag na nating baguhin pa na ginawang banal sapagkat ang Kanyang pinapahingat sa ating banal, yung araw na Kanyang ginawang banal. Hindi pwedeng ingatang banal ang hindi banal. Sabihin mo na ingatang puti ito, hindi naman puti. Kaya nga, ito ay binigay ng ating Panginoon, nagbigay ng halimbawa. Kaya noong ang ating Panginoon ay naparito, sabi ng Panginoon, kayong mga napapagod, hali kayo, tanggapin ninyo ang aking pamatok, ang sabi ng ating Panginoon. At yung pamatok na yon na sinabi ng ating Panginoon na kapag tayo ay nag-aral sa kanyang paraan, ginawa natin ang paraan ng ating Diyos, kaibigan, maging magaan ang ating pagsunod. Hindi gusto ng ating Diyos na tayo sumusunod at pagkatapos tayo ay nagrereklamo. Halimbawa, ikaw ay nag-utos sa iyong anak at pagkatapos ngayon ang anak mo padabog na ginawa yung inuutos mo. Ang tanong, masaya ka ba? O kaya ang anak mo ay inutusan mo pagkatapos ngayon ay hindi ginawa. Gagawin nga pero sa kanya, sasabihin sa kanya, masaya ka ba? Ang Diyos na nag-utos sa atin, gusto ng Diyos na tayo'y gagawa ng masaya. Ang mga Kristiyanong una, bagamat sila ay naghirap, ang iba ay mga pinako sa krus, sinalaban ng buhay, ang iba sa kanila'y pinakain sa mga leon na mababangis, masaya silang ginawa yung bagay na yon, hindi baling mawala ang kanilang buhay para lang kanilang maipakita ang pag-ibig sa Diyos at walang reklamo. Katunayan yung isang sinilaban, itinali sa poste at pagkatapos nilagyan ng mga kahoy at ang mga kahoy ngayon ay nilagyan ng gasolina habang ang lalaking ito, ang pangalan ay Hieronymus, ay nasusunog siya'y umaawit ng papuri sa Diyos. Kaibigan, nais ng Panginoon na kung tayo ay maglilingkod sa Kanya, susunod sa Kanya, matamis sa ating kalooban, walang reklamo. At saka, hindi tayo napapagod. Ang paglingkod sa Diyos ay walang kapaguran. Pero kung minsan, merong mga pastor dinadalaw ang ibang mga membro, sasabihin, kapatid, namimiss ka na namin sa church. Sabihin ngayon, pastor, magpahinga muna ako. Para bagang ang paglingkod ng isang tao sa Diyos ay nakakapagod. Kaibigan, walang kapaguran ngayon ang paglilingkod sa Diyos kung tama ang ating paglilingkod. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay. Kung minsan sa ating mga suliranin, nanlulupaypay tayo, napakabigat kaibigan. Lahat ng ating mga pasanin sa buhay, ibigay natin sa ating Panginoon, kaibigan, kapag ka ibinigay mo sa Panginoon at alam mo ang Panginoon ay hindi ka pababayaan, bakit ka ngayon malulungkot? Bakit ka ngayon malulupaypay? Nais kong basahin ang ibang mga pangako sa ating Biblia. Dito sa Isaiah, Kapitulo 40, Versikulo 31, ang wika ng Biblia ganito, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Nasubukan na bang pumunta sa isang lugar pagkatapos meron kang iniintay? Nakakapagod. Yung ikaw ay palakad-lakad, parut-parito, at pagkatapos hindi mo alam kung kailan darating siya. Pero ang isang taong naghahantay sa ating Panginoon ng wika, nagpapanibagong lakas sila. At ang sabi nga ng lingkod ng Panginoon si Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, I can do all things through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Bakit? Kapag ka si Kristo kasama mo, pagka kasama mo siya sa iyong paglalakbay, bakit ka matatakot? Yung sinasabing awit na footprint in the sun. Panginoon, noon tayo unang naglalakbay ay apat na bakas ang aking nakikita. Subalit noong mahirap ng paglalakbay, bakit dalawang pa na bakas ang aking nakikita? Hindi na apat. O ang sabi ng Panginoon, nung kanyang mahirap ng paglalakbay, kinarga kita. Kaibigan, ganon ang ating pamumuhay na kapag tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, yung siyang nangunguna sa atin, kaibigan, madali ang sumunod na kapag ang pag-ibig ni Kristo ang siyang iyong inspirasyon sa iyong paglilingkod. Ang sabi pa nga sa 1 Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kaibigan, balisa ka ba? Kung minsan wala ka ng mailutong pagkain, kung minsan hindi mo alam kung ano ang iyong kakainin kinabukasan. Kaibigan, kapag ka ang Diyos ay kasama mo, nanampalataya ka sa Kanya, hindi mo siliranin yung iyong pagkain. Hindi mo siliranin ang iyong inumin. Ang sabi nga ng Panginoon, ang mga ibon, hindi sila nagtatanim. Kumakain sila, ikaw pa. Hindi mo siliranin ang iyong damit sapagkat ang Diyos pinangako sa iyo lahat ng kailangan mo ay pagkakaloob ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni King David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Bakit ka ngayon nagpo-problema sa iyong pamumuhay? Ang kailangan mo lang, kaibigan, tanggapin mo si Kristo na yung tagapagligtas at bagamat marami kang mga problema, alam mo ang Diyos ang kakampi mo. Alam mo ang Diyos ang kasama mo. Bagamat marami kang mga hamon sa buhay, mga challenges sa buhay na dumarating sa iyo, alam mo, malalampasan mo. Bakit? Kasama mo si Kristo. Bakit ka kayon manlulupaypay? Kasama mo siya. At ang sabi pa sa ating Biblia, kaibigan, sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, Versikulo 6, napakaganda itong mga talatang ito na sinasabi ni Apostol Pablo. 4 ng Pilipos, 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat na mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang sabi sa ating kaibigan, ilagak natin sa ating Panginoon because He cares. Ang sabi pa sa 8 kung ating pagpapatuloy ang wika, kahuli-hulian mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan at kung may anumang narapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Alam ba kaibigan, nung sinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Pilipos, nung sinabi niyang rejoice and again I say rejoice, siya ay nasa loob ng kulungan. Nakakulong siya kaibigan. Pero dahilan siya kanyang pananampalataya, nakakulong siya, nahirapan siya, dahilan sa kanyang paglilingkod kay Kristo, para sa kanya ang wika, ang mamatay ay kay Kristo. Para sa kanyang wika, ang mabuhay ay kay Kristo. Na kapag si Kristo ang nasa puso natin, siya ang ating inspirasyon. Anumang bigat ng ating pasanin, nagiging magaan sapagkat alam mo, si Kristo ay sumasayo. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. At nung si Apostol Pablo ay sumulat sa taga-Korinto, Segunda Korinto, napakaganda ng sinasabi rin ito ni Apostol Pablo. Segunda Korinto 12:9. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Noong gusto ni Apostol Pablo, yung parang kaliskis sa kanyang matay maalis, ang sinabi ng ating Panginoon, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. The grace of Christ is enough, kaibigan. Yung grace na yon ay kaloob, gift ng ating Panginoon. Ang ating Diyos ay nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. At kapag tayo sumampalataya kay Kristo, kaibigan, maging magaan ang ating paglilingkod. Ang ating pagsunod ay magaan, kaya sinabi ng ating Panginoon, kung ako ay inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, gusto kong muling basahin ang sinasabi sa San Mateo Kapitulo 11, Versikulo 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingaan para sa inyong mga kaluluwa. Kaibigan, madali ang sumunod kung may pag-ibig. Pero kapag ka walang pag-ibig, mahirap ang sumunod. Kapag ka, ang sabi nga, pagka ang tao ay gusto, maraming mga paraan. Pero pagka ayaw, maraming dahilan. Kaibigan, ang nais ng ating Panginoon, sumunod tayo sa Kanya na may pag-ibig. Kasi ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung ako ay inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga utos. Sapagkat ang Kanyang mga utos ay hindi mahibigat. Katulad ng aking binanggit, when I see the cross, kaibigan, aking naisip na madali ang kaligtasan. Sapagkat ginawang madali ng Panginoon ang aking kaligtasan, ang iyong kaligtasan. Nanupat sa pamagitan ni Kristo, madali ang pagsunod. Subalit kapag si Kristo ay wala sa atin, kaibigan, mahirap ang sumunod. Kaya nga, pagka ikaw ay nakabasa ng mga salita ng Panginoon at nasabi sa iyong anak ko, tuparin mo ang aking mga utos kung ako ay iyong iniibig. Madali ang pagsunod. Kaibigan, tanggapin mo si Kristo. Ikaw ay matuto sa kanyang mga pamamaraan. Kasi kung minsan yung ating mga pamamaraan ay hindi maganda. Akala natin kung minsan napakaganda pero sa huli napakahirap. Pero yung paraan ng ating Panginoon magiging magaan para sa atin. Kaibigan, manampalataya ka. Yan ang ating kailangan. At tanggapin mo si Kristo ng iyong tagapagligtas. Madali ang sumunod. Tayo ay manalangin. Subalit bago tayo manalangin, kaibigan, gusto kong basahin na muli ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 15, Versikulo 7 at 8, kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nalalwalhati ang aking Ama at kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng kami ay maraming pagkukulang, nabibigatan kami sa aming mga pasanin. Subalit, meron po kayong solusyon. Kung aming tanggapin si Kristo, kung kami lumapit sa Kanya, manampalataya sa Kanya, magiging magaan ang aming pamumuhay, sapagkat magaan ang Kanyang pamatok. Magaan ang pamaraan ng aming Panginoon. Dakilan Diyos, aming pong idinadalangin ang mga humihingi ng panalangin. Ang iba sa kanla, Panginoon, ay may mga suliranin sa kanlang mga anak. Ang iba sa kanla, Panginoon, ay may mga suliranin sa kanlang trabaho. Batid po namin na kapag ka merong pintong nagsara, ay meron ding pintong magbubukas. Kami po ay nananalig na nanampalataya. Ang aming Diyos, hindi kami pababayaan. Pagpalain ng aking kaibigan sa kanyang hanap buhay, pagpalain ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga pananim, pagpalain po ninyo ang Pangulo ng aming bansa sa kanyang pagkapasya, o Diyos, gabayan nawa siya upang sa kanyang pagibigay ng pasya. Tangi lamang ikabubuti ng mga mamayan ang kanyang mabigyan ng pasya. Pagpalain din po, o Diyos, ang mga cabinet members, ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador at gayon din ang mga mayor, ang mga nanunungkulan sa aming mga barangay, pagpalain po sila upang sa kanilang paglilingkod, o Diyos, maglingkod ng buong tapat Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya at makakasumpong ka ng kapahingan. Pagpalaing ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. So mga kaibigan, isa po itong paalala na si Jesus po ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at pahinga ng ating mga kaluluwa. Sa mundong puno po ng pagod, stress, problema, inaanyayahan po tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya at magtiwala. Ang pahinga po na ibinibigay niya ay hindi lamang physical, kundi spiritual and emotional peace, mga kaibigan. Kapag isinorender po natin ang lahat sa Diyos, ang atin pong mga worries, at matuto tayong sumunod sa Kanya, makakahanap po tayo ng pag-asa. Ayan, ang katahimikan sa gitna ng hamon ng buhay. Kaya mga kaibigan, ang tao pong lumalapit kay Kristo ay nakakahanap ng pahingang hindi kayang ibigay ng mundo. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman gusto niyo pong mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Opo, mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Ang bawat isa sa atin ay muling uupo sa paanan ng atin pong Panginoon at katulad ng akin pong binabanggit, tuwi-tuwi na araw-araw ang atin pag-upo sa paanan ng Panginoon ay pagkatuto natin at pagtanggap ng mga sariwang pangako na siyang nagbibigay sa atin ng inspirasyon araw-araw sa atin pong buhay. Kaya nga bilang pasimula, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, sa umagang ito kami muling lumalapit sa inyo na may kagalakan sa aming mga puso, sapagkat kayo ang Diyos na mapagmahal, mapagkalinga at mapagpatawad. Samahan po ninyo kami sa umagang ito samantalang kami ay nag-aaral ng inyong banal na salita. Wala kaming ibig o naisin sa mga sandaling ito kundi matuto at makilala kayo ng lubusan. Salamat po ng marami, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong basahin sa inyo bilang pasimula ang aklat ng Galatia, Kapitulo 3, talatang 28, na dito ay atin pong masusumpungan kung ano ang binanggit ni Apostol Pablo na bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng bawat tao. Talatang 28 ng Galatia Kapitulo 3. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang anuman ang namamagitan sa tao, lahat yan ay winasak ng Panginoon nung siya ay mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagparito ng Panginoon ay upang pagkaisahin ang tao na nagkawatak-watak dahilan saan? Dahilan sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, kahapon ay atin pong napag-aralan na ang kasalanan ng may pagtatangi, ano ho, o di kaya kasalanan na meron po tayong pinapaboran, ay hanggang sa ngayon, we are guilty of this what we call sin of partiality. Ito ang naging sakit ng mga mananampalataya o Kristiyano nung panahon na isinulat ni Santiago ang kanyang aklat, at ito rin po ang kalagayan, larawan ng bayan ng Diyos ng kanyang iglesia sa huling kapanahunan. Kaya nga tayo po ay nagagalak at natutuwa, sapagkat ang mensahe noon hanggang sa ngayon ay pabalita pa rin na ibinibigay sa atin po ng Panginoon. Nalaman po natin mga kapatid na ang problema ng mga sinaunang mananampalataya ay meron silang pagkiling saan? Sa may mga kakayanan sa buhay. Yung mga nakakaangat sa lipunan ay mas kinikilingan kaysa doon sa mga taong may hirap o di kaya ay dukha. Ang halimbawa nito ay kapag binibigyan po natin ng mas special na treatment, yung mga dalaw natin o di kaya yung mga kaanib ng iglesia na mataas ang pinag-aralan o di kaya ay merong kakayanan at the expense of the poor members of the church. O di kaya ay nagiging maluwag ang ating puso sa atin pong mga kaibigan, mga kaanib ng iglesia na meron pong pag-angat ang kanilang buhay sa lipunan. Again, ignoring those who are what? Who are poor. My dear friends, I would like to tell you that this is what we call the sin of partiality. Naging sakit noon, hanggang ngayon ay sakit pa rin ng bayan ng Diyos ang mga nag-aangkin na sila ay Kristiyano o di kaya ay tagasunod ng atin pong Panginoon. Subalit, katulad po ng ating napag-aralan kahapon, ay atin pong sisiyasatin sa kung ano ang magiging bunga ng kasalanan ito kapag ito ay nakikita sa atin pong buhay na tayo ay merong itinatangi na tao o di kaya ay mga kaanib ng atin pong iglesia. Subalit bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, sana'y hindi makitaan tayo na meron tayong pagtangi, meron tayong pinapaburaan, meron tayong taong
itrinatrato po nating special while the others are what? Are ordinary. Ang tanong ay bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi o di kaya pagpabor sa mga kaanib ng iglesia. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 2, talatang 1, nais ko pong basahin sa inyo, ang sabi po rito ay, "My brothers and sisters, believers in our Lord, in our glorious Lord Jesus Christ, must not show what? Favoritism." So tayo ho na mga magkakapatid sa iglesia, sa pananampalataya, na tayo ay naglilingkod sa isang maluwalhati, makapangyarihang Diyos na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan ay hindi dapat makitaan ang bawat isa sa atin na meron tayong kinikilingan, meron tayong itinatangi o di kaya ay meron tayong pinapaboran. Alalahanin po ninyo mga minamahal ko mga kapatid na tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na makapangyarihan, tayo po ay naglilingkod sa isang maluwalhating Panginoon. So, ang tanong ngayon umaga ay, ano ang kinalaman ng pagiging partialidad o yung ating pagtatangi sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon? Alam po ninyo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, opo, ikaw at ako bilang kaanib ng iglesia, na tayo tagasunod ng Panginoon, wala tayong ibang tanging mithiin o goal sa atin pong buhay kundi ang maging katulad ng atin pong Panginoon. Ang ating mga salita, ang ating mga kilos, ang ating mga gawa ay tinitignan ng ibang mga tao bilang refleksyon sa kung ano ang itinuturo sa atin po ng Panginoon. Kaya nga't kung ikaw, kaibigan, ako na kaanib ng iglesia, ako na tagasunod ng atin pong Panginoon, pag nagpakita ako na meron akong itinatangi o pinapaboran, ay parabagang nag-iiwan ako ng isang impresyon na ang Panginoon ay may pagkiling o di kaya ay meron pong kinikilingan. Maging maingat tayo mga kapatid, mo po minamahal kong kaibigan, tayo na mga kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan, maging maingat po tayo na hindi natin masalawla, hindi natin mabahiran ang kaluwalhatian ng Panginoon dahilan sa atin pong ano ho, pagtangi o di kaya pagpabor sa kapatid sa loob ng iglesia. Alalahanin po ninyo, wala nang namamagitan sa tao mula nung ating tinanggap ang Panginoon. Sana ang kapangyarihang ito, mga kapatid, ang siyang makita sa atin pong buhay na tayo ay pinag-isa na ng atin pong Panginoon na walang dahilan upang tayo'y magkawatak-watak. Sa mata ng Diyos, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Sa mata ng Diyos, anuman ang ating katatayuan sa lipunan, isa lang ang kanyang hangarin at isa lang din po ang ating hangarin. Yan ay walang iba kundi maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. May napakabuti ng Panginoon. Salamat Panginoon sa diwa at kapangyarihan ng Ebanghelyo na tumawag sa amin. Alam po ninyo, bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi? Ay sapagkat ano ho, kadalasan kapag tayo ay meron pong itinatangi, ang pumapasok kaagad na desisyon sa ating isipan ay hindi po maganda. Ano ho, meron tayong pagkakampi-kampi. Meron isang espiritu na hindi dapat makita sa loob ng iglesia sapagkat ito ay hindi katangian ng Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na katotohanan. Alam po ba ninyo na ang Panginoon kanyang kinamumuhian ang isang ano ho, isang tao na mali ang kanyang paghatol na walang basihan? Marahil ay tinignan lang niya sa anyo, marahil ay nakita lang niya sa kanyang kalalagayan, kaya nga't nagbitaw kaagad siya ng ano ho, ng pagpapasya o di kaya pagkiling. Kaibigan, ito ho ay hindi hangarin ng Panginoon na makita sa bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan. Kaya nga't ang Panginoon sa aklat po ng Mateo Kapitulo 7, talatang 1, siya ay nagbabala
tungkol saan? Sa panganib ng paghatol. Huwag tayong humatol, huwag tayong kumiling upang tayo naman ay hindi hatulan. Dahil kapag tayo ay humatol sa mga mahihirap, dahilan lang sa tayo ay prejudice sa kanila, dahilan lang sa hindi natin sila kapantay, ay atin pong masusumpungan ang ating sarili na kaaway ng atin pong Panginoon. Yan po ang binabanggit ng awit 109 talatang 31. Atin nga pong tignan kung ano ang sinasabi po ni Haring David. Ang sabi po niya ay ito, "For he stands at the right hand of the needy to save their lives from those who would condemn them." Ang mga mahihirap ay kakampi ng Panginoon. Kaya nga't kung atin pong pinapaboran ang mayayaman, itinatangin natin ang mga taong nakakaangat ang kanilang antas sa lipunan. Kaibigan, ang sabi po nito ay, we are fighting against God because God Himself stands for the what? For them, my dear friends. Bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagtangi o partialidad? Ang ikatlo ay sapagkat ano ho, yung mga taong atin pong minamaliit, yung mga taong atin pong inahamak, sila ang iginagalang ng atin pong Panginoon. Tignan nga po natin sa talatang 5 ng Kapitulo 2. "Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him?" So kaibigan, ito ang pangako ng Panginoon. Ang mga mahihirap ay kanyang pinili. Ano ho? Pinili upang sila ay maging mayaman. Saan? Sa pananampalataya. At ang kaharian ng langit ay inilaan para sa kanila sapagkat sila ay nagmamahal sa Panginoon. Kung meron man ang mga mahihirap na ito ay paborito sa kanilang buhay, ay walang iba kundi ang Panginoon. Sana kaibigan, opo kapatid, tayo na mga kaanib ng iglesia, sana ay isa lang ang ating paboran, wala nang iba kundi ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Sapagkat yung atin pong mga minamaliit, kakampi sila ng Panginoon. Yung atin pong inahamak, iginagalang sila ng atin pong Panginoon. Ang Ebanghelyo ay unang naihayag sa mga mahihirap. And majority of those who responded were from among the poor. My dear friends, alam po ba ninyo, both then and now or today, ang Diyos kanyang ipinili ang lahat ng tao na kanyang ano ho? Kanyang iginagalang. Kaya nga't kung tayo po ay magpapakita ng pagkiling, ng pagpabor, dahilan lang sa lahi, dahilan lang sa background, dahilan lang sa kulay, dahilan lang sa estado ng isang tao, o di kaya ay siya ay stranger, hindi natin po alam. Ano ho? Sila na atin pong inahamak, na iginagalang ng Panginoon na kung saan inilaan niya ang kanyang buhay, inialok niya ang kaligtasan sa kanila sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaibigan, in the what? Eyes of God, one day, ikaw at ako ay tatayo sa hukuman ng Panginoon upang litisin sa kung papaano natin trinatrato ang mga anak ng atin pong Panginoon. Bakit ang Kristiyano ay hindi dapat magpakita ng pagkiling? Sapagkat kinakailangan po natin igalang ang bawat isa katulad ng paggalang ng Panginoon sa atin na kanyang nilalang. Iginalang ng Panginoon ang bawat tao. Walang mahirap, walang mayaman, walang Hudyo, walang Hentil, walang Grego, walang Barbaro, walang ano ho, walang laya, walang bihag. In the eyes of God and through the blood of Jesus, we are all made one in the name of Jesus, my dear friends. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid,
Ito ho ay napakaliwanag na katotohanan sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano sa huling kapanahunan, na hindi dapat makita sa atin ang pagtatangi bilang mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Otherwise, ang sabi po ng talatang 8 hanggang 11 ay atin pong sinisira ang alin, ang tinatawag po nating royal law, na ang nakalagay sa royal law ay ano ho? You shall love your neighbor as your what? As yourself. Ito ho ang kautusan ng Panginoon. Mahalin natin ang atin pong kapwa-tao. Ito ho ang kautusan na ibinigay ng Diyos opo sa iglesia, opo sa bawat mananampalataya. Ipinangaral ng Panginoon, itinuro ni Apostol Pablo, idiniin ni Santiago na ang hindi pagsunod sa isa sa mga kautusan ng Diyos, what? We become guilty of all the law. Na tayo ay magiging guilty sa lahat ng kautusan, mga kapatid. Kaya nga't kapag tayo po ay nagpakita ng partialidad o di kaya ay pagkiling, tayo ay guilty na sa paglabag sa kautusan na parabagang tayo ay nakapatay o di kaya tayo ay nangalunya. You know, friends, the sin of partiality is a very terrible sin. Huwag nawang makita sa atin pong kalagitnaan, mga kapatid. Why? Because in verses 12 and 13, one day we will be judged. One day we will be standing at the seat of God's judgment throne, my dear friends, na kung saan ang kautusan ng kalayaan ang magiging basihan upang hukuman, hatulan ang tao ayon sa kanyang ginawa. Ang kautusan ay nagpalaya sa atin mula sa anho? Mula sa kasalanan. Ang kautusan ay nagpalaya sa atin mula sa mga restrictions na gawa ng tao. Kaya nga't kung atin pong i-apply ang man-made restrictions na ito upon others, meaning to say, we are showing partiality. At kapag nakita sa atin na meron tayong kinikilingan, pinapaboran ang kahabagan ng Panginoon ay wala sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga't kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid sa iglesia, in view of all these things, dapat po natin maintindihan kung bakit sinabi ni Santiago, talatang 1, kapitulo 2 ng aklat ng Santiago, "My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality." Huwag nawa nating mabahiran ang kaluwalhatian, ang pangalan, ang kapangyarihan ng Panginoon dahilan sa ating isipan, sa ating puso, at sa ating pakikitungo ay meron po tayong pagkiling sa bawat tao. Ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 11, Talatang 17, "If therefore God gave them the same gift as He gave us when we believe on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God?" Sang-ayon naman po sa Roma, Kapitulo 15, Talatang 5 hanggang 7, "Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus, that you may with one mind and one mouth glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God." Mga minamahal kong kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa isang maluwalhating Panginoon at maluwalhating Diyos. Naglilingkod tayo upang gumawa ng mga bagay para sa kanyang kaluwalhatian, at huwag natin pahintulutan ang kasalanan ng pagtangi o di kaya pagpabor na siyang maging laman at bahagi ng atin pong buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, narito ang Panginoon.
ang Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman. Narito ang Panginoon na isang mapagmahal na walang kondisyon na kanyang ibinibigay sa tao. Narito ang isang Panginoon na nag-aalok ng kanyang kahabagan upang ikaw at ako ay mabago ang ating puso, mabago ang ating espiritu. Ituring natin ang lahat ng tao katulad ng pagturing ng Panginoon, sapagkat ang langit ay nakalaan hindi sa mga mayayaman, hindi sa manoho, hindi sa mahihirap. Ang langit ay nakalaan sa kanila, anuman ang estado nila sa lipunan, na binago ng biyaya ng Panginoon, na nabuhay ayon sa katwiran ng Panginoon at nagtapat hanggang ang Panginoon ay dumating sa ikalawa. Kaibigan, opo, mga minamahal ko, mga kapatid, masumpungan ka nawa. Masumpungan ka nawa, kaibigan. Masumpungan nawa ako ng Panginoon na yung kanyang alok ng kahabagan na iyon at pagsunod sa kanyang kalooban ang siyang maging buhay natin araw-araw hanggang sa dumating ang atin pong tagapagligtas. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Yayamang amin pong nakita na ang kalagayan ng inyong mga anak nung unang panahon ay kalagayan din ng inyong mga anak sa kasalukuyan. Hindi namin itatago at hindi pulingid, Panginoon, maging ang inyong bayan, ang inyong iglesia, ang mga mananampalataya ay nagkakasala sa kasalanang merong itinatangi at meron pong pinapaboran. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang inyong alok na biyaya at ang inyong kahabagan ay amin pong matanggap at kami ay makasunod sa inyo ayon sa inyong banal na kalooban. Upang kung magkagayon, Panginoon, anumang oras na kayo ay dumating sa ikalawa, ang langit ay inyong inilaan, hindi sa mahirap, hindi sa mayaman, kundi inilaan nyo sa kanila na ang buhay ay inyong binago at patuloy na nagpapabago sa pamagitan ng inyong kapangyarihan at lumalakad araw-araw sa inyong katwiran. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tanggapin po ninyo ang aming panalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.